0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
1: This is a public service announcement.
2: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
1: Huwag i-click ang link.
2: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si Hermes po yata ang nagkakabot.
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: At ating pakinggan.
9: Tuloy po kayo.
8: Tuloy po kayo.
9: Mga balita at napapanahong impormasyon
8: ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon.
9: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
8: Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Hatid ni Governor Dra. Helen Tan at ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Serbisyong tunay at natural.
9: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
8: Para sa matatag, masigla at puno ng pag-asang lalawigan ng Quezon.
9: Naglalaman ng mga impormasyong pangkalusugan,
8: edukasyon,
9: agrikultura,
8: pangkabuhayan,
9: infrastruktura,
8: turismo at serbisyong mapagkakatiwalaan ng bawat mamamayan.
9: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
8: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
10: Umaga, Pilipinas!
11: Magandang araw, lalawigan ng Quezon.
10: Mga kalalawigan, isa na naman po ang panibagong linggo ng pagsiservisyo ang ihahatid namin sa inyo.
11: Upang ibigay ang mga napapanahong impormasyong dapat niyong malaman sa ating lalawigan.
10: Mga balita mula sa Kapitolyo, ilalahad namin sa inyo.
11: Tuloy po kayo sa Kapitolyo! Yan. Good morning Aya, yes. Good morning mga kalalawigan.
10: Good morning po.
11: At yan, Lunes na naman, di ba?
10: Hated day of the week.
11: Hoy, pero magsaya tayo dahil August na. Yes. Yan, unang linggo ng August talagang nakakatuwa, ano?
10: Oo, tama. At ayan nga po, ano, tayo ay dahil pumasok na tayo sa August, buwan na nga po ng wika. So, bawal na kayo mag-Ingles.
11: Ay, talagang purong Tagalog.
10: Char lang mga kalalawigan. Ayan po, ano, diba? Nakakatuwa po at na, ayan, tapos na ang July. Yan. At maganda rin po na dahil nga po nito mga nakaraang araw, tag-ulan. Talaga maulan, no?
11: Kahapon, maulan talagang sarap matulog.
10: Si Bagyong Luis. Yan. Pero si Bagyong Luis, hindi naman kasi talaga siya papasok sa Pinas.
11: Pero kasi nga may signal po yung ating mga isla natin.
10: Yan, nagkaroon po tayo ng signal nung mga nakaraang araw, pero as of 8 a.m. po, wala na pong signal sa Polillo Islands.
11: Yan. Ingat pa rin po kayo, yes, sa ating mga kalalawigan.
10: Yes, kasi alam ko malakas yung south monsoon ata ang tawag nila doon. Parang yun ata yung dahilan kung bakit maulan ngayon sa Quezon. Tapos diba parang may binabantayan pang isa. Yan. Tropical depression
11: na yan. Yes. Dahil nga magbe-bear months na next month.
10: Tag-ulan na. So dun sa mga sa may nagsasabi ng atinan kong meeting, blessing daw yung pag-ulan kasi talagang naapektuhan sila nung El Nino. talagang wala sinapagkunan.
11: So, nagbabawi sila
10: yes, nagbabawi.
11: Para dun sa mga halaman natin. At syempre, itong nakaraang linggo, tuloy-tuloy pa rin yung yes, servisyo ng pamahalang panlalawigan. At napakaraming kaganapan. At ito na nga, Eya, no? Magsisimula na tayo. Yes. Anong mga top news natin, Eya?
10: So, congratulations po, QPPO Provincial Director, Police Colonel Romulo Albacea. Malugod na binabati po ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon si QPPO Provincial Director Pico Romulo Albacea sa kanya pong natatanging pagkilala bilang Outstanding Police Community yan. Affairs and Development Senior PCO for 2026. Ang prestihiyosong parangal na ito po ay patunay ng kanyang mahusay na pamumuno, dedikasyon, at hindi matatawarang paglilingkod sa sambayanan. Sumasalamin din po ito sa sama-samang pagsisikap ng buong kapulisan sa lalawigan ng Quezon na mapanatili po ang kapayapaan, kaayusan, at kaligtasan po ng bawat mamamayan. Yeah, naway magsilbi pong ang tagumpay na ito na inspirasyon po upang higit pang mapatatag ang ugnayan ng kapulisan at ng komunidad at patuloy na maisulong po ang tapat, mahusay at makataong servisyo publiko.
11: Ayan, kitang-kita na rin yes, talaga no, na si Pico Albacea ay talagang tumutugon sa kanyang yes, mga responsibilidad dito sa lalawigan at nakakatuwa rin ano, dahil siya talaga ay ka-partner ng pamahalaang yes, panlalawigan.
10: Maraming salamat
11: diba?
10: Po. Maraming salamat talaga. Mm-hmm. And congratulations. Yes,
11: congratulations po, sir. At patuloy niyo pong paghusayan yung pagpapatupad ng peace and order sa ating lalawigan.
10: Yes.
11: Kayo din ang pag-asa natin, di ba? Talaga.
10: Yes. Para tayo ay makareceive ulit ng SIPs. Huh?
11: Para makareceive SIPs. Ito naman, Eya, sinagawa nitong July 31 ang pagtiringang po ng ika-102 founding anniversary ng Quezon Provincial Hospital Network Quezon Medical Center bilang pagkilala sa mahigit isang siglong paglilingkod wow, sa kalusugan ng Quezonian sa temang Run, Rise, Serve to 102 years of QPH and QMC healing, sinimulan ang programa sa pamagitan ng banal na misa na sinundan po ng formal na pagbubukas ng programa, pagpasok ng matawad sa pangunguna po ng SOLCOM at mensahe po mula kay Chief of Hospital Dr. Juan Villanueva at siyempre kasama din po natin yan si Doc Kim Tan bilang kinatawan po ng chairperson ng Health Committee. Yes. Ano? Kabilang sa mga tampok po na gawain ng pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ng Pangulong Manuel Luis Quezon at siyempre yung QPH and Healing Garden. Sinagawa rin seremonya sa pagkilala po sa pagbibigay gawad kung saan pinarangalan po ang mga kawani at dibisyon na nagpakita na kuhusayan din dedikasyon at natangi ambag sa serbisyo. Kabilang po ang pagkilalang iginawad ng Most Promising Employee, wow, Office of the Year, Best Employee, Most Promising Employee of the Year, Most Outstanding Office of the Year, Most Outstanding Employee of the Year, at iba pa pong espesyal na pagkilala bilang pagtatapos po ng programa, nagbigay naman po ng pangwakas na mensahe si Dr. Cabangon. Sa loob po ng 102 na taon, naging bahagi po ang QPH and QMC ng buhay ng maraming Quezonian, hindi lamang bilang institusyon sa pagbibigay ng serbisyo medikal, kundi bilang tahanan ng pag-asa sa paggaling at sa malasakit po. Ang pagdiriwang ay nagsilbing pagkilala sa bawat doktor, nurse, healthcare worker, kawani at katuwang na patuloy ng paglilingkod ng buong puso sa kabila ng mga hamon ng panahon. Yan. Congratulations po sa ating yes, QMC. Ang tagal na nila.
10: 102.
11: Diba? At ngayon, nitong taon na to, nakita talaga natin ang pagbabago ng
10: yes,
11: QMC.
10: Yes, napakadami. Napakadami talaga.
11: Mula sa buildings, sa yes, mga services. Ayan, patuloy niyo pong asahan yung pagbabago ng QMC.
10: Yes, at tayo naman po ay pasulong lagi, hindi paurong. Gustong at gusto po natin yan, lagi na tayo nag-innovate, nag-advance, nag-modernize para hindi tayo napag-iiwanan.
11: Yan, hindi lang yan, pati yung iba pang mga QPH.
10: Yes, tama.
11: At syempre, no, balance billing pa rin po
10: yes,
11: tayo.
10: Yan,
11: yan ang mahalaga dahil yan nga po ay sa ating provincial.
10: Yan, tama po kayo. At ganun din naman po, ano, personal na nagtungo po si Governor Dr. Helen Tan sa Cancer Care Center ng East Avenue Medical Center nito naman pong July 31 kasama po sina Provincial Health Officer to Dr. Christine Majin Villasenor at Engineer Marichelle Ferrer. Ito pong pagbisita niya ay may layunin po na suriin ang mga pasilidad, makabagong kagamitan at serbisyong ibinibigay po ng EAMC para po sa mga pasyenteng nangangailangan po ng komprehensibong pangangalaga at gamutan laban sa cancer. Bahagi po ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na makabuo po ng mas mahusay na mga programa at inisyatiba na nagpapalawak po sa akses ng mga mamamayan sa dekalidad, makabago at komprehensibong serbisyong pangkalusugan. Sa pamamagitan po ng mga ganitong hakbang, hangad po ng pamahalaan na matiyak na ang mga pasyenteng may cancer sa lalawigan ay magkaroon po ng mas mabilis, epesyente at angkop na gamutan upang mapabuti po ang kanilang kalagayan at kalidad ng pamumuhay. Ayan.
11: Maraming salamat po sa East Avenue Medical Center, di ba? At patuloy niyo po kami
10: alam po doon tayo nagre-refer
11: din natin yan. At saka syempre katulong at katuwang din po natin yan sa mga karaban ng QMC. At siguro pagpanalangin natin ng mga susunod na taon, sana magkaroon din ang Quezon ng cancer care center talaga para sa mga cancer patient. Pero sa ngayon po, talagang tinutugunan ito ng pamahalang panlalawigan sa mga referral hospital na talagang tumutulong po sa atin.
10: Talagang maganda po na ating pagtutuunan to kasi alam mo, parang pangalawa siya ang cancer sa leading cause of death dito sa ating sa Pilipinas. Oo. Kaya nakakapangamba din dahil napakadami.
11: Lalo na sa Quezon din, madami din tayo mga patient na cancer. May cancer talaga, so kailangan talaga.
10: Alamin kung paano natin magagawa ng solusyon, di ba?
11: Matagumpay rin po na naidaos nitong July 29 ang mid-year report ng Quezon Provincial Hospital Network na pinangunahan po ng Provincial Health Officer Dr. Christine May Villasenor kasama po ang Chief of Hospital at Administrative Officer mula po sa iba't ibang provincial hospital sa lalawigan. Sa pagpupulong po inilahad ng hospital, ang kanilang mga naging accomplishments mula Enero hanggang Hunyo sa kasalukuyang taon. Kabilang sa mga tinalakay ang service output, inventory management, PhilHealth performance sa mga hospital bilang bahagi ng patuloy na pagsusuri at pagpapalakas ng kalidad ng serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. Sa kanyang mensahe po ni Governor Dr. Helen Tan, ang kahalagahan ng masusi at tuloy-tuloy na monitoring ng mga chief of hospital at administrative officers sa supply ng mga hospital upang matukoy ang kakulangan at agad na matugunan ang mga ito, at hinikayat din niya ang lahat na maging proactive sa mga pangangailangan ng bawat pasilidad upang matiyak ang dekalidad ng serbisyo medikal para sa bawat Quezonian. Ayan, tuloy-tuloy po yung pagsiservisyo ng mga QP PHN natin sa iba't iba.
10: Yes, napakadami. 15. Yes, 15 Quezon Provincial Hospital Networks po.
11: Yan, lahat po yan ay no-balance billing, mga kalalawigan.
10: Yes.
11: Yan.
10: Kaya kailangan, pag po talagang kayo ay kailangan, at kunwari yung mismong, yung pinuntahan yung bayan, wala, pwede po kayo pumunta doon sa kasunod na meron. At kung wala naman, i-refer po kayo sa QMC, ayan, which is no-balance billing pa rin naman po. Yan. Kaya yun po yung ating inihahatid na service sa inyo kung kailangan nyo pong makonfine.
11: At saka sabi nga po ni Gov, sana yung mga nurse, yung mga doctor, kung alam nyo na may, halimbawa, kulang ng ganito, yung gamot, itawag agad sa mga supplier para hindi nawawalan. Kasi nga, napaka-basic ng gamot na halimbawa, Biogesic or paracetamol, wala sa hospital, di ba? Dapat meron nun.
10: Alam si Gov, kada nag-uuli yan sa mga QPHN natin.
11: Yun talagang una niya.
10: Na-diretso siya sa pharmacy. So,
11: di ba? Yun talagang inuuna niya.
10: Doon lagi niyong chine-check yung supplies, gano'ng karami. Ano yung, bakit wala kayo nito? Bakit meron? But ito, napakadami ng stock.
11: Dapat sakto lang. Yes. Kasi, di ba, abutan nga ng expiration date, sayang.
10: Diba? Kaya talagang gusto ni Gov, yung mga gamot, mapapakinabangan, hindi na aaksaya. Kaya kung mauubos man, alam natin, dapat ito lagi ang madaming order kasi ito yung laging nauubos. So, alam natin kung ano ba yung mga dapat natin gawin. Kaya yun yung purpose ng pag-uuli lagi ni Gov na a-assess niya. Yan po, bago po tayo dumiretso sa ating sunod na balitaan, magkakaroon po tayo ng maikling paalala.
12: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
13: Radyo Pilipinas!
14: Radyo! Publiko!
15: Ang
13: sarap ng pagkain ko ngayon.
14: Gulay sa lugaw. At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
13: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas gulay po ulit ha.
15: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
17: Game 1, 2,

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita! Trabaho, benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Duenas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalani naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepaño Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy. Kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Ayan.
3: Muli kami nagbabalik, mga kalalawigan.
2: Good morning, good morning, good morning.
3: At syempre, bago tayo magsimula ulit, babatiin muna ni mga natin.
2: Ayan, sa ating Facebook Live. Good morning po, Ma'am Josie.
3: Good morning,
2: Sir Kudik,
3: po.
2: Ma'am Josephine, Miss Mara, Sir Edgardo, and syempre po, Sir Ronald.
3: Yan.
2: And syempre, hindi nawawala ang nanonood nating si Ganda. Good morning,
3: morning Jeline. Yan, good morning sa inyo. At syempre, sa tanggapan po ng ating QPIO.
2: Yes, good morning po. Ayan, pagpapatuloy po natin. Dito naman po tayo sa ating makabuluhan
3: balita,
2: naman dito.
3: Diba?
2: Mas naging makabuluhan po at masaya po ang pagkatuto ng mga bata tungkol po sa pangangalaga sa kapaligiran ng magtungo po sina Kapitan Tastic at Basura Monster.
3: Yan.
2: Sa Bliss Elementary School at Provincial Daycare Center para po sa isang environmental storytelling activity tungkol sa wastong pamamahala ng basura nito nga po July 30. Ito po pinangunahan ng ating Provincial Government Environment and Natural Resources Office sa pamumuno po ni Sir John Francis Lusano. Ang aktibidad po ay sa pakikipagtulungan po ng Philippine Luzon District Division

0: lumabas na si Basura Monster.
1: Pero alam mo, yan ay talagang may impact sa bata. Yes. Ano, kasi napapanood nila, akala nila isang storya lang, pero oo, talagang long life learning talaga.
0: Siyempre,
1: yan.
0: Siyempre, natakot ka eh. Pag natakot ka, matatandaan
1: oo,
0: mo yan lagi.
1: Oo, magsusubuan pa yan.
0: Kailangan, di huwag ka magtapon ng basura.
1: Diba? Lumabas si
0: Basura Monster.
1: Basura Monster. Talaga.
0: Para may takot.
1: Napakasimpleng, ano, siya na ating PJ Enrod, pero talagang matututo yung mga bata.
0: Sabi nga po nila, start them young. Yan. So yan, bata pa lang, takutin na natin sila.
1: Huwag doon takutin.
0: Char lang. Yun, gusto po natin na ipaalam agad sa kanila na ano mangyayari kapag ba tayo ay basta tapon na lang. Yung responsibility, ini-instill na natin sa kanila kahit bata pa lang sila. Yun yung gusto natin. Na maging aware sila na dapat ganito, malito, yan. Yan yung gusto natin.
1: So, syempre, sa tulong pa rin yan natin mga magulang. Dapat sa bahay pa lang, tinuturuan na natin yung ating mga bata na magturo
0: tama
1: po kayo ng
0: bukod
1: tama
0: sa start
1: pagtatapon.
0: Them young,
1: yan,
0: start them,
1: them
0: sa bahay.
1: Sa bahay talaga, di ba?
0: Yes.
1: Dapat sa bahay may mga ano tayo, hiwa-hiwalay na basura. Kaya
0: aba,
1: dapat sa school,
0: ako ay, ano,
1: ganun din.
0: Tanda ako, tuwan-tuwa ako kasi naghihiwalay talaga kami ng mga delata, mga plastic.
1: Oh,
0: tapos
1: yan.
0: Inaabangan ko yung bakal bote.
1: Kasi nagkakapera
0: ko.
1: Nagkakapera tayo dyan. Yan. Yes. At syempre, dito sa tanggapan ng Pamahalang Panlalawigan, talagang kami ay laging nagtatanong sa aming focal person kung, Mami, saan to?
0: Saan?
1: Diba? Para hindi magkamali.
0: Na
1: yan. Pero isa lang yan sa mga gawain ng Enro para po mapabuti at mapaganda talaga yung kakasan dito.
0: Tama ka, tama.
1: Yan, bukod po dito para sa patuloy na pagdiriwang po ng National Disaster Resilient Month NDRM 2026, nagsagawa po ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng NDRM Rescue Challenge nito pong araw ng July 28 sa Alcala Sports Complex, Barangay Ibabang, IAM, Lucena City. Pinamalas po ng mga Local Disaster Risk Reduction Management Office ang kanilang husay, bilis at kahandaan sa isinagawang NDRM Sea Rescue Challenge, gaya ng Torch Relay, Mast, Push Up Rescue Challenge proper, kung saan sinubok ang kanilang kakayahan at iba't ibang rescue scenarios at emergency response operation. Layunin po ng aktibidad na higit pang mapaigting ang koordinasyon, disiplina at kahandaan ng mga rescue team sa pagtugon sa mga sakuna at iba pang emergency bilang bahagi ng patuloy na pagtataguyod ng kaligtasan at katatagan ng lalawigan. Patuloy at saka patunay din po na ang hamong ito ay dedikasyon at walang sawang paglilingkod ng ating mga rescue personnel upang matiyak ang agar ang pagtugon at kaligtasan ng bawat mamamayan.
0: Yeah.
1: Nakakatuwa, ano, dahil ang mapapansin natin nasa edukasyon siya, ano, hindi lang ang pagsabi na kasi sa bata, 'di ba? So dapat dun sa ating mga rescue personnel, talaga natuturuan dapat siya ng tamang pag-rescue,
0: 'di ba?
1: Ng mga emergency
0: ka ng ganun. Hindi mo kasi alam ko paminsan ng mga tao, normal naman manonood, kaya
1: oo, pero kapag
0: pero
1: nasa sitwasyon
0: ka na, wala
1: ka na
0: maalala, na
1: lalo na,
0: ka na,
1: 'di ba? Pag may dugo, ganyan, 'di ba?
0: Nakakita
1: so yan,
0: ng dugo na himatay
1: oo,
0: na.
1: Oo, diba? 'Yun yung mga education na dapat matutunan natin sa gitna talaga.
0: Especially,
1: ng sakuna.
0: Yung mga talagang kailangan na sila yung mangunguna sa rescue, dapat sila talaga
1: pero
0: yung marunong.
1: Maganda din na tayo mismo personally, marunong tayo para kahit anong
0: first
1: scenario, ano
0: yun, kayang-kaya. Paminsan naman nagtuturo talaga sila.
1: Oo,
0: meron
1: mga Q-pers tayo dito sa Kapitolyo.
0: Yan, tama po kayo. At ganun din naman po, bilang paghahanda po sa gaganaping Quezon Invitational Pickleball Tournament, nagsagawa po ng coordination meeting ang Provincial Sports Development Office sa pangunguna po ni Coach Aris Mersenne. Ito naman po July 27.
1: Yan.
0: Naginana po sa conference room ng SP Building. Dinaluhan po ang pagpupulo ng mga kinatawan ng iba't ibang pickleball clubs mula sa iba't ibang bayan sa Quezon at iba pang clubs sa lalawigan. Tinalakay po sa pulong ang tentative schedule ng opening, player eligibility, age categories, team composition at iba pang mga alituntunin upang matiyak ang maayos at patas sa pagsasagawa ng kompetisyon. Layunin po ng pagpupulo na pagtibahin ng mga patakaran at gabay para po sa matagumpay na pagsasagawa ng kauna-unahang Quezon Invitational Pickleball Tournament.
1: Yan.
0: Yan, nakakatawa.
1: Oo.
0: Alam
1: excited
0: mo,
1: na. Balita ko, sasali daw si VG, si Doc
0: Kim.
1: Yan, nakakatuwa naman.
0: Talagang
1: ano?
0: Si Gov po pinupush
1: si
0: through niya to kasi ngayon player na din si Gov. So gusto niya na madami ngayon ang napasama bigla to yung ating pickleball. Gusto ni Gov na marami mag-enjoy.
1: Ayan.

0: Kaya meron tayo ngayong invitational pickleball.
1: At saka napakaganda ng pickleball, ano?
0: Mm-mm.
1: Dahil talagang, yan ay isa sa exercise na natin.
0: Yes. Para ka nag-lawn tennis na may kasama na medyo, table tennis.
1: Oo, diba?
0: Yes.
1: Nagsama-sama na may badminton.
0: Ayan.
1: Yan. Pero talaga nakakatulong ang pickleball sa mga ano dyan, nagpapapawis. Ano, tara na.
0: Pickleball.
1: Hindi, bibili muna ako ng ano ba.
0: Tatakbo muna ako.
1: Lakad na lang tayo, Bill. Pero maulan. Maulan talaga.
0: Ayan, may dahilan na parang di na magpapawis.
1: Ayan, dumako na po tayo sa balitang pang-agrikultura at veterinaryo. Naging matagumpay po ang pagsasanay sa pamagitan po ng pagtutulungan ng Municipal Agriculture and Biosystem Engineering Office of the Chaong sa panguna po ni Engineer Pangkaliwangan at ang Office of the Provincial Agriculture sa pamuno po ni Dr. Lisa Mariano. Dahil panimula po tinalakay ang kasalukuyang kalagayan ng patubig sa munisipalidad, gayon din po ang mahalagang update sa Local Agricultural and Fishery Mechanization Plan ng Chaong. Sinundan din po ito ng komprehensibong talakayan mula sa Agricultural and Biosystem Engineering Division ng OPA Quezon hinggil sa mahalagang technical na aspeto ng SPIS, kabilang po mga bahagi nito, tamang operasyon, preventive maintenance at troubleshooting, gayon din po ang epesyenteng paggamit ng tubig para sa irrigation. Sa pamamagitan po ng ganitong programa, patuloy na pinapatibay po ng OPA Quezon ang kakayahan ng mga magsasaka sa yakapin po ang makabagong teknolohiya sa agrikultura sa mahalagang hakbang tungo sa mga produktibong matatag at mapanatili sektor ang pagsasaka sa lalawigan ng Quezon. At ito nga po, yung specific na topic nila ay ito daw po pala yung solar irrigation.
0: Yan.
1: Na talagang hindi nyo na kailangan na
0: kumunekta,
1: madagdag pa dun sa ano ng inyong metro, lalo na dun sa mga may agritourism farm.
0: Oo,
1: diba?
0: Kasi ang laking kakain nun ng electricity.
1: Oo, na interview ko yung Girasoles, ano, from 41,000 daw dati yung kanilang kuryente kasi nga ang kanilang tubig ay dun pa sa kanilang nakukonsume. Eh, nung nagkaroon daw sila ng solar irrigation, talagang nagta 31 na lang, 30, yan, malaking
0: sabi
1: tulong
0: talaga.
1: Sabi nga
0: kasi nila, with great power comes great electricity.
1: Yan. Oo, at saka nakakatuwa, ano, ito palang,
0: kaya itong, nga nababawas na siya.
1: Itong Be Good, itong, ano, place na to, ito mismo, at saka yung Girasoles, yun pala yung nabigyan ng OPA ng solar irrigation na talaga nakakatulong ito sa ating mga... kaya dun sa mga nagbabalak mag-agritourism destination nyo, talaga mag-accredit lang kayo, magpa-register kayo, di ba?
0: Magpa-register kayo dito sa ating iba't ibang
1: ahensya dito.
0: Ahensya dito sa ating pamahalaang panlalawigan para kayo
1: mabilis
0: mabigyan ng tulong.
1: Oo.
0: Mabilis po kayo makakahingi ng tulong kasi... Paano malalaman ng ating mga ahensya dito
1: na may ganto kayo
0: mga ganun kung di naman kayo nagpapa-register?
1: Oo.
0: Kaya dapat alam din po nila yung sitwasyon nyo para mabigyan kayo ng tulong. Ganon din naman po, ano, bilang bahagi po ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng programa, nakapaglaan po ang samahan ng 50 sako ng urea fertilizer na ipapahiram po sa mga miyembro bilang suporta sa kanilang produksyon ng palay. Ang halaga po ng mga input na ito ay babayaran ng mga benepisyaryo pagkatapos po ng anihan.
1: Yan.
0: Iyan din sunod po sa mga itinaktang tuntunin at kasunduan ng programa. Layunin po ng Palay Inputs Trading Enterprise na mapagaan po ang gastusin ng mga magsasaka sa pagbili po ng mga kinakailangang farm inputs. Makatulong po sa pagharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga ito at maisulong po ang isang napapanatili at may sariling kakayahang pagnenegosyo ng samahan upang matiyak po ang tuloy-tuloy na suporta sa produksyon ng palay at pagpapabuti po ng kabuhayan ng mga miyembro.
1: Yan. Tuloy-tuloy po itong programang ito, no? Sa katunayan, talagang nakakatulong daw po yung mga libre na to eh. Libre.
0: Yes.
1: Tas, libre muna, no? Tapos kapag may anihan, yan, tsaka tayo mag-give back para po yung ano, ibabalik nyo, mabigyan ulit yung iba namang
0: yan,
1: samahan.
0: Tama.
1: Para tuloy-tuloy talaga yung pagbibigay
0: ng
1: ating...
0: Hindi yung pwedeng, nabigyan ako, wala, hindi ko na kayo kakausapin.
1: Diba?
0: Give and take lang po. Give and take lang tayo.
1: Para isipin nyo na lang na meron pa kayong ibang samahan na magsasaka at
0: yan,
1: magpapalay na matutulungan. Yan. Ito naman po sa 19th na episode ng Kapitolyo Podcast with Sir Jun. Nakapanayam po ni Provincial Information Officer Jun Lubid, si Provincial Veterinarian Dr. Flomelia Cagiclan, ito po July 28 sa 3rd floor Quezon Convention Center. Sa naging talakayan, ibinahagi po ni Dr. Yes. ang kanyang personal na buhay at mga karanasan bilang veterinaryo at lingkod bayan. Yeah. Kabilang po ang mga hamon at inspirasyon nagtulak sa kanya upang higit pang mapaglingkuran ng mga Quezonians sa pamamagitan ng dekalidad sa serbisyong veterinaryo. Masusing tinalakay po sa podcast ang iba't ibang programa ng serbisyong ipinapatupad po ng office ni Nanadok Cagicla at kabilang po sa pagsulong ng animal health at disease prevention, pagbabakuna at pagkontrol po sa mga sakit ng hayop, pagpapalakas ng livestock at poultry industry, responsableng pag-aalaga sa mga alagang hayop at iba pang inisyatibang naglalayong mapanatili ang kalusugan ng mga hayop at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasakang livestock raisers sa lalawigan. Sa pamagitan po ng Kapitolyo Podcast with Sir Jun, patuloy po na inilalapit ang pamahalang panlalawigan ng Quezon ang bawat mamayan.
0: Yes.
1: Ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga programa at serbisyong hatid ng iba't ibang tanggapan sa pamahalaan. At sa susunod na episode po, abangan po natin yan yung mga makakapanayam ni Sir Jun, ang PhilHealth. Yan, diba?
0: Dami nating tanong dyan, I'm Oo. Sure. So, abangan nyo po bukas ang aming live. So, ito po ay nakaschedule naman po ulit sa hapon 1:30.
1: Oo.
0: So, yan, start po tayo. Pakinggan nyo po.
1: Pakinggan nyo dahil nung last GSIS, ano?
0: Yes. At magtanong din po kayo sa live.
1: Kasi sa live. Po, nagbabasa si Sir Jun.
0: So, kung may mga questions kayo, pwede nyo pong itanong doon during our podcast po.
1: Yan.
0: At siguro
1: ano yung mga benefits na nakukuha natin, ano?
0: Yes.
1: Yan. Abangan po niya.
0: Nakakatuwa. Abangan nyo po. Muling nagatid naman po na makabuluhang oportunidad sa trabaho at serbisyo ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa pamamagitan po ng QP Peso para po sa mga job seekers mula po sa unang distrito. Isinagawa po ang serbisyo, trabaho at negosyo Caravan Job Fair noong pong 29 ng July.
1: Ayan.
0: Dito nga po yun sa Social Center Plaza ng Barangay Poblacion 38 Infanta Quezon. Sa kabuuan po, meron pong 152 job seekers na nakiisa sa aktibidad at 101 naman po ang nakababaihan at 51 lalaki ang na sumali.
1: Yan.
0: So nakapagtala naman po tayo ng 45 hard on the spot para po sa mga posisyong branch assistant, machine operator at production operator. So ito po malaki po ang naging ambag ng 11 employers at 2 government agencies na nakiisa po sa pagsasakatuparan ng programang ito na malugod po na nag-alok ng iba't ibang trabaho at nagpaabot ng serbisyo sa bawat kalahok po sa aktibidad.
1: Yan.
0: Congratulations po.
1: Napakagandang programa po ito ng
0: yes.
1: QP Peso. Talagang
0: especially sa mga na hire on the spot,
1: diba?
0: Kakaano pala, may trabaho ka agad.
1: Oo, alam mo, dyan ako nagsimula sa QP Peso kung paano ako nakapasok sa pamahalaang panlalawigan.
0: Na hard on the spot din ata kayo, diba?
1: Oo! diba? At ngayon, magdadalawang taon na tayo.
0: Yes! Magdadalawang taon tayo ng glolo ko, ha? Ayan po mga kalalawigan.
1: Napakagandang opportunity po ito.
0: Baka po isipin nyo, okay lang kami, bakit kami hindi? Ayan po, abangan nyo lang po lagi ang ating posting dun po sa ating app. Yung page po ng QP Peso at yung Provincial Government of Quezon. So, nagpo-post po tayo doon. Abangan nyo lang po lagi para
1: at sa mga susunod, baka yung lugar nyo na po yung puntahan ng mga
0: mamaya job, kayo na pala yung nandun hard on the spot na din kayo. Diba?
1: Yan, abang-abang lang talagang layunin ng pamahalaang panlalawigan na lahat sana nung may kapasidad na magtrabaho ay may trabaho.
0: Yes, kahit nga senior, 'di ba? Binibigyan natin ng chance.
1: Yan. Isinagawa naman po noong July 27 at 28 ang Business Continuity Planning Training of Trainers Batch 3 sa Cultural Arts Center na sinundan po ng Batch 4 nitong July 30 to 31 sa MIC Villas Resort. Pinangunahan naman po ang pagsasanay ng Provincial Economic Development and Investment Promotions Unit, katuwang po ang Department of Trade and Industry ng Quezon Province. Layunin po ng 2 araw ng pagsasanay ang pagpapaigtin ng kamalayan at kaalaman ng mga magiging BCP trainers upang maibahagi ang micro, small, and medium enterprise ang mahalagang hakbang sa paghahanda, pagharap sa krisis, at pagpapatuloy ng operasyon sa kanilang mga negosyo sa panahon po ng sakuna at iba pang hindi inaasahang pangyayari.
0: Yan.
1: Tampok po sa dalawang araw na pagsasanay ang mga talakayan hinggil sa business continuity planning, kabilang po ang emergency response tuwing sakuna, mga strategiya para sa maagap na pagpapatuloy ng operasyon, paghahanda ng pananalapi at pagsasagawa po ng BCP drills. Tinalakay rin po ng BCP roadmap at MSMEs guide to disaster resilience, gayon din po ang mga kaalaman at pagpapalakas ng kahandaan ng mga negosyo. Bilang pagkatapos po ng pagsasanay, isinagawa po ng action planning post-test at synthesis at ang mga pagkakaloob po ng certificates of appreciations sa mga kalahok. Ito po ay nilahukan po ng mga kinatawan mula sa iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan ng Lanawigan, kabilang po yung mga batch 3 mula sa bayan ng Agdangan, Katanawan, General Luna, Makalalan, Mulanay, Padre Burgos, Pitogo, San Andres at San Francisco, kasama na rin po yung Unisan. Sa batch 4 naman po, kasama yung Alabat at Nimonan, Calawag, Ginyangan, Gumakal, Lopez, Plaridel, Perez, Quezon, Quezon at Tagco. Ayan. Sa pamagitan po ng pagsasanay ito, patuloy na isinusulong ng pamahalaan ng Lanawigan sa pamagitan po ng PEDIPO at DTI Quezon ang pagkakaroon po ng mas handa, matatag at resilient sa sektor ng negosyo. At patuloy din po makapagbigay ng serbisyo at kabuhayan ng kanilang mga kababayan. Yan. Maraming salamat po dito sa mga trainings na to. Dahil tama nga naman, malapit na yung mga pag-ulan na malakas. Yeah, so, no, kailangan ma-maintain natin yung mga negosyo natin kung paano mabilis agad babangon.
0: Kasi, diba, pag hindi naman yun naiiwasan, lagi may casualty sa oras ng mga panganib, oras ng disaster. Kaya, paano tayo aangat ulit, diba?
1: Oo, so, mabilis ang bangon.
0: Ganito
1: diba?
0: Po tayong mga programa na ginagawa natin. Ganon din naman po isinagawa po nitong July 28 sa Owens Farm Resort ang Second General Membership Meeting ng MSME BizUp ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI Quezon Province na may temang Navigating the Shift, Building Resilient and Future-Ready MSMEs. Ito po'y bilang tugon sa patuloy na pagbabago sa mundo ng negosyo at pangangailangan maging mas handa at matatag po ang mga micro, small, and medium enterprises. Dito nga po, dinaluhan po ito ng mga miyembro ng business community, mga kinatawan po ng pamahalaan at iba't ibang partner agencies upang talakayin po ang mga oportunidad at hakbang tungo sa pagpapaunlad po ng mga negosyo, digital transformation, at pagpapalakas po ng kakayahan ng mga MSME natin. Dito nga po, tampok po yung mga aktibidad na opening of exhibits and ribbon cutting, pagbisita po sa iba't ibang exhibit, mga mensahe talakayan po mula po sa katuwang na ahensya gaya po ng PLDT. Meron din po silang open forum, MOA, kasama po ng Philippine Coconut Authority at DOST, Technical Education and Skills Development Authority, ngayon din po ang awarding of the past presidents. So, napakadami po nating ginawa activity dito sa lugar na ito. Ganon din po. Sa pamamagitan po ng aktibidad na ito, patuloy po na binibigyan din ng PCCI Quezon Province sa pangunguna po ni President Rhea Lucy Nieto ang kahalagahan po ng pagkakaisa at pagtutulungan upang ang mga MSME sa Lanawigan ay hindi lamang po makasabay sa pagbabago, kundi mas matatag at handa sa hinaharap.
1: Yan, congratulations po. Ano, at syempre, dumalo din dito si Vice Governor Third Alcala para po magbigay ng mensahe at suportahan po yung ating mga MSME sa pagpapatuloy po ng kanilang negosyo sa Lanawigan.
0: Yan.
1: Bago pa naman po ang mismong pagsusuri ng basura, sinagawa muna ang isang orientasyon para po sa mga kalahok mula sa pambahayan or di kaya pambayan negosyo, non-household at LGU, WACS team upang ipalawalag po ang proseso na kahalagahan ng pag-aaral nito po July 23, 2026. Kasunod po ng orientasyon, isinagawa rin ang monitoring at inspection ng lokal na sanitary landfill bilang pagtalima sa mga pamantayang itinakda po ng RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 nito po July 24.
0: Yes.
1: Layunin po ng programang ito na makapagbahagi po ng kaalaman at pagbibigay po ng ukulang teknikal na suporta ukol sa solid waste management, isang kritikal na hakbang upang pong maprotektahan ang kalikasan at ang kalusugan ng bawat mamayan sa komunidad. Ang mga tulad nitong mga pag-aaral po ng WACS ay magsisilbing matibay na, na batayan ng LGU upang makabuo po ng mas epektibong mga plano, pulisiya at hakbangin para sa mas maayos na waste management sa buong bayan ng Humaligue. Yan. Kasi nga po, ang Humalig talaga ay nag-ano na sila ng mga turismo. So, dapat yung ating mga basura doon sa mga resort. Yan. Ay talagang maayos at talagang mapanatiling malinis ang Humalig. Napakaganda kasi talaga.
0: Yes, yun yung pa golden sand ang ito.
1: Oo, may golden sand, may white sand.
0: Yan, talanta.
1: So, dapat talaga malinis.
0: Yes. Ganon din naman po, official na pong binuksan ng Flavors of Quezon Pasalubong Center sa Barangay Dumoit, Lucena City. Dito po tampok ang ating Tankilik products. Yan. Nalikha po na ating mga lokal na magsasaka, MSMEs, at iba pang Quezonian entrepreneurs kasama po ang ating mga step up beneficiaries. Mm. So, layunin po na, layunin itong palakasin na ating food tourism, palawakin ang merkado ng lokal na produkto at lumikha po ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan. Sa bawat pagsulong po, buhay ang kultura ng Quezon. Suportado ang lokal na produkto at kasabay nitong umuunlad ang kabuhayan ng bawat Quezonian.
1: Ayan, nakakatuwa ano, na talagang padami ng padami na yung mga pasalubong centers natin.
0: Yes.
1: Para yung bawat mga taong nababa sa lalawigan natin ay talagang
0: so,
1: sila.
0: So, kita po natin tuloy-tuloy yung naibibigay natin na benefits dun sa ating sumasali sa mga programa natin gaya ng Step Up. Kumari, ayan nga, sumali sila. Saan naman namin?
1: Ibebenta.
0: O paano namin mapapalawak yung merkado diba? Namin, di ba? So, kaya po, ito, kita po natin. Kada nagbubukas itong isang branch.
1: Oo, may bagong produkto
0: kasama
1: din.
0: Natin. Kasi alam ko, itong mismong Flavors of Quezon, Step Up din ata siya. First batch. Kung ako nagkakamali. So,
1: may mga
0: produkto
1: din.
0: Partner sila.
1: Diba?
0: So, pwede nyo, yung mga ano nyo, products nyo, especially yung mga FDA approved. Yun, isinasama na natin yun doon. At ganun din po yung mga FDA-approved na products na inilalagay na natin siya sa mga big markets.
1: Yan, katulad ng Tankilik, Walter.
0: Sa Walter Mart, napakadami. Ang dami na natin, meron din tayo sa Lopez alam ko.
1: At syempre mga kalalawigan, abang-abang lang po kayo sa mga announcement ng ating page.
0: Para makasali,
1: para makasali din kayo dyan. Kung may mga product, existing product na kayo na sa tingin nyo ay talagang anuhin yung
0: tatangkilikin
1: ng mga ating mga ating mga kalalawigan at syempre sa iba pang bayan.
0: Yes.
1: Yan. Patuloy naman pong isinusulong ng pamahalang palalawigan ng Quezon ng mga inisyatiba nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa trabaho at kabuhayan sa bawat Quezonian. Kaugnay po nito, personal po na nagtungo at nakipagpulong si Governor Dr. Helen Tan, kay Department of Labor and Employment Secretary Francis Ortol Tolentino nito pong July 30 upang talakayin ang pagpapalawak ng mga programa at proyekto magpapalakas sa employment generation at livelihood sa ating lalawigan. Layunin po ng naturang pagpupulong na higit pang pagtibayin ang ugnayan ng pamahalang palalawigan ng Quezon at Andole upang mas mapalawak ang access ng mga Quezonian sa mga programang nagbibigay ng disenteng hanap buhay, suporta sa kabuhayan at iba pang serbisyo makakatulong sa pag-unlad ng kanilang pamumuhay. Sa pamagitan ng aktibong pakikipag-ugnayan at matatag na koordinasyon sa mga national agencies, patuloy po na nagbubukas ang lalawigan ng Quezon ng mas maraming pagkakataon upang maihatid ang mga programang tunay na may positibing epekto sa buhay ng bawat mamamayan. Nakakatuwa, ano?
0: Yes.
1: Dahil akala natin wala dito si Governor sa Kapitolyo, pero nandun pala siya dun sa national naman.
0: Yes.
1: At dun nakikipagpulong para mababaan ng iba't ibang
0: yes. Akala,
1: proyekto.
0: Ano natin, hindi siya basta-basta nawawala lang na, oy, trip ko lang, papahinga lang ako.
1: Akala nyo pag wala sa Kapitolyo si Gov ay nagpapahinga. Hindi.
0: Yes.
1: Nandun siya sa Manila.
0: Nakikipagpulong
1: sa
0: naman
1: sekretary.
0: Siya ngayon.
1: Ano?
0: Yes, yan. Nakakatuwa po. Ano. At ganun din naman po, official po na sinimula ng pamahalaan ang panalawigan ng Quezon. Katuwang po ang Philippine Commission on Women and PCW Monitoring and Evaluation Visit na isinagawa po mula July 28 hanggang 30.
1: Yan.
0: Ito po ay bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng Gender and Development Initiatives at pagsusulong po ng Gender Responsive Governance sa lalawigan. So, napakadami nito. Tuwan-tuwa nga dito si Gov kasi gusto niya tayo ay ano talaga, bumalik yung recertification natin ng sa GAD, GAD recertification.
1: Yan.
0: At yun po yung purpose ng PCW monitoring natin and evaluation. Para next year, manominate tayo at tayo ay makakuha ulit ng ating GAD recertification. Kasi yun talaga yung goal natin. Gusto natin na mapakita na tayo ay gender and development province na talagang inclined tayo, inclusive tayo. Gusto natin na mapakita sa kanila na tayo bilang isang probinsya, pinapahalagahan natin bawat tao dito. Yan, ganun din po. Ano. Ang accreditation naman po ng GAD Local Learning Hub ay hindi lamang po pagkilala sa mga nagawa ng lalawigan, kundi patunay rin ang pagsunod nito sa mga itinakdang pamantayan ng PCW at ng patuloy na pagpatupad po ng dekalidad at gender-responsive na programa at serbisyo. Yeah. Napakadami pong ginawa doon. Napakadami.
1: Diba?
0: At yun, kasi tatlong araw po yun, isang araw na nandun lang sila sa Kapitolyo, dalawang na monitoring. Araw na,
1: nakakatuwa yung opisina at tanggapan na ito na talagang tuloy-tuloy sila para maging inclusive.
0: Yes, at maraming salamat. At maraming salamat po doon sa pamumuno po ni Attorney Jenerson Paul Mercado sa kanyang sigasig na isulong yung ating gender and development sa lalawigan.
1: Upang matiyak naman po na nagbibigay po ang angkop ng social service ng bawat Quezonian, personal po na bumisita si Governor Torre Lantan sa Provincial Social Welfare and Development Office at Provincial Satellite Office Lucena nito pong July 28. Sa kanyang pagbisita, sinuri po ni Governor Tan ang operasyon ng tanggapan upang matiyak ang maayos at mabilis na paghatid ng mga programa at serbisyo. Kinumusta rin niya ang mga mamaya nagtungo rito upang humingi po ng tulong at personal na inaalam ang kanilang mga kalagayan at pangangailangan. Sa patuloy po na pag-ikot na at personal na pag-monitor po ni Governor Tan sa mga tanggapan ng pamahalang panlalawigan, higit na pinagtitibay po ang layunin na matiyak ang maagap, maayos at maasahang serbisyo para sa kapakanan ng bawat Quezonian. Anay, nakakatuwa talagang bago siya pumasok sa Kapitolyo, sabi niya, kailangan kong dumaan sa satellite at saka sa PS. Kasi nandun po yung direct client talaga natin. Sila yung mga nahingi ng tulong, tapos tinitingnan nila kung bago magpatak ng alas 8, dapat may tao na talaga sa mga opisina para magbigay po ng tulong.
0: Stricto po si Gob sa oras. Mm-hmm. Gusto niya na susunod yun. Kaya, diba? At kung di man, gusto nga niya mas maagap pa eh. Oo. Kung kaya niyo naman pumasok na maagap, at kung kaya nyo naman din, asikasuhin na din. Yan. So gusto niya, maasikaso na kung pumasok tayo na maagap, hindi yung maghihintay pa daw po tayo na alas 8, tsaka lang tayo mag-start.
1: Yan, kung may nakita na tayo talaga ang client. Ano?
0: Ganon din naman po isinagawa pong ika-55 na regular session ng Sangguniang Panlalawigan nito pong Lunes, July 27 sa SP Session Hall, Lucena City. Dito po agarang pinahintulutan ng paglagda ng Deed of the Nation ni Governor Dr. Helen Tan sa ngalan po ng Pamahalang Panlalawigan at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para po sa 2,000 food pails and 2,000 non-food pails na mapapakinabangan po ng mga Quezonian sa gitna ng sakuna.
1: Maraming salamat.
0: Ang pag-aproba po ng isa pang deed of donation na sa pagitan naman po ng Pamahalaang Panlalawigan at lokal na Pamahalaan ng Dolores para sa itatayong one-story coffee processing center para sa bagong pasilidad at pagpaparami po ng produksyon ng kape sa lalawigan. Mm-hmm. Nabigyan pansin din po dito ang mga hakbang at pulisiya na magpapalakas po sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyong panlalawigan, gayon din po ang mga inisyatibang magpapakusay sa pamamahala, pagpapaunlad ng infrastruktura, serbisyong pangkalusugan, edukasyon, kabuhayan at iba pang sektor na mahalaga sa pag-unlad ng Quezon. Ganito, kaya nakakatuwa po na itong ating mga ginagawa. Napakarami, especially diba? Yung ano, processing center sa coffee.
1: Yan, kasi hindi lamang niyog yung talagang pinapaunlad natin dito. Madaming-madami. At isa na nga dito, yung kape sa kailangan Dolores. Talagang sa Dolores.
0: Eh, kasi meron silang, na po silang ano doon, pinagmamalaking product sa Dolores na yung coffee.
1: Yung isang klaseng kape,
0: yes, yung isang klase ng kape. Kaya binigay po nila muna doon yung ano, kaya nakakatuwa. Meron, mas mapapabilis na yung production. Yan.
1: Kasi nga po, meron nang nagbigay ng lupang pagtatayuan ng Pamahalang Panlalawigan ng isang building. So, kailangan mabilisan na natin para magsimula na po yung ating production ng kape sa Dolores. Yan. At dumako na tayo mga kalalawigan sa mga anunsyo, announcement po ng Pamahalang Panlalawigan, August is packed with exciting activities for our farmers.
0: Yan.
1: Fisher Fox Agritourism Preneurs and Whole Quezon Agri Community. Get ready for the upcoming trainings, field activities, agri support po ang programa and special events from the Office of the Provincial Agriculturist ng Quezon. Stay tuned and follow our official page for the latest updates, schedules, and important advisory. Sama-sama po natin palakasin ang agrikultura ng Quezon. Yan. Nandyan po sa ating live yung mga specific po na date ng mga training sa ating agriculture. At syempre, abangan pa natin yung iba't ibang updates.
0: Yes,
1: diba,
0: abangan po natin. Mm-hmm. Kaya po, handa ka na bang maging isang dynamic at customer-focused na team? Kung ikaw po ay masipag, magaling makipag-usap sa mga tao at may puso sa pagbibigay ng mahusay na serbisyo sa customer, baka ikaw na ang hinahanap ng Inspira Prime International Corporation. Nandito po yung mga bakanteng posisyon nila gaya po ng sales staff. Area of deployment po nila SM City, Lucena, Metro Lucena.
1: Ayun, lapit lang ha?
0: Yes. At ang mga kwalifikasyon po.
1: Metro Lucena din.
0: Oo. At ang mga kwalifikasyon po ay may natapos na hindi bababa sa high school, hindi bababa sa 18 taong gulang. May kakayahan at kahusayan sa customer service, handang maitalaga o ma-deploy sa mall branches.
1: Yan, lapit lang.
0: Yes, para po sa mga aplikanteng interesado mag-apply, magtungo po sa Quezon Provincial Public Employment Service Office, 2nd floor, Quezon Convention Center, Capitol Compound, Barangay 10, Lucena City. Dito nga po yan, noong mga nakaraang araw, nagsakto nga po natapos na tayo. Kaya nakakatuwa itong ating ginawa nating job posting, job opening. Sana may matanggap po sa inyong mga nagsipagpunta nitong July 30. Kaya congratulations in advance sa mga matatanggap.
1: Tatawag.
0: Napakalapit lang po ng area of deployment.
1: Yan. At sa mga susunod pang mga araw, linggo, abangan nyo ulit yung posting po ng QP Peso para po sa mga oportunidad na trabaho para sa inyo.
0: Yes. Abangan nyo lang po. At yan nga po, ano, nais po natin batiin yung mga sumubaybay po
1: yan,
0: sa atin sa
1: radyo
0: at sa FB Live po natin. Sir Tom Alvarez, good morning po.
1: Yan,
0: Sir Yobin, Ma'am Carmi, Sir Nick, good morning.
1: Yan.
0: At ganun din po sa iba pang nakikinig po sa atin.
1: At
0: good
1: syempre,
0: morning po.
1: At syempre, nais po natin bumati sa ating mga kasamahan sa tanggapan. Syempre, ang kauna-unahan ng ating hepe, Sir June, good morning. Ang ating admin, si Ma'am Ashi, si Jean, si Cha. Kasama rin po si Fern, si Choi, Kuya Rupert, Kuya DPGO, Kuya Gary, Kuya Jopet, Kuya Dandon, Kuya RC, Team Isay, Ati Maymay RK, at si Jam at si Von. Good morning sa inyong lahat dyan sa tanggapan ng PIO. Good morning po.
0: At dito na nga po nagtatapos ang ating balitaan sa buong linggo. Patuloy niyo po kaming
1: suportahan sa pamamagitan po ng pag-like at pag-follow sa ating provincial at Government of Quezon at Dr. Helen Tan FB page.
0: Yan, sa ngalan po ng Provincial Information Office, ako po si Aya Naravar.
1: At ako naman po si Alea Cuadro na nagsasabi,
0: kung sama-sama, kayang-kaya.
1: Tuloy po kayo sa Kapitolyo!
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
7: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
6: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: This is a public service announcement.
1: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN kontra tax scams. OPLAN kontra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
0: Huwag i-click ang link.
1: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lukban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lukban-Lucena City, Mauban-Tayabas City at Gulang-Gulang-Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lukban Genesis? Narito ang pahayag ni Lukban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
5: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung anong karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver o yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway via GPS din. Kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
8: Nakagat ako ng aso, inay!
7: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
8: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay!
7: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
8: Ano na po ang gagawin natin, inay?
9: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o anumang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Huwag magpanik. Alamin ang mga bagay na dapat gawin kapag nakaranas ng lindol. Una, huwag magpanik. Ikalawa, humanap ng lugar kung saan ay ligtas anuang maaaring bumagsak. Ikatlo, mag-drop, cover and hold, at hintayin na tumigil ang paggalaw ng lupa. At kung matapos na ang paglindol ay kaagad na pumunta sa mas ligtas na lugar.
2: Sakunay paghandaan upang tiyak ang kaligtasan.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito po si Cheryl Ortega, Regional Director ng BICT Regions 4A at 4B. Bilang isang sambayan ng Pilipino, tayo ay magkaisa sa pagpapalaganap ng kaalaman at kahusayan sa larangan ng ICT tungo sa mas mabilis na pag-unlad ng ating bansa. Sama-sama tayong magdiwang at bigyang halaga ang mga tagumpay ng ating bansa sa larangan ng teknolohiya. Maraming salamat. At ugaliin po nating makinig sa lahat ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
5: Narito ang ilang paalala ng USD Pagasa bago pa man dumating ang baha. Alamin kung gaano kabahain ang inyong lugar at kung gaano kalala ito. Alamin ang flood warning system ng inyong komunidad at tiyakin na alam ito ng inyong pamilya. Palaging alamin ang lagay ng panahon. Magtakda ng evacuation area para sa inyong pamilya at mga alagang hayop. At magtalaga ng miyembro ng pamilya na may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ayon sa plano ng paglikas. Mag-imbak ng pagkain na madaling lutuin at hindi na kailangan ilagay sa refrigerator. Laging magdala ng transistor radio at flashlight na may ekstrang mga baterya, pambiglaang lutuan, kandila, posporo at first aid kit na madaling dalahin para sa biglaang pangangailangan. Itali at tukuran ang hindi matibay na tirahan at mga kagamitan.
4: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Paano nga ba natin maiiwasan ang sunog? Ayon sa Bureau of Fire Protection, narito ang ilan sa mga paraan upang makaiwas sa sunog. Iwasan ang magdamag na pag-charge ng cellphones, laptops at iba pa. Patayin at hugutin ang lahat ng electrical appliances kapag hindi ito ginagamit. Huwag gamiting permanenteng saksakan ang extension cords. Alisin o palitan ang mga sirang kable o bumbilya. Siguraduhin nakasara ang regulator ng tangke pagkatapos gamitin. Tandaan, kaligtasan ay isipin, mga paalala sa sunog ay inyong sundin.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Narito ang mensahe ni DTI Quezon Business Development Division Chief Ana Marie Quinsana tungkol sa mga ambag ng administrasyon sa kanilang ahensya kaugnay ng pagsapit ng isang taong pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bansa.
8: Hindi ka pwedeng hindi gagalaw. Yung mamamotivate ka to move para gawin yung iyong mga targets. Kasi trabaho-trabaho siya eh. Pati sekretary namin, trabaho-trabaho, di ba? At kami naman, ever since naman, siguro kahit sino administration, dire-diretso lang naman kami na gawin yung aming mandate. Dahil dito naman sa DTI, talagang MSMEs, consumers yun lagi. Ang PBBM administration kasi eh, talagang makikita mo, kahit yung executive niya, yung mga secretaries, ay kita mo talagang pinupush yung investments para dumami yung mga investors natin. Kasi kapag marami tayong investors, marami tayong magbibigay ng trabaho, maraming kikita, tataas ang income ng isang community. under PBBM, yung pagpapalakas ng ating bilocal, ang ating sagun ng pandalawigan ay meron na dyang ordinance at lahat ng bayan ay aming niligawan na.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Ang Philippine Statistics Authority ay patuloy na nagsusumikap upang mapahusay ang mga programa at serbisyo na kanilang iniahatid sa publiko. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSys ID.
10: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po and promotion ng National ID, kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
9: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
11: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Limaropa.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
16: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
17: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
16: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
18: Kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nagkakabit
20: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
16: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
21: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
22: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Maloles ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
23: Oras po natin ngayon, 14 minutes after 9 o'clock. O Magandang umaga, Lucena City sa buong Southern Tagalog. It's gloomy Monday morning. Ako po si Tom Aldares, samahan ninyo hanggang alas 10 ng umaga sa ating buong programang Sulong Southern Tagalog. Makasama po natin sa bagay teknikal, Otoy Evangelista at Josie Gonzalez sa ating Master Control. Kasama rin po natin si Kuya Rodel Perlas sa ating pong transmitter site. Si Kuya Rodel pala last time out, ngayon naman is si Kuya Ronald Rowie. Wala akong monitor, Kuya. Hindi ko makinig yung monitor na echo. Yan, kasama rin natin si Engineer Robin Celis sa ating pong Master Control. And we'll be tackling a lot of topics today sa ating pong programang Sulong Southern Tagalog. Okay, ano na po natin? Introduce natin ang ating co-host for this morning sa program. Walang iba kundi siyempre ang Information Officer 3 ng PIA Quezon at PIA Calabarzon. Walang iba kundi si Ma'am Cecil Cambe Maloles. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Cecil. And of course, kasama rin po natin ang matikas na broadcaster reporter po ng PIA Mimaropa. Walang iba kundi si Sir Dennis Nebreho. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Ma'am Cecil, Sir Dennis.
1: Isang magandang umaga sa ating lahat. Panibagong Lunes at panibagong buwan. At ngayon nga ay buwan ng Agosto. Dito ngayon tayo sa ating opisina dito sa lungsod ng Calamba. At dahil buwan ng wika,
23: Ma'am Cecil and Sir Dennis, wait lang po tayo, konti lang po at magbabalik tayo. Just a few minutes. May ayusin lang po dito tayo sa loob ng radio booth. Medyo masakit sa tenga yung yung echo. Anyway, we'll be back with more of Southern o Sulong Southern Tagalog. Makalipas lang po ilang paalala.
2: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
3: Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
23: Okay, we're back. Oras po natin ngayon, 19 minutes after 9 o'clock. Kaya na, sana okay na. Okay na. Alright, pwede natin babalikin siyempre ang ating co-host sa ating pong programa. Magandang umaga po muli, Ma'am Cecil Cambe Maloles of PIA Calabarzon and Sir Dennis Nebreho of PIA Mimaropa. Good morning po muli. Pasensya na po. Ayan, Ma'am Cecil, bumati ka muna uli sa ating pong mga tagapakinig at nanonood po ng ating programa.
1: Okay, isang magandang umaga ng Lunes muli sa ating mga taga-subaybay at syempre sa mga kasamahan natin sa Sulong Southern Tagalog, another man, another Lunes,
23: another Lunes.
1: At panibagong buwan, ayan, buwan ng Agosto. At dahil buwan ng Agosto, buwan ng ating pambansang wika ay ating sikapin na mas palaganapin pa natin ang ating paggamit ng ating pambansang wika. Ayan. Mula dito sa lungsod ng Calamba. Ayan. Ako po muli ang inyong lingkod. Samahan niyo po kami muli sa isang oras ng makabuluhang talakayan dito sa Sulong Southern Tagalog. Sir Dennis.
13: Okay, maraming salamat Ma'am Cecil at Sir Tom at sa lahat po ng
4: taga-subaybay ng Sulong Southern Tagalog. At kami po naman ay natutuwa dahil ngayon ay buwan ng wika ay tayo'y sisikapin natin na mag-Tagalog, nagpinakamalalim. Huwag naman sana, hindi lang nila masyadong maintindihan. At may bigay sa inyo yung mga impormasyon na dapat ninyo malaman. Ano ba itong sambanag mula itong pambansang wika natin o itong yung ating buwan ng wika? Paano ba ito nagsimula? Maya-maya, siguro, tatalakayan natin yan. At sa ngalan pa rin po ng aming regional head na PIA Mimaropa, Ma'am Himing Gilyormo, kami po ay bumabati sa inyo na sa magandang umaga at maligayang buwan ng wika ngayong buwan ng Agosto. Sir Tom?
23: Yun! Sir Dennis, maraming salamat. And of course, Ma'am Cecil. At actually, kami po ay sumasahim papawid. Ayan, Tagalog na Tagalog. Sumasahim papawid sa 97.9 FM, DWSF na po tayo. Ayan, so although tayo po ay test broadcast pa rin, and hopefully po ay just a few weeks from now, tayo po ay full power na. Ayan. So pag-uusapan po natin ngayong umaga ito ang buwan ng wika, Ma'am Cecil and Sir Dennis, and of course yung pong isa pang pinagdiriwang during the first week of August, August nga. Ayan. Yung po namang breastfeeding week natin. Ayan, pag-usapan po natin yan later on. At Ma'am Cecil, ngayon po ay buwan ng wika 2026. Ano po ba ang tema ngayon ng selebrasyong ito?
5: Naku, teka, hindi pa yata ako nakapag-research niyan. Ano
23: yun? Okay.
5: Alam ko na.
23: Yan, sige po.
5: Alam mo ba kanina, naisip ko na na ito ang ating nga tatalakayin. Kasi nung nakasakay ako sa bus, papasok dito sa pisina, ay ang dami kong nakita mga batang Emilio Rinaldo, batang Maria Clara na nag-aapang ng masakyan. Saka sasabi ko, ito'y may opening ng buwan ng wika. At nakakatuwa, naalala ko ng aking ang kabataan na kapag sinabi ng ating mga guro na kailangan na magbihis na ganito, na Pilipinyana, na ganyan. Ay, talagang tayo ay nasunod, na tayo naman ay magbibihis ng ating mga kimona, ng ating mga patadyong. Ngayon ang tawag sa amin dati ay kimona at patadyong. Ayan. So ang ating tema ngayong taong ito ay Wikang Filipino at AI. Ba, napapanahon din naman ang tema. Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon.
23: Yan. So, yan. Pagbubuklo rin natin yung technology at itong wika natin na nakagisnan. Ayan. At nabagit mo nga kayo, Ma'am Cecil, yung mga katutubong kasuotan, yan po ay palagian ng ginagawa ng mga mag-aaral. Hindi lang mga mag-aaral, kundi tayo na rin nasa government. Yung pagsuot ng mga katutubong kasuotan, especially kapag buwan ng wika, ngayong buwan ng Agosto, Sir Dennis.
4: Yes, tama nga naman yan. At isa nga yan sa mga naging tradisyon din natin. Since nung mula pa nang naging batas na yung buwan ng wika, tuwing Agosto nga, ay pati ating mga pananamit, yung ating kasuotan, yung Pilipina talaga, Pilipinong-Pilipino, nakabarong, may mga lalaki nakabarong, siguro, hindi naman bagay sa amin ni Sir Tom kung magbabahag kami, no? So, tama lang, kami po ay magbabarong ni Sir Tom. At siyempre, ito naman po yung ating makaugalian na ito yung parang pinaka-tradisyon natin, tayo pumunta sa mga okasyon, sa mga may mga dinadaluhan tayo yung mga pagtitipon. Usually, noong araw, mga 60s ay ang mga nakabarong pakaramihan. Pero pagdating ng 70s, ay unti-unti nang medyo nababawasan. Pero marami pa rin naman sa ating mga kababayan, especially yung mga national government agencies. Kapag may, lalo ngayon, buwan ng Agosto, kapag may mga pagtitipon, usually ang kanilang mga kasuotan ay puro mga Filipiniana attire. So mga nakabarong at saka mga nakasayay, mga patadyong, sabi nga ni Ma'am Cecil, at lahat pa. So yan talagang may pagmamalaki natin kahit saan man sa mundo. Ultimo nga yung dati presidente ng Amerika, nagbarong na rin, di ba? So sana may pagpatuloy natin itong tradisyon natin ito at lagi nating ipagmalaki na tayo ay Pilipino. Sir Tom, Ma'am Cecil?
23: Yeah, nagpapatuloy naman talaga yung ganitong tradisyon na Sir Dennis, Ma'am Cecil. Kaya lang, pero nag-iba ng konti, ano? Parang yung take natin sa barong saka sa patadyong, modern na nakakita kayo ng mga bagong barong ngayon na style yan kay Sir Dennis, bago yan. And of course, yung may mga naka-embroidery na ano na galing sa Lumban, gaganda ng gawa doon.
4: Mga
23: Sese,
4: abaka yung pinya, no?
23: Oo, di ba? Yung mga bagong take nila sa barong. At tapag-usapan din natin ngayon, Cecil, yung kahalagahan naman ng artificial intelligence. Paano natin pagbubuklo rin ang ating wika sa mga kabagong teknolohiya. Siguro ito para mas maintindihan ng ating mga kabataan kung ano ba yung

0: kumbaga'y maging katuwang yung AI sa ating pagsasalin din ng ibang wika sa para mas maging maintindihan din natin sa ating sariling lengguwahe.
1: At siyempre, Ma'am Cecil, Sir Dennis, wag lang tayong magpaalipin ano, sa artificial intelligence. Although talagang napakabilis ng impormasyon, kahit nga halimbawa, gagawa ka ng PowerPoint, yung mga estudyante ngayon, utusan lang nila yung AI kung ano yung topic, tapos gagawa na yung AI ng, ano, ng PowerPoint niya para sa estudyante. Kaya lang, ang problema doon, hindi man naiintindihan o hindi kayang explain mabuti ng estudyante kung ano pinagawa niya. Okay? So, mahalaga po na malaman din natin through our language, ito pong ating wika, na para mas maintindihan ng mga kabataan kung ano ba yung kanilang ini-research, kung ano yung kanilang mga pinapagawa sa AI, at mas maunawaan nila ng mabuti sa pamamagitan po ng pagbubuklod nga ng artificial intelligence at itong wika na ginagamit po natin sa tennis.
2: Yes, sir. Sir Tom, actually, itong minsan pag ginagamit na natin yung AI, no? Halimbawa, from English, Tagalogin.
1: Oo.
2: Kung minsan yung translation medyo barok ng mabuti. Iba
1: lumalabas, oo, diba? Oo, no? Diba?
2: Oh, diba? Kaya mahirap din na asahan itong ating artificial na karunungan.
1: Ayan,
2: artificial intelligence, di ba? Medyo mahirap din na asahan. Kasi kumisan yung mga Pilipino, hirap na hirap na tayong sabihin yung mga Tagalog yung talagang accurate, no? Yung pinakatamang salita para doon sa English na yun. Medyo hirap na tayo. Lalo pa, kahit itong AI, inasahan natin. Mas lalo pang nag-iiba yung kanilang translation. Mm. Di ba? So, siguro, dapat din talagang, alam mo, kasama Sir Tom, no? Ma'am Cecil, ang yung bansang Japan, no? Ay, mahal na mahal nila yung kanilang lingguwahe.
1: Oo,
2: kaya,
1: tama ka ultimo dyan.
2: Sila, no? Di ba? Sila'y tulog puro Japanese ang salita nila. Madalang sila magsalita ng banyagang salita. Ultimo, pero dito tayo, konti, pag hindi natin ma-express sa Tagalog, ini-English natin, di ba? Medyo mahirap eh. Ako, medyo nasanay din ako pag hindi ko ma-express sa Tagalog, ini-English ko. Pero dapat talaga sanayin natin yung ganun para makita natin kung gano'n natin kamahal ang ating wika. Sabi nga, hindi rin magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda ang ating pananaw sa buhay. Diba? Sir Tom, Ma'am Cecil?
1: Yes.
0: Sir Dennis, ang ano ko naman doon, nabanggit mo yung pagmamahal sa sariling wika. Parang minsan na ano lang ako kapag yung isang tao ay hindi siya makapagsalita ng Ingles, parang nagiging katatawanan.
2: Yes, katawa-tawa siya.
0: Nasa isip ko din yun, sinabi mo, bakit naman yung ibang, ano, hindi naman sila pinipilit na magsalita ng English. Kung ano yung sariling wika nila, hindi yun ang sabihin nila. And yung ano na yung bahalang mag-translate kung gusto niyang English yung ano. Yun, parang naisip ko lang minsan, hindi dapat nating pagtawanan yung isang kababayan natin na hindi maka-express ng sarili ng sa Ingles. Kumbaga, kung ma-express niya yung sarili niya sa wikang Filipino, hindi well and good. At least ay, alam ko, maiintindihan naman natin lahat yun, di ba? So kung hindi man niya ma-express ang sarili niya sa ibang wika o sa Ingles particular, hindi tayo na yung mag-adjust para sa kanya, pero hindi dapat maging katatawanan para sa isang tao.
1: Actually, yung language naman hindi naman basehan niyan talaga kung magaling ka mag-English, basehan kung gano'n ka katalino o 'di ba? Kung kaya mong i-express ang sarili mo sa sariling wika nang maayos na iintindihan ng mga tao, mabuti 'yon, maganda 'yon. Katulad sa atin, napakahirap na i-translate from English to Tagalog using artificial intelligence yung mga balita natin. Kasi kapag i-translate natin, naiiba yung balita. So mas maganda pa rin na huwag muna natin gumamit ng AI as far as writing news or delivering news reports are concerned. Yan, English na naman ako. Okay. So, ayun talaga, hindi naman batayan yan, pagiging matalino o pagiging magaling kung ikaw ay hindi nakakapagsalita ng banyagang salita o wika. Ayan. Nawala ako. Ayan, hindi mo makapag-straight ano eh. Hindi mo makapag-

0: state ano eh, Tagalog, ganyan eh. Anyway, yun nga, masaya sila, no? Bukod sa pagsusot ng mga katutubong kasuotan, nag-o-organize din ng mga palingsahan ngayon ang ating pong ahensya na may kaugnayan po sa pagdiriwang na ito. Katulad po ng mga pagbigkas, quiz bee, mga sanaysay at poster making sa mga paaralan at sa opisina. So yun po yung ginagawang mga aktibidad ngayon ng department concerned with this program sa buong panahon po ng Agosto. Ayan.
1: Sir Tom, meron akong question. Dahil ikaw, okay, tubong ano ka ba? Tubong Quezon?
0: Oh, tubong Quezon, may punto. May punto kami. Oh.
1: Ayan. Di ba ang ating, itong pagdiriwang natin ng buwan ng wika ay dahil sa parang ginunita bilang pagbibigay halaga kay ating Manuel L. Quezon.
0: Yes.
1: Ayan. So, kayo ba dyan sa lalawigan ng Quezon ay talagang kumbaga ay sanay sa paggamit ng ating pambansang wika bilang kayo nga ay naninirahan o tubong Quezon na siyang talagang ano, pinagbatayan nitong ating pagdiriwang.
0: Palagyan naman, Cecil, sa ating pagkikipagkomunikasyon, Tagalog pa rin ang ating ginagamit, even sa mga paaralan, mas dominant pa rin ang Tagalog o Filipino language natin. At lalo na rin sa lalawigan ng Quezon, may mga pagdiriwang ditong ginagawa, mga paligsahan na ginagawa, na para yung ating wika ay ating pahalagahan at ating kilalanin na ito yung wika na ating dapat gamitin sa ating pakipagtalastasan o pakipagkomunikasyon sa iba't ibang tao. Ayan. So, mahalaga yan sa amin, itong wikang Filipino.
2: Ano, Sir Tom, Ma'am Cecil, naranasan nyo rin ba nung kayo nag-aaral pa, mga elementary days? Ako naranasan ko ito nung ako'y nag-aaral. Dahil ako'y pumasok sa isang Catholic school na ko, yung aming principal na madre, kapag gusto ay kami mag-English, no? At kahit buwan ng wika o ano man, kahit anong ano gusto. At kami pagka nagtagalog ay may penalty pa. Magbabayad kami na 10 piso, kada isang sentence, o gano'n magkamali ka lang. O kaya imbis na sabihin mo tama, sabihin mo correct. Hindi ba? Yung mga gano'n, binibigyan ka na kagad ng penalty. Pero dapat hindi naman gano'n. Tama naman yung okay lang pagdating sa English subject. O kaya kung meron kayong mga national languages na ibang international language na pwede kang mag-aral, doon mo dapat i-apply. Pero pagdating sa Tagalog naman natin, dapat tayo bilang mga Pilipino, ay sabi ka nga kanina, ay dapat mahalin natin yung ating wika. At saka, kuminsan, Sir Tom, Ma'am Cecil, di ba? Hindi man natin ma-express sa Tagalog. Kung ano man sa English, kuminsan yung iba natin mga dialect, no? Halimbawa, sa mga parteng Bisaya, mga parteng Luzon, no? Yung mga pag hindi masabi sa Tagalog, Iloilocano, iba'y binibisaya, ay, di ba? Yan ang talagang mahal na Tagalog pa rin. At least, Filipino dialect pa rin yun, no? Kung Iloilocano man Tagalog or anything na basta native of the Philippines yung dialect na yun. Eh, dapat talagang pagtuunan natin pansin, bakit yung mga katutubo, di ba? Sila, madalang natin sila marinig na mag-Tagalog. Madalang, kasi yun ang nakasanayan nila, tradition nila yun eh. Kaya pag sila pumunta sa Kapatagan, doon lamang sila natututo mag-Tagalog. O kaya pagdating sa pag-aaral, pagdating na sa edukasyon, doon lamang sila natututo. Pero simula nung sila pinanganak, talagang kung ano yung native language nila, yun ang kanilang pinag-aaralan. Kaya medyo mahirap din siguro sa kanilang parte. Yung halimbawa, medyo may punto. Di ba? Yung iba, sabi nga Ma'am Ceci, pinagtatawa na natin. Pero wala, ganun talaga eh. Dapat nga mahalin natin ang ating kultura, mahalin natin ating salita at lahat, no? Kung bilang isang Pilipino, isang mamamayan ng Pilipinas, dapat nating pagtuunan to ng pansin. At mag-i-set aside muna sa atin sana itong ano, isang tabi muna natin itong English na ito. Katulad nung ano, halimbawa may paano ba tatagalogin yung assessment, di ba? Kung titingnan mo, pagtatasa, ano, nagtatasa ng lapis, di ba? Medyo malalim, ibang kahulugan, okay, di ba? So, siguro dapat meron din naman tayong mga English Tagalog na dictionary. Eh, kung minsan yung dictionary, translation lang siya. Hindi naman siya talaga ibig sabihin sinasabi. Siyempre, pag sinabi dictionary, pati ibig sabihin, pero translation lang siya kung ano yung nagudok. Kaya medyo malalim din. Kaya kung minsan, hindi mo maintindihan, pagtatasa, di ba? So, siguro isa yun sa mga dapat nating pagtuunan ng pansin, yung pag natin mahalin ang ating salita At higit sa lahat, ipagmalaki natin na tayo ay Pilipino kahit sa parte ng mundo. Diba? Kita mo si Alex Ayala, pag sumigaw siya ng mabuhay, naku, ang dami nagsisigawan. Kaya, ganun din dapat tayo, mahalin natin ang ating sariling wika. Sir Tom, ma'am sir.
0: And agree ako sa iyo dyan, Sir Dennis. Ano? Idagdag ko lang, yung malaking epekto sa atin ng colonial mentality. Kapag sinabi na magaling, marunong ka mag-English, magaling ka mag-English, akala ng mga tao matalino ka na, di ba? Yun ang laging perception, yun ang stereotyping ba ang tinatawag. Kaya sa mga eskwelahan, pati yung mga asignatura, mga subjects, in English na pwede namang gamitin ay Tagalog, like sa science, sa math, pwede na mating Tagalog ang gamitin para mas maintindihan ng estudyante at para na mapalagahan natin yung sariling wika natin. Hindi yung lahat ng subject halos in English talaga, pwede lang ang Filipino, di ba? Filipino subject, syempre dapat Tagalog doon. Pero yun nga, yung mentalidad na kinagisan na natin noon na kapag magaling, mahusay mag-English ang isang estudyante, ay matalino na. Hindi ganun yun. Okay? Mas magiging matalino, mas magiging makabuluhan ang sinasabi ng isang tao kung siya ay matatas. Tama nga yung sinabi mo, matatas sa pagsasalita ng sarili nating wika. Ayun. Ma'am Cecil, mas sabi mo
1: yes.
0: Doon?
1: Yes. Ang isang naaalala ko rin, Sir Tom, Sir Dennis, ko lang kung nakasali kayo sa mga ganito, yung sabayang pagbikas.
0: Oo, ay ang ganda nun.
1: Oo, isa yan sa mga pinaghahandaan talaga ng mga estudyante kapag yes. August, yung sabayang pagbikas. Kasi talaga bang parang napaka-galing mong bumikas kapag ikaw ay kapag ikaw ay nag-sumali sa, ayun, sa contest. Na
0: synchronized ganun, kasi, no? Yung, oo. Ang gagaling ng mga bata, lalo na pag talagang praktisado at sabay-sabay talaga na binibigkas yung kanilang peace. Nako, sigawan na yung mga estudyante sa pag-appreciate sa kanilang mga co-students.
1: Oo, kasi di ba yung interpretasyon ng bawat school, parang naiiba yung iba, napaka-creative nung...
0: Correct.
1: Ang interpretasyon. Kasi isang piece yan, di ba? Pinaglalabanan natin isang piece. Tapos depende sa pag-interpret ng eskwelahan kung paano nila i-deliver ng mga estudyante.
0: Ibigyan ka na ng topic nung organizer. Diba? At ikaw nang bahala. Kayo nang bahala kung paano i-interpret yung topic na yun. Ayun.
1: Oo, yun. Tama. Ayan. So, Dennis, sa inyo, ano yung pinaka-memorable na sa inyo na pagdiriwang ng mga activity pag buwan ng wika?
2: Usually sa amin naman pag delivery. Actually talaga ako ay ako ay laki Maynila at nag-migrate lamang ako sa Oriental Mindoro noong 2003. Tapos ay nung aking nung mga panahong namin noon ay usually mga balagtasan. Yan talagang yung nagkakaroon sila ng mga patula, yung mga slogan, di ba? Patindihan ng mga balagtasan yung mga yan.
0: Kung sana buhay natin yan.
2: Mahabang-mahaba. Mga ganun, di ba? Kaya ayun siguro hindi naman natin na nakakalimutan yung mga ganun. Na dapat nga lagi nating yan, sina Francisco Baltasar, balagtas, di ba? Yung mga balagtasan na yan. Talagang ultimo yung mga sinauna. Talagang hanggang ngayon, yung may mga lulot-lola pa tayo na talagang nasa puso pa nila yung mga salitang yan. At maliban doon, sa mga radio stations nung mga panahon na yun, nagkaroon din ng mga harana na Tagalog, no? Sa lumang simbahan, mga ganon, di ba? So, yan ay talagang makikita natin kung gaano kamahal ng ating mga kababayan. Lalo-lalo na yung ating mga ninuno, yung ating sariling wika. Medyo mahirap pa. Makakalungkot din isipin na yung iba ay mas pinili nilang yung mga salitang banyaga, no? Pero dapat talaga pagmalaki natin yung ating wikang Tagalog dahil walang kakaiba yan no? Walang katulad tayo, marami tayong dialect, di ba? Dito na lang sa ating bansa, maraming dialect yan. If I'm not mistaken, para more or less mga 300 pa siyata yan, no? Yung mga dialect natin ng dito sa ating bansa, pero pag kahit saan ka man pumunta ng mundo, halimbawa, sumakay ka ng barko, pumunta ka sa mga ibang bansa na nasa hotel, minsan may makarinig ka ba? Parang nagsalita ng Bisaya, ay, Tagalog to, Pilipino ito, di ba? So, naipagmamalaki natin. Nagiging tayo yung proud, no? Di ba? Yung Tagalogin yung proud, no? Kaya yun ang natin. Talagang pinagmamalaki natin na sa nansulok ng mundo ay may Pilipino na dapat pinagmamalaki ang ating kultura, yung ating kung ano man yung kinagisnan natin sa ating mga ninuno. At higit sa lahat, ang isa kong mga pinagmamalaki, yung ating respeto sa mga nakatatanda, yung pagmano.
0: Yeah.
2: Although minana natin sa Kastila yan, Sir Tom, Ma'am Cecil, di ba? Pero yan ay malaking ano yan. Ako kahit sa edad kong ito, nung ako yung mga nasa 30s, pag nakikita ko yung ninong ko, kiss sa cheeks, ha? Ninong yun, ha? Kiss sa cheeks, ninang mo, ganun. Madalang ako magmano kasi parang nakasanayan ko yung ganun na turo kasi sa amin aming mga magulang na always respect the elders, mano man o halik sa pisngi bilang respeto. Kaya isa yan sa mga tradisyon na dapat natin ipagmalaki, no? So kasama na rin yan, yung wikang Pilipino ay yung ika nga ay maging tulay nawa ito, no, sa ating kultura at pagpapakita kung ano ba meron ang Pilipino na wala sa ibang bansa. Ma'am Cecil, Sir Tom.
0: Yan. Sana yung impeachment proceedings din natin, ano, yung Tagalog, ano, para mas maintindihan ng mga mamamayan yung mga sinasabi nila doon.
2: May hirap din eh. Siguro kung magtatagalog sila, ewan ko kung paano nila sasabihin yun.
0: This, ano nila, singit-singitan mo nila ng Tagalog, ng wikang Tagalog, kahit pa sabihin natin napakahirap na, diba?
2: More on Tagalog.
0: More on Tagalog. Ganyan. Naku, tayo ano na, mag-overtime na naman, Ma'am Cecil and Sir Dennis. May mga balita pa tayo na tatanggapin mula sa ating mga reporter from PA Mimaropa and PAA Calabarzon. So magbabalik po muli kami, Ma'am Cecil Maloles, ang PA Information Officer 3. Wow! And of course, Sir Dennis Nebrejo ng PIA Mimaropa. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita! Trabaho, benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Duenas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalani naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura, kasama si Mara Pepanyo Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy kasama muli si Tom Alves alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan, dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
7: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
8: Gulay sa lugaw!
7: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
8: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw!
7: Nay, bukas gulay po ulit, ha?
9: Bagyo, lindol, pagsabog ng bulkan. Ilan lamang yan sa mga madalas na nararanasan ng mga Pilipino. Mga sakunang malaki ang nagiging pinsala sa ating bahay, pamayanan at higit sa lahat sa ating buhay. Mga sakunang paulit-ulit.
10: So currently meron po tayong tatlong bagyo na binabantayan.
9: Nagbabadya, nakapaligid sa atin. Pero ang mahalagang tanong sa mga Pilipino, handa ka bang harapin ang mga sakunang ito? Paano ka maghahanda? Paano ka babangon? Paano tayo mapapanatag sa gitna ng mga kalamidad na ito? Ang sagot ay nasa kamay mo. Abot kamay na kaalaman kung paano maghanda, humarap at bumangon mula sa mga sakuna. Mga kaalaman na panlaban natin sa oras ng pangailangan. Mapapanatag ka kapag alam mo ang dapat gawin. Dahil sabi nga ni Ding Dong,
11: panatag ang may alam.
12: Maging panatag Pilipinas.
13: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
15: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Okay, we're back. Oras po natin ngayon, 47 minutes after 9 o'clock. Tumanggap po natin ng mga pagbabalita mula po sa labas ng himpilan, mula po sa ating mga mahuhusay na reporter from PIA, Mimaropa, and Calabazon. Nalito po, kasama pa rin po natin sa ating programa ay si Ma'am Cecil Cambe Maloles at si Sir Dennis Nebreo. Sige, Ma'am Cecil, simula mo na po ang pagdanggap ng ating mga balita sa Sulong Southern Tagalog. Wala tayong audio, Ma'am Cecil.
2: Mm-hmm.
1: Ayan.
2: Okay na?
1: Okay na, okay na. Ma'am Cecil, sige po.
2: Okay. Sige po. Mas pinalalakas ng Department of Agriculture o DA ang produksyon ng baboy sa Mimaropa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga makabagong pasilidad para sa mga kooperatiba. Isa sa mga nakinabang ang isang kooperatiba sa Socorro Oriental Mindoro na pinagkalooban ng 10 milyong Sol Level Production Farm. Ang balitang yan ay ihahatid sa atin ni Jobert Mendoza.
3: Bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng Administrasyong Marcos sa food security at pagpapalakas ng lokal na produksyon ng pagkain, ipinagkaloob ng Department of Agriculture o DA Mimaropa ang isang 10 million Sol Level Production Farm sa Calcedeco Multipurpose sa bayan ng Katingian, Socorro, Oriental Mindoro. Ang proyekto ay pinatupad sa ilalim ng Lights Up Program ng DA bilang suporta sa layunin ni Agriculture Secretary Francisco Kiko T. Laurel Jr. na muling buhayin at pasiglayin ang industriya ng pagbababoy sa bansa. Layunin itong palakasin ang produksyon ng mga biik at matiyak ang sapat at degradad ng supply ng baboy sa lalawigan. Formal na pinasanayaan ang biosecured at climate control na pasilidad sa panguna ng mga opisyal ng DA Mimaropa. Kasama si OIC Agriculture Program Coordinating Officer RJ Burgos, Livestock Program Focal Person Christine Joy Capuyan, Oriental Mindoro First District Representative Arnan Panaligan, Vice Governor Jojo Perez, Socorro Mayor Nemnem Perez at kinatawan ng Provincial Veterinary Office na si Dr. Alfredo Manglikmot. Ang Calcedeco Multipurpose Cooperative ay isa sa tatlong kooperatibang napiling benepisyaryo ng naturang programa sa buong rehiyon ng Maropa. Sa ilalim ng Modified Integrated Swine Production Initiative for Recovery and Expansion o INSPIRE, inaasahang higit pang mapapalakas ang produksyon at marketing ng baboy, gayon din ang pagkakaroon ng matatag na mapagkukunan ng kabuhayan para sumakasapi ng kooperatiba. Ang naturang proyekto ay kaakibat nang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na patuloy na palalakasin ng pamahalaan ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng modernisasyon, pagpapahusay ng mga pasilidad, paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapataas ang produksyon at matiyak ang food security ng bansa.
4: Para sa Sulong Southern Tagalog, Jobert Mendoza mula sa PAA ni Maropa.
5: Sulong Southern Tagalog.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita. Patuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga mahihirap na pamilya sa Occidental Mindoro sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program ng pamahalaan. Layunin itong makatulong sa mga pamilyang higit na naapektuhan ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Diane Gorembalet.
7: Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang.
8: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang pamamahagi ng bigas sa bansa bilang alalay sa mga nahihirapang mamamayan. Kaugnay nito, patuloy pa rin ang pamamahagi ng bigas sa mga mahihirap na pamilya sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program na pinondohan ng Local Government Support Fund o LGSF mula sa tanggapan ng Pangulo. Sa Occidental Mindoro, umabot na sa halos 2,000 mahihirap na pamilya mula sa bayan ng Mamburao ang nabigyan ng tig 15 kilo ng bigas sa unang bahagi ng pamamahagi nitong 23 ng Hulyo sa pangunguna ng pamahalang panlalawigan. Ayon kay Provincial Agriculturist Alriza Zubiri, ang bawat benepisyaryo ay makakatanggap ng kabuuang 45 kilo ng bigas sa loob ng 3 buwan o tig 15 kilo kada pamamahagi. Magpapatuloy ang pamamahagi ng bigas sa ilalim ng programa hanggang maabot ang halos 45,000 benepisyaryo sa buong probinsya. Bukod sa bagong Pilipinas Rice Program, tiniyak ng Pangulo na patuloy pa rin makakabili ng murang bigas ang publiko sa ilalim ng Benteng Bigas Meron na Program, na sa kasalukuyan ay nakapagbigay ginhawa sa mahigit 15 milyong Pilipino sa buong bansa. Para sa Sulong Southern Tagalog, Dayan Francis Sigo Rambalem mula sa Philippine Information Agency, MIMAROPA.
5: Sulong Southern Tagalog.
1: Maraming salamat, Dayan Gurimbalem of PIA MIMAROPA sa balitang yan. Isunod natin ang ulat naman mula pa rin sa PIA MIMAROPA. Ito na ang ulat naman ni Dennis Nebrejo. Patuloy ang pamamahagi ng 10 kilo ng bigas sa mga pamilyang marinduqueño sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF ng Pabansang Pamahalaan. Ayon nito, makatulong sa mga pamilyang nangangailangan habang sinusuportahan din ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Ang kabuuan ng kwento, ibabalita sa atin ni Dennis Nebrejo.
5: Sulong Southern Tagalog.
6: Mahigit 11,000 pamilyang marinduqueño ang nakatanggap ng 10 kilong bigas na ipinamahagi ng Nasyonal na Pamahalaan sa pamamagitan ni Gobernador Melecio Go sa 5 bayan na lalawigan na naitala ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Sinabi ni Provincial Social Welfare and Development Officer Rowena Tolentino noong Hulyo 15 ay nakapamahagi na ang pamahalang palalawigan sa 157 barangay ng 10 kilong bigas. Umabot sa 11,387 na benepisyaryo ang nabigyan ng nasabing bigas na sa kabuuan ay umabot sa nakakahalaga ng 34 na milyong pisong halaga. Ang mga bayan na nabigyan na bigas ay Santa Cruz na may 53 barangay, Mugpog may 37 barangay, Gasan 25 barangay, Buena Vista 15 barangay at Torrijos na mayroong 25 barangay. Samantala, ang bayan ng Buwak na may 61 barangay na itong huling linggo ng Hulyo ay patuloy ang kanilang pamamahagi, sabi pa ni Tolentino. Dumaan ang proseso sa masusing pagsusuri ng bigas na kanilang ipamamigay na dapat ay dekalidad at lahat ay nagmumula sa ani ng lokal na mga sasaka ng marinduque upang sila ay kumita at makatulong pa sa kanilang mga kababayan sa pangangailangan sa pagkainan. Ayon pa kay Tolentino, ito ay unang rollout pa lamang ng kanilang pamamahagi at sa kasalukuyan ay nangangala pa sila ng ilang datos ng mga benepisyaryo dahil may pit nilang sinasala ang mga impormasyon ng pamilya na kanilang mababahagian para sa susunod na rollout. Sa ilalim ng LGSF, ang pamahalang nasyonal ay pinapaabot sa mga lokal na pamahalaan ng tulong pinansyal para sa implementasyon ng programa at proyekto upang ipagkaloob sa mga pangunahing pangangailangan ng pamayanan kabilang ang ayudang pagkain. Ang programang ito ay pagpupursige ng Administrasyong Marcos na mapalawak pa ang kanilang kakayahan na suportahan ang bawat pamilyang Pilipino, partikular ang nasa laylayan ng komunidad.
0: Para sa Sulong Southern Tagalog, Dennis Nebrejo mula sa Philippine Information Agency, MIMAROPA.
5: Sulong Southern Tagalog.
2: Sir Dennis, at saan naman kaya nakarating itong ating 10 kilong bigas? Ayan, sa balita ni Rachel Ganansha, patuloy ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa 5,000 pamilya sa Puerto Princesa sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng Pamahalaan. Layunin itong makatulong sa mga pamilyang nangangailangan at mapagaan ang kanilang gastusin sa pagkain. Ang detalye niyan, i-addit sa atin ni Rachel Ganansha ng PIA MIMAROPA.
5: Sulong Southern Tagalog.
8: Umabot na sa pangalawang tranche ang pamimigay ng 10 kilong bigas sa 16,000 residente ng lungsod ng Puerto Princesa. Ito ay sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Sa naging pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos noong 23 ng Hulyo, sinimulan na ang pamimigay sa unang 1,000 residente ng lungsod. Ayon sa solo parent na si Cheryl Bernabe, kabawasan sa gastusin ang makatanggap ng bigas sa loob ng 6 beses sa isang taon, lalo't may 2 pa itong pinapaaral. Ang unang tranche ng distribusyon ay isinagawa noong buwan ng Hunyo, kung saan bahagi ito ng prioridad na programa sa pagpapalawig ng Local Government Support Fund o LGSF. Nakikita ng Pangulo na ang pondo mula sa LGSF ay makakatulong para mapakain ang bawat pamilyang Pilipino. Liban sa pamamahagi ng bigas, ay pinangunahan din ng Pangulo ang pagpapaabot ng mga proyekto at scholarship sa ilalim ng Socio-Civic Projects Fund para sa mga barangay sa lungsod.
9: Para sa Sulong Southern Tagalog, Rachel Gananciel mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
5: Sulong Southern Tagalog.
6: Samantala, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balitaan. Formal nang inilunsad ang Paleng QR PH Plus sa Udyongan, Romblon bilang bahagi ng programang Digital Nation ng Pamahalaan. Layunin itong hikayatin ang paggamit ng ligtas, mabilis at mas maginhawang digital payment system sa mga pamilihan at iba pang negosyo. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Sarah Jane Vicente mula sa Romblon.
8: Formal nang nilunsad ang Paleng QR PH Plus sa Udyongan, Romblon bilang bahagi ng Digital Nation upang hikayatin ang paggamit ng digital payments sa pamilihan at iba pang mga negosyo.
10: Ayon kay DTI Romblon Provincial Director Orville F. Malorca, layunin ng programa na tulungan ang mga micro, small at medium enterprises o MSMEs na gamitin ang digital tools upang mapalawak ang kanilang negosyo at maging masanda sa digital economy. Kasama rin sa programa ang mga pagsasanay sa digital branding, financial literacy, e-commerce at intellectual property protection.
8: Binigyan din naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang Paleng QRPH ay hindi lamang isang paraan ng cashless payment, kundi simbolo ng mas inklusibo at efisyenteng financial system. Hinikayat din ito ang mga negosyante at transport service providers na gamitin ang Paleng QRPH upang mapalawak ang access ng digital financial services. Nagpahayag din ng suporta ang LGU, DICT, DILG at iba pang partner agencies sa pagsusulong ng Paleng QRPH Plus. Kasabay nito ang pagbibigay ng orientation sa cybersecurity at digital branding upang matiyak ang ligtas at responsabling paggamit ng digital platforms. Hinihikayat ng mga katuwang na ahensya ang mga negosyante at mamimili na gamitin ang Paleng QRPH Plus upang maging mas mabilis, ligtas at madali ang kanilang pang-araw-araw na pagbabayad at iba pang mga transaksyon. Mula sa PA Romblon, Sarah Jane Vicente para sa Sulong Southern Tagalog.
1: Maraming salamat sa ulat na yan mula sa PIA Romblon, Sarah Jane Vicente. Magandang ulat yan. Anyway, last na ulat natin ngayong umaga ito sa ating programang Sulong Southern Tagalog, iatin sa atin ni Tricia Bermudez ng PIA Calabarzon. Nutrition Month Culminating Activity, isinagawa sa Tagaytay City, Cavite. Go ahead,
5: Sulong Southern Tagalog.
11: Nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Yan ang panawagan ng pamahalang lungsod ng Tagaytay sa pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon ngayong taon. Binigyang pagkilala ang natatanging kontribusyon ng mga Nutrition Action Officer sa pagsulong ng mga programang pangnutrisyon sa lungsod. Binigyang pugay rin ang mga kontribusyon ng mga natatanging Barangay Nutrition Scholar, Barangay Nutrition Committee at Nutrition Focal Person. Inabangan rin ang pagbubukas ng pista ng masustansyang pagkain at pagkilala sa mga lakan at lakambinin ng nutrisyon at kalikasan sa mga barangay kung saan tampok ang mga gown na dinisenyo gamit ang recyclable materials. Ayon sa mga organizer, binamalas nito ang sustainable fashion. Sa ilalim ng temang sa PIPEN, sama-samang nutrisyong sapat para sa lahat at nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan, isinusulong ng pamahalang lungsod ng Tagaytay ang sustainable nutrition practices, food security at paggamit ng mga katutubong food resources para sa abot-kaya at masustansyang hapagkainan. Para sa Sulong Southern Tagalog, Patricia Bermudez ng PIA Calabarzon.
1: Maraming salamat, Tricia Bermudez of PIA Calabarzon. Ayan, time for us to say goodbye for now. Ma'am Cecil and Sir Dennis, iwan tayo ng mahalagang mensahe para sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon.
2: Yes, sige. Bilang pagdiriwang natin ng ating buwan ng wika, ang ating paanyaya sa ating mga kababayan na higit kailanman, ngayon sana natin ipakita ang ating pagmamahal sa ating sariling wika sa pamamagitan kahit sa mga simpleng paraan sa pamamagitan ng paggamit nito, pagpapalaganap nito at pag-engganyo sa ating mga kababayan na parating mahalin ang sariling atin. Hindi lang yung ating wika, kundi yung ating kultura. Yan. So, mahalin natin ang pagiging Pilipino natin. Yan. Kaya mula dito sa aming tanggapan sa Calabas City, ang aming pong pagbati ng isang maligayang pagdiriwang ng buwan ng wika. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Maloles. Salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga.
6: Maraming salamat, Ma'am Cecil. Napakabango ng salitang Tagalog para sa mga Pilipino. At yan ang ating kinagisnan at yan ang ating kultura. Kaya dapat nating mahalin at ipagmalaki natin na bawat nagsasalita ng Tagalog ay isang tunay na Pilipino. Sa ngalan pa rin po ng aming regional head, Ma'am Himin Guillermo, ako pa rin po ang inyong lingkod, Dennis Nebreo, at bumubuo ng PIA Mimaropa team, kami po ay nagpapasalamat at sana po ay mahalin natin ating sariling wika. Patuloy po nating mahalin ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat, Sir Tom.
1: Dito po sa Southern, Sulong Southern Tagalog, ang PIA Calabarzon, PIA Mimaropa at Radyo Pilipinas Lucena ay nakikisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika. And with that, tayo ay pansamantalang magpapaalam. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Bye for now. Please stay safe.
12: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Radyo

0: kasong ito, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakikita nyo mga kababayan, parang siguro ilan sa ating mga kababayan ay nababagalan. But tatandaan po natin na kahit ito sa palagay natin o sa pamantayan po natin ay mabagal, this is procedural mga kababayan. Ito po ay ginagawa para masigurado natin ano, habang dumadaan sa natural course ng ating pong legal system ang ating pong Vice Presidente, hindi nalalabag yung kanyang karapatang pantao. Kahit sa palagay po ng ilan sa ating mga kababayan, kayo man ay pro or anti-conviction, mahalaga rito mga kababayan, ay nasusunod pa rin yung tamang proseso ng batas, hindi nalalabag ang mga karapatan na ipinagkaloob sa atin ng saligang batas. Then again, mga kababayan, kung totoong nanagot o kung totoong ang Vice Presidente ay dapat managot, and rightfully, dapat siyang managot sa ilalim po ng ating batas at ng saligang batas. Imagine, no? 3,600 document. Parang nakakatapad yata, basahin yun. Sa mga kababayan po natin, nakatututok lamang po dito sa ating special coverage ang paglilitis, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kapit lang po mga kababayan, tayo po ay nasa pansamantalang break ngayon mula doon sa live stream ng Senate Impeachment Court. Ay para bigyang daan na makita muna ng depensa itong ino-offer ang prosecution team. Oras po natin, 51 minutes after 10 a.m. 51 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.

0: 23 minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga. Mga kababayan, habang inaantabayanan pa rin natin ang pagpapatuloy po ng live stream ng Senate Impeachment Court kaugnay po ng pagdinig sa Article 1 noong Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, which is the misuse ng confidential funds ng DepEd at ng OVP. Lang marahil, mga kababayan, this is something that we can agree on. Meron pong confidential funds ang OVP at ang DepEd. Ito po, mga kababayan, is undisputed. Palagay ko, ito ay masasama doon sa mga statements of facts at tatanggapin ng parehas na depensa at ng prosekusyon. Siguro ang mga pwedeng i-contest doon, well, besides yung dates of issuance at ng mga cheque, see, ito, abangan natin mga kababayan, paano po ito tutugunan o sasagutin ng depensa? At tanggapin ba ito ng depensa? Actually, isipin po natin, ito po kapag tinanggap ng depensa, is basically admitting to several facts. Hindi mo pwedeng bawiin. Kasi ito, mga kababayan, eh, nagpinag-agreehan nyo na. Hindi mo naman po pwedeng bawiin yan once magkaroon kayo, no, at pumayag kayo dun sa offer ng stipulation of facts. Di ba yun? Now, the burden dito ngayon, mga kababayan, ay nasa depensa. Tanggapin ba nila ito as it is? Itong mga dokumento, no, na nakalap on sa subpoena sa COA, sa Commission on Audit. Sa mga dokumento na kasalukuyan po, mga kababayan, lagpas 5 minuto na po, mahigit 30 minuto na nga eh. Talukuyan para yung sinusuri ng defense team. Antabayanan po natin, ano pa yung ilan sa... Actually, hindi pa naman kasi natatapos. Ano, itong binibigay na formal offer. Rather, yung offer ng stipulation of facts ni Attorney Lorna Capunan, hindi pa naman tapos ng kanyang presentasyon. Nandito pa lamang tayo sa unang bahagi. In the interest of time, mga kababayan, sinusuri na nilang lahat. Now, ngayon ba magiging preview ba? O ibig sabihin, makikita ba ng taong bayan kung anlin pa yung mga nilalaman netong pinakita natin kanina po sa ating live stream, yung presentation ni Attorney Lorna Capunan, yung mga hindi na ilagay doon, yung mga iba pang dokumento na nakala from COA na kasalukuyang ipinipresenta at sinusuri ng depensa, giging bukas ba ito sa scrutiny, ano, sa paningin ng taong bayan? Ano po yung isa sa mga dapat nating abangan? Dahil nga nagpapatuloy pa rin ang kanilang break. Kababayan, ang special coverage ng Radyo Pilipinas ang paglilitis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pansamantala po muna tayong babaling sa Radyo Pilipinas News Nationwide kasama si John Magol at si Ms. Ched Oliva. Pagkatapos niyan, babalikan po natin ang live stream mula po sa Senado. Mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Tropical Depression Luis na panatili ang lakas. Signal number 1, nakataas pa rin ngayon sa higit 10 lugar sa Luzon. Samantala, ilang lugar sa Luzon isinailalim sa red at blue alert. Klase sa ilang lugar sa rehiyon suspendido rin dahil sa bagyo.
0: Headlines.
4: Department of Social Welfare and Development matamang nakikipag-ugnayan ngayon sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng bagyong Luis.
0: Headlines.
3: Meralco tiniyak na susunod sa halos 10 bilyong pisong refund na ipinagutos ng Energy Regulatory Commission. Murang Kuryente Coalition ilulunsad ngayong araw para palakasin ang kamalayan ng publiko sa social power issues.
0: Headlines.
4: Pagdinig sa mga petisyon sa dagdag pasahe, sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
0: Headlines.
3: Rollback sa langis, asahan sa linggong ito ayon sa Department of Energy. 10 piso kada litrong fuel subsidy para sa Jeep at UV Express. Nagpapatuloy naman ngayong Agosto.
0: Headlines.
4: At 11 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinimulan na. 43% ng mga Pilipino naniniwalang bribery ang pinakaseryosong kaso laban sa Vice Presidente.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, August 3, 2026. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide, live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nakataas pa rin ngayon ang signal number 1 sa higit 10 lugar sa Luzon habang pinapanatili ng Tropical Depression Luis ang kanyang lakas. Ayon sa PAGASA, kabilang sa nasa signal number 1 ang Gitna at Silangang Cagayan, Isabela, Quirino, Silangan at Katimugang Apayao, Silangang Kalinga, Silangang Bahagi ng Mountain Province, Silangang Ifugao, Hilagang Aurora at Hilagang Bahagi ng Camarines Norte. Huling naispatan si Luis, 130 kilometro, Silangan-Timog Silangan ng Kasiguran Aurora. Bitbit ni Luis ang pinakamalakas na hangin na 55 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 70 kilometro kada oras. Inaasahang kikilo si Luis pa Hilagang Kanluran at posibleng mag-landfall o dumaan malapit sa Hilagang Luzon mamayang gabi o bukas ng umaga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Naka-red alert status ang buong Camarines Sur dahil sa banta ng bagyong Luis. Sangayon sa kautusan ni Camarines Sur Governor L. Ray Villafuerte Jr., 24 oras na nakabantay at naka-standby ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Local Disaster Response Teams at Emergency Operations Centers para sa posibleng rescue at relief operations. Inatasan ang mga LGU na magpatupad ng preemptive at kung kinakailangan ay forced evacuation sa mga residente na nakatira sa flood, landslide at iba pang hazard-prone areas. Samantala, sinuspindi na rin ang water-related recreational activities sa mga ilog, creek at iba pang waterways.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suspendido po ang klase sa Baguio City at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region ngayong araw ng Lunes. Ayon sa PAGASA, bunso dito ng malakas na hangin at maraming ulan na ibinuhos ng Tropical Depression Luis sa Luzon. Suspendido ang klase sa preschool at high school, sa pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City. Nagsuspende rin ang klase sa preschool sa Tabuk City at Kalinga, ganun din sa Benguet Provinces.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Blue alert status, muling itinaas ng NDRRMC bilang paghahanda sa bagyong Luis. Si J. Mark Dagala sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Itinaas muli ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang kanilang ang blue alert sa kanilang operations center simula ngayong umaga bilang paghahanda rin sa posibleng epekto ng bagyong Luis. Batay sa memorandum na pirmado ni OCD Deputy Administrator for Operations Assistant Secretary Lawrence Mina, inaatasan nito ang mga concerned member agencies at regional DRRM councils na patuloy na i-monitor ang kanilang area of responsibility. Inatasan din sila magsagawa ng pre-disaster risk assessment at tukuyin ang mga posibleng maapektuhan, pangailangan at available na preposition resources. Inatasan din ang mga ahensya na magsagawa ng kaukulang preparedness measures at regular na magbigay ng update sa NDRRMOC. Pinagana na rin ang Virtual Emergency Operation Center upang mapabilis ang ugnayan sa mga kinakukulang DRRMC member agencies at Regional Disaster Risk Reduction Management Councils. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinalalakas ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng Bagyong Luis. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, agad inactivate ang quick response teams ng kanilang mga tanggapan sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo. Kasabay niyan, tiniyak ng DSWD na nananatiling sapat at mabilis na ipaabot ang kinakailangang food at non-food items. Batay sa pinakahuling ulat, may halos 5 milyong family food packs ang handang ibamahagi ng DSWD para sa mga maapektuhan ng Bagyong Luis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Inalerto ng National Electrification Administration o NEA ang electric cooperatives, particular sa Luzon, sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Luis. Pinagsusumite ng status report ang mga apektadong electric cooperative hinggil sa kalagayan ng kanilang pasilidad. Pinapa-activate din ang Emergency Response Organization ng mga kooperatiba at pinahahanda ang contingency measures para matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang pinsalang dulot ng bagyo. Pinatitiyak din ng NEA na nakahanda ang mga kinakailangang kagamitan, materyales at buffer stocks para sa agarang power restoration sakaling masira ang mga linya at pasilidad ng kuryente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit 400 individual stranded dahil sa Bagyong Luis ayon sa Philippine Coast Guard. Para sa ibang detalye, narito si Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Umabot sa 491 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa tatlong pantalan dahil sa Tropical Depression Luis. Ayon sa pinahuling tala ng Philippine Coast Guard o PCG, apektado ang Real at Jumalit Port sa Southern Tagalog at Tabaco Port naman sa Bicol. Na-stranded din ang 45 rolling cargos, gayon din ang 5 sasakyang pandagat. Matatanda ang una ng isinilalim ng Philippine Coast Guard o PCG sa high alert status ang mga tauhan nito sa Southern Tagalog dahil sa umiiral na masamang lagay ng panahon. Inilagay din ng PCG sa standby dispatch status ang deployable response group nito sa Batangas City para sa agarang pagtugon sa mga posibleng emergency. Tiniyak ng PCG na handa itong tumulong sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Payo ng PCG sa publiko, manatiling mapagmatsyag, subaybayan ng mga official na weather advisory at unahin ang kaligtasang pansarili. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balik na ngayong araw ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Quezon. Ito ay matapos alisin ng PAGASA ang Tropical Cyclone Wind Signal sa nasabing lugar kaninang alas 8 ng umaga. Pinayagan na ng Philippine Coast Guard Station sa bayan ng Rial ang paglaot ng mga bangkang demotor matapos i-anunsyo ang lifting ng Signal No. 1 sa Polillo Island sa hilagang Quezon. Dahil dito, sinabi ng PCG na balik na sa normal ang operasyon ang lahat ng biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Quezon Province.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakahanda naman ang National Grid Corporation of the Philippines sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Ayon sa NGCP, bukod sa mga kagamitan, naka-standby ang kanilang tauhan para agad na tumugon sakaling may mawala ng supply ng kuryente. Nakaangkla ang mga hakbang ng NGCP sa Integrated Disaster Action Plan para tiyak na handa ang lahat ng kanilang transmission facilities na posibleng maapektuhan ng bagyo.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 14 na minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:15 ng umaga. Tiniyak ng Meralco na susunod ito sa kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC na ibalik ang 9.51 billion pesos sa customer base. Ayon sa Meralco, suportado nila ang inisyatiba ng gobyerno na pag-aanin ang pasan ng consumers at tiyaking makikinabang sa maaprobahang refund sa lalong madaling panahon. Sangayon sa direktiba ng ERC, pinababalik ang pondo sa loob ng 6 na buwan para sa lahat ng kategorya ng customers. Tinatayang nasa 117 pesos ang mababawas sa bill ng kuryente ng mga residential consumer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Ipatutupad ang bawas singil sa susunod na billing cycle sa sandaling opisyal na matanggap ng kumpanya ang formal na desisyon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ilulunsad ng Murang Kuryente Party List ngayong araw ang Murang Kuryente Coalition para palakasin ang awareness o kamalayan ng publiko tungkol sa social power issues. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Murang Kuryente Party List Representative Attorney Arthur Yap na ang coalition ay isang malawak na multi-sectoral consumer group na kinabibilangan ng mga practitioner, seller, advocate, mga membro ng akadem, solar power sellers at iba pa. Anya, isusulong ng coalition ang mga solusyon sa mga hamon ng power sector.
7: Lalawakin po natin yung pag-intindi at yung awareness po sa mga social power issues, renewable power issues, at saka yung mga issues po sa mga bayarin natin at saka sa electrical power sector po ng Pilipinas. Palalawakin po natin yung pag-iintindi doon at doon po natin pararaanin yung mga solusyon. Kagaya po na itong program na loan incentive program para sa mga kababayan natin to buy their own solar power units.
3: Kaugnay niyan, isusulong ng Murang Kuryente Party List na gawing batas ang pag-a-apply ng solar power, gayon din ang pagtatakda ng mandatory period sa pagproseso ng permit. Aniya, kailangang masunod ang pre-qualifications para matiyak ding ligtas ang ikakabit na solar power.
7: Pag sinubmit niyo po, na-approve po lahat yung qualifications doon, pati yung binibili niyo, kailangan meron po tayong system ng pre-approval po dun sa quality standard ng ginagamit nyo na inverter, na battery, na solar panel. So pag lahat po yun nandun, mandatorily dapat in 15 days lumabas po yung permit nyo. Kailangan pwede na pong ikabit yan.
3: Ang tinig ni Murang Kuryente Party List Representative Attorney Arthur Yap.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Suportado ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang panukalang alisin ng system loss charge at value-added tax sa bill sa kuryente. Batid ng PCCI na magbibigay ito ng agarang ginhawa, subalit kailangan anilang masundan ng malawakang reforma na nakakaapekto sa mga consumer at industriya. Ayon kay PCCI President Ferdinand Ferrer, ang mataas na singil sa kuryente ay nagpapahina sa kakayahan ng bansa na makahigit hikayat ng maraming investments. Para naman kay PCCI Director for Energy and Power, David Chua, kailangan baguhin at ayusin ang mga singil sa bill ng kuryente. Anya, mas malaking hamon kasi ang pag-aayos ng iba pang mga bayarin, pagpaparami ng energy mix at paggamit ng indigenous resources. Ipinanawagan ng PCCI na mas gamitin ang natural gas, renewables, energy storage systems at mga bagong teknolohiya tulad ng hydrogen at nuclear para mapalawak ang energy mix. Nanawagan din ang grupo na tiyaking sapat at tuloy-tuloy ang supply ng kuryente para sa manufacturing at makahikayat ng mga mamumuhunan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Posibleng umabot ng hanggang 6 na buwan ang pagproseso ng mga mambabatas sa panukalang batas na layong alisin ang system loss charges sa bill ng kuryente. Ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian, may suporta na mula sa Pangulo, House of Representatives at Senado para alisin ang dagdag singil sa kuryente. Sa katunayan aniya, may 8 mambabatas ang naghahain ng panukala na alisin ang system loss charges, kaya posibleng abutin ng 3 hanggang 6 na buwan bago maaprubahan ito. Una nang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para itigil ang paniningil ng system loss charges, kabilang ang value-added tax na ipinapasa sa mga power consumer.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inilagay sa yellow alert ngayong Lunes ang Visayas Power Grid. Punso dito ng pagtigil ng operasyon ng ilang malalaking coal-fired power plants na nagpanipis ang supply ng kuryente sa rehiyon. Iira lang yellow alert mula mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Inaasang aabot ang available capacity sa 2,478 megawatts, 2,327 megawatts naman ang inaasang peak demand.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na gumagawa ng paraan ng Metro Manila Development Authority o MMDA para gawing enerhiya ang mga basura. Una lang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang pag-overhaul sa Solid Waste Management Law dahil napag-iwanan na ang Pilipinas sa pagtugon sa problema ng basura. Para sa Pangulo, kailangan nang i-update ang batas para suportahan ang modern waste management technologies at palakasin ang pagtugon ng bansa sa tumitinding hamon sa kalikasan. Sa programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager and Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III na pinalalakas ang pagtulungan ng MMDA at Department of Energy kaugnay sa Waste to Energy o WTE.
8: Ang WTE, ang main target niya na ay ang mga residual waste. Kailangan pa rin natin ang segregation, kailangan pa rin natin ang recycling, kailangan pa rin natin ang composting, kailangan pa rin ang recovery. Pero siyempre, kahit na ginawa na natin segregation, recycling, composting at recovery, meron pa rin maiiwan na basura. And nandun, papasok ang WTE natin.
3: Ang tinig ni MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: LTFRB, sinimulan na ang pagdinig sa fare hike petition. Salamin ang ulat mula kay Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Tumarangkada na ngayong umaga ang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay ng mga nakabinbing petisyon para sa taas pasahe mula sa iba't ibang sektor ng pampublikong transportasyon. Sinagawa ang pagdinig alinsun sa direktiba ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na repasuhin at muling kalkulahin ang mga petisyon para sa fare hike. Pinangunahan ang pagdinig ni LTFRB Chair Attorney Figueroa Mendoza II kasama ang ilang pang mga board members at present din ang mga transport group na may nakabinbing fare hike petitions. Layo nitong pakinggan ang mga komento at posisyon ng mga transport group at iba pang stakeholders bilang bahagi ng proseso ng board sa pagtalakay sa mga petisyon. Una nang tiniyak ni Chairman Vigor na paiirali ng LTFRB ang pagiging patas at walang kinikilingan sa pagdinig para makabuo ng solusyong makatarungan at katanggap-tanggap sa lahat ng pan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa linggong ito. Batay sa pagtayaan ng Department of Energy, posibleng nasa 60 centavos kada litro ang bawas presyo sa diesel, 73 centavos kada litro sa gasolina at 2 pesos at 9 centavos per liter sa kerosene. Wala pang abiso ang mga kumpanya ng langis kung gagayahin o sosobrahan ang nakaambang rollback na posibleng ipatupad bukas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Hinarap ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga relihista sa Department of Labor and Employment o DOLE na kumukondena sa pagpapatigil sa wage hike. Ipinaliwanag ng kalihim kay Attorney Luke Espiritu ang tungkol sa pagsuspinde sa dagdag sahod na 85 peso sa National Capital Region. Gayun din Tolentino, kaisa ng Labor Department ang mga manggagawa sa pagnanais na matuloy ang 85 pesos na wage increase.
10: Pinaglalabat po natin yung karapatan. Yung katatapos lang ng meeting natin sa taas, alam mo yung ginawa ko? Nagtatayo ako ng law para lahat ng manggagawang Pilipino ay magkaroon ng libreng abogado. Kahintayin natin yung nangyayari na yan, tabayanan natin yung nangyayari sa Pasig.
4: Si Labor Secretary Francis Tolentino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagharang sa 85 pesos na wage hike, pinalagan ni Senador Rafi Tulfo mula sa Senado magbabalita si Nimfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinalagan ni Senador Rafi Tulfo ang pag-issue ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa implementasyon ng 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Ang inihain na petisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at R11 Builders sa Pasig City ay ipigil sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR at National Wages and Productivity Commission ay patupad ang inaasahang wage increase hanggang August 13. Matatandaan na ang dagdag na 85 pesos sa arawang sahod ay hinati sa dalawang yugto. Ang unang 60 pesos ay sinimula ng ipatupad noong July 25, samantana ang nalalabing 25 pesos na dagdag ay papatupad simula Enero 1, 2027. Binigyan din ni Senator Rafi na hindi katanggap-tanggap ang naging hakbang na ito ng korte dahil malinaw na nakasaan sa labor code na walang hukom. Human tribunal o iba pang kinaugulang otoridad ang pwedeng magpalabas ng preliminary injunction, permanent injunction o TRO laban sa anumang pagdinig, habang o proseso ng regional wage boards. Dagdag pa ng senador, kung mayroon mang apela, dapat ay idaan ito sa tamang proseso at sa kinaugulang ahensya ng National Wages and Productivity Commission. Bagamat may karapatan ang bawat mamamayan na maghain ng petition for declaratory relief sa korte, kung sa tingin niya ay agrabyado sa ilalim ng batas o isang regulasyon, sinabi ni Tulfo na ang hakbang na ito ay labag sa labor code at isang malaking dagok sa kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino. Anya, mas malaking paglabag sa kanilang karapatan ang pagsuspinde ng kanilang dagdag sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Maghahain si Senator Rafi ng panukal ng batas para amyendahan ang provision sa labor code nang sa gayon ay hindi na magkaroon ng pagkalito sa pagpapatupad ng batas singgil sa wage hike. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nagpapatuloy ngayong Agosto ang 10 peso per liter na fuel subsidy para sa Jeepney at UV Express. Ito'y suporta ng LTFRB sa transport sector na apektado na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, may get 140,000 units ang inaasahang makikinabang sa pinalawak na programa.
12: Another month po to, sa month of August, extended tayo. Kukontinue lang natin yung programa na binibigay natin sa mga Jeepney at UV Express. Papalawakin lang natin yung mga gas stations, 10 pesos per liter as always.
4: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: DTI inasahang mas mapapalakas pa ang industriya ng electric vehicle sa paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Executive Order 121. Si AJ Ignacio para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: AJ, go ahead.
13: Yes, John. Inasahan nga na malaki ang tutulong sa

0: presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Sa uli naman, muling siniguro ng kalihim na susuportahan nila ang naturang executive order at sa maayos na leadership ng ating mahal na Pangulong Marcos ay mabibigyan na ng mas maganda at mas murang kalidad na EV vehicle ang bawat mamamayang Pilipino. Diyan, mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigpit na babantayan ng Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB ang working hours sa mga rider. May ilang rider kasi na sobrang haba ang oras sa pagkatrabaho at dahil sa labis na pagod ay naaksidente. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, ipatatawag nila ang mga rider na mahuhuli nagkatrabaho ng sobrang tagal tulad ng 24 oras dahil delikado ito sa kanilang kaligtasan.
3: Kakaroon po ng access ang LTFRB sa monitoring ng mga riders. Makikita naman natin mga booking schedules po nila. Malalaman natin na ilang oras na sila nagmamaneho. On that score, yung sobra-sobra na yung number of hours nila, pwede natin sila patawan para limay lang na hindi pwede 24 hours na sila sakali. Kailangan na magpaika.
2: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sinimula na ngayong Lunes ang 11th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iniharap ng prosekusyon sa paglilitis ang State Auditor ng Commission on Audits, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Inaasahang tetestigo ang saksi sa audit ng confidential funds ng Vice Presidente. Sa harap pa rin ito ng patuloy na pagharap ng mga ebidensya sa ilalim ng Article 1 ng Articles of Impeachment.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 4 sa 10 Pilipino, katumbas ng 43% ang tumukoy sa bribery bilang pinakaseryosong impeachment charge laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay batay sa survey ng Okta Research na isinagawa mula July 4 hanggang 11, 2026 kung saan nakapanayam ang 1,200 adult respondents. 28% naman ng adult respondents ang nagsabi na ang maling paggamit ng confidential funds ang pinakamabigat na impeachment allegation. Sinundan ng unexplained wealth na 10%, grave threats 10% at 8% ang nagsabing hindi nila alam o hindi matukoy ang pinakaseryosong allegasyon. Sinabi ng Okta Research na ipinapakita ng resulta na hindi pantay ang pagturing ng publiko sa mga allegasyon sa impeachment case.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kamara handang pagsabayin ang impeachment trial at budget hearing si Kathleen Forbes sa ulat.
5: Radyo Pilipinas Report. Inyak ni House Trial Spokesperson Representative Azia Alonto Adyong na kayang pagsabayin ng Kamara ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang pagdilig sa panukalan 2027 National Budget. Sa isang panayam, sinabi ni Adyong na nakasanayan na ng Kongreso ang sabay-sabay ng pagtupad sa iba't ibang tungkulin at prioridad. Anya, hindi naman lahat ng miyembro ng Kamara at ng Committee on Appropriations ay kailangan dumalo sa impeachment trial kaya may pagpapatuloy pa rin ang budget deliberations. Inamin ni Adyong na maaaring magkaroon ng kaunting pagbabago sa schedule ng budget hearings na sa impeachment proceedings. Gayunman, sinabi niyang karaniwan na nagdaragdag ng ilang araw ang Kamara sa budget season upang matiyak na tuloy-tuloy ang pagtalakay sa pondo ng mga ahensya ng gobyerno. Matay sa naunang pahayag ng DBMA, isusumitin nila ang 2027 National Expenditure Program sa Kamara sa August 14. Diin ni Adyong na mahalaga ang maayos na pamamahala ng oras, pagtatalaga ng mga miyembro at pagbibigay prioridad sa mga gawain ng Kamara. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: No special treatment kay dating House Speaker Martin Romualdez, tiniyak ng Malacanang si Alvin Baltazar sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Siguro ng palasyo ng Malacanang na wala nga sahang espesyal na pagtrato kay dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng nakaambang pagsasamba ng kasong katiwalian laban sa kanya ng ombudsman. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid naman ng dating House Speaker kung gaano karubdob ang pagnanayos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malinis ang gobyerno laban sa katiwalian. Nagdag ni Castro na hindi rin naman nakikita ng palasyo sa kabilang banda na dudulog si Romualdez sa Pangulo para sa posibleng posibleng paghingi ng tulong kayong abogado niya ito at alam kung ano ang gagawing depensa sa sandaling masampaan siya ng asunto. Bukod dito, marami ang abogado ang dating House Speaker at siya na mismo ang nagsabi na nakahanda niyang harapin ang mga paratang nakatiwalian laban sa kanya. Wala sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Alas 11:33.

0: ng umaga, antabayanan ang mga karaglagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
3: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:37 po ang ating oras sa iba nating mga balita. Mga LGU at kaukulang ahensya sa Lambak, Cagayan, inalerto ng Cagayan Valley DRRMC sa epekto ng Bagyong Luis. Ang detalye ng balita hatid ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tuguegarao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinaghahanda ngayon ng pamunuan ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction Management Council o CVDRMC ang mga lokal na pamahalaan at kinaukulang ahensya sa posibilidad posibleng epekto ng Bagyong Luis sa Region 2. Sa memorandum na ipirmado ni Council Chair at Office of the Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol, inaatas ang pagiging mapagmatsyag at pagpapatupad ng kinakailangang hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa kanilang mga nasasakupan, particular sa mga posibleng maapektuhan ng pagbaha, pag-uho ng lupa at iba pang panganib. Maaari anyang itaas ng mga ito ang kanilang alert status base sa sitwasyon sa kanilang lugar. Kahit pa man sa ngayon ay nananatili sa white alert ang operation center ng konseho. Kung kinakailangan, inaatas din ang pagpapatupad ng preemptive and forced evacuation sa mga residente at mga alagang hayop sa mga barangay na may mataas na banta ng flooding at landslides. Kasabay nito, ang pagtiyak na nakahanda at fully operational ang lahat ng evacuation center maging relief resources. Pinasisiguro rin sa mga kinaukulang ahensya at LGU ang pagsuspinde sa sea at river travel, pangingisda at swimming activities sa mga panahong masama ang lagay ng panahon. Samantala, nakatagda namang magsagwa ngayong araw ng PIDRA meeting ang konseho upang mailahad ang preparedness measures ng mga miyembro nito at higit pang mapaghanda ng bagyo na inaasang magdudulot ng pag-uulan sa reyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Todovilla Campa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Tayug. May gagawing pag-uulat si Leslie Gemino. Klase sa lahat ng antas sa Nueva Ecija, suspendido dahil kay Bagyong Luis.
10: Radyo Pilipinas Report.
12: Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa parehong pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ngayong Lunes, August 3, 2026. Ang suspension ay pinutupad bilang pag-iingat sa mga posibleng epekto at pag-ulan na dala ng Tropical Depression Luisa. Lahat ng antas, preschool hanggang college, postgraduate sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ngayong August 3, 2026, pinapayuhan lahat ng mga Nobo Ecijano na manatili sa loob ng tahanan, maging alerto at mag-ingat sa banta ng masamang panahon. Hinimok din ng pamalampalalawigan ng publiko na subaybayan ang mga pinakabagong ulat panahon mula sa pag-asa at pang nauukol na ahensya ng pamahalaan. Para sa mga opisyal at lehitimong anunsyo, maaaring bisitahin at i-follow ang opisyal na Facebook page ng provincial government of Nueva Ecija. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Tayuga, Pangasinan.
10: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, sa Kabikulan, Memorandum of Agreement nilagdaan para mas palakasin ang pangangalaga sa kapaligiran. Si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga para sa detalye.
10: Radyo Pilipinas Report.
13: Isinagawa na ang paglagda sa Memorandum of Agreement MOA para sa implementasyon ng Naga-Upland Green Canopy and Livelihood Program. Ang paglagda sa MOA ay isinagawa sa pagitan ng Local Government Unit ng Naga City at Metro Naga Water District MNWD. Layunin ng kasunduang ito na pag-isahin ang iba't ibang government agencies at partner institution para maisulong ang environmental conservation, sustainable development at Community Livelihood Initiative sa Naga City. Ang MOA ay nilagdaan ni Naga City Mayor Lenny Robredo, Naga View Adventist College President Rogelio Indico, Philippine Coconut Authority Regional Manager Dennis Andres, Department of Agrarian Reform Officer in Charge Engineer Rodel Martinez, Department of Agriculture Executive Director Rodel Tornilla, at Metro Naga Water District General Manager Florencio Mongoso Jr. Layunin ng partnership na ito na mas paigtingin ang interagency cooperation sa pagbibigay proteksyon at pagpreserba ng kapaligiran habang sinusuportahan ang mga programa at maipromote ang sustainable livelihood para sa lokal na komunidad. Maliban sa paglagda sa MOA, isinagawa rin ang tree planting activity at magtanim ng mga fruit-bearing trees sa compound ng naturang paaralan na nagbibigay simbolo ng kanilang commitment para sa greener, healthier at more sustainable future sa Naga City. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Sa ibang bahagi ng Kabikulan, biyahe sa dagat patungo at palabas ng Catanduanes, pinayagan na si Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas Virac sa balita.
10: Radyo Pilipinas Report.
14: Pinayagan ng muli ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe sa dagat patungo at palabas ng Catanduanes matapos alisin na ng pag-asa ang tropical cyclone wind signal sa lalawigan kaugnay ng Bagyong Luis. Dahil dito, nakabiyahe na ngayong umaga ang mahigit 400 stranded passengers sa Tabaco Port, Tabaco City, Albay na naghintay na makatawid patungong Catanduanes. Pinayagan na rin ang mga biyahe mula sa Virac at San Andres Ports na patungong Tabaco City. Kaya unti-unti nang nakabalik sa normal ang daloy ng mga biyaheng pandagat sa lalawigan. Una nang sinusundin ng TG ang mga biyahe dahil sa epekto ng sama ng panahon at pag-iral ng storm signal sa Catanduanes bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga pasahero at mga tripulante. Gayunman sa kabila ng muling pagbubukas ng mga pantalan, patuloy na pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at maingat sa pagpaplano ng paglalayag. Para sa Bagong Pilipino, si Nieva, Radyo Pinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:43 po ang ating oras. Abangan ang mga karagdagang balita mula sa Visayas at Mindanao dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
20: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
20: sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa
20: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating
20: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: World News in 5.
23: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
24: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
25: 66 impormasyon.
26: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
10: Sports Radio 918,
26: Radyo Magazine 1278
10: at Radyo Pilipinas World Service.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio,
26: Radyo Magazine,
10: Serbisyo Publiko,
26: the AM and FM collab
10: sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
26: Colab.
10: Radyo Publiko.
26: Serbisyo.
10: Bayan.
26: News Nationwide.
27: Balitang pambansa.
28: Sa ulo ng ating
27: pinakamalawak na pagbabalita.
10: Ang Radyo ng Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
10: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
26: Ang Radyo ng Publiko.
10: Radyo Publiko.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan
10: sa sambayanan.
26: Ay inyo ring mapapakinggan
10: sa 104.3 FM band.
29: Magkaisa.
30: Magtulungan.
29: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
10: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko
10: sa 104.3
26: The Capital.
10: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino.
26: Ibabahagi natin
10: mula alas 6 ng umaga
26: hanggang alas 12:30 ng tanghali,
10: Monday to Friday
26: sa 104.3 FM band.
10: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko
10: and The Capital.
26: Ang boses ng Pangulo.
10: Sabay na maghahatid ng serbisyo
26: sa mamamayang
10: Pilipino
26: in the new era of collaboration.
27: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
10: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko
10: sa 104.3
26: The Capital.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo
26: Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
31: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 4:06 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ngayon, nakuha naman tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa Visayas. Massive clearing and declogging operation isinagawa sa lugar na lubhang naapektuhan ng pagbaha sa Cebu City. Ang may dala ng balitang yan, si Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
32: Sinamantala ng mga kawani ng Cebu City Hall ang magandang panahon kahapon, Agosto 2, upang magsagawa ng massive declogging sa daluyan ng tubig sa Sitio Tambisan, Barangay Tisa, lungsod ng Cebu. Ang Sitio Tambisan ay isa sa mga lugar sa Barangay Tisa na ilang araw na nalubog sa baha noong nakaraang Linggo dahil sa ilang araw ng mga pag-ulan na dala ng low pressure area. Kahit na araw ng Linggo, pinangunahan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga tauhan ng Cebu City Hall upang linisin ang dalawang ilog sa City sitio Tambisan upang magtuloy-tuloy na ang agos ng tubig. Ang pagsasagawa ng clearing at declogging operation sa sitio Tambisan ay bunga ng isinagawang pagpupulong ng Barangay Tisa, Cebu City Government, kasama ang mga residente kabilang na ang mga naninirahan sa La Paloma Subdivision at sitio Santa Rita.
0: Alas 11:48 po ang ating oras sa ngayon. Tumungo tayo sa Malacañang para sa press briefing. Nakatutok po dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
2: Pag meron din ang express briefing.
3: Ang mga residential customers ng Miralco na makakatanggap sila ng refund rate na 0.51,
4: ipinag-utos ng komisyon sa kumpanya na ibalik ang equivalent rate na 0.3448 peso per kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan. Makakaasa ang mga residential customers ng Miralco na makakatanggap sila ng refund rate na 0.5861 peso per kilowatt hour. Kung kayo ay may konsumo na aabot sa 200 kilowatt hours, kada buwan ay maaaring kayong makatanggap ng refund na aabot sa higit 100 piso. Ayon kay ERC Chair and CEO Francis Saturnino Juan, ipatutupad ang refund sa susunod na bill cycle. Dapat din ay malinaw itong nakasaad sa electricity bills ng mga consumer. Malinaw ang hangari ng Pangulo. Ibalik sa taong bayan ang kanilang pinagpaguran. Kada piso na matitipid ay malaking tulong sa bawat pamilyang Pilipino.

sa kanyang katatapos lamang na SONA, inihayag ni Pangulong Marcos Jr. na kanyang mithiin na pagaanin ang pasanin ng taxpayers. Ito'y sa pamamagitan ng pagpapalawak sa tax exemption at pag-exempt sa mga maliliit na negosyo sa pagbabayad ng minimum corporate income tax. Bilang tugon, nagpahayag ng suporta ang Bureau of Internal Revenue sa isinusulong na tax reform agenda ng Pangulo. Ayon kay BIR, Commissioner Charlito Mendoza, handa ang kawanihan na ipatupad ang mga hakbang na maaaring aprubahan ng Kongreso. Tiniyak ng Commissioner na patuloy lang ang mga taxpayer-centric measures ng BIR para gawing mas epektibo ang pagkolekta ng buwis. Kabilang dito ang pag-simplify ng compliance at pagpapabuti ng serbisyo para sa taxpayers. Nandyan din ang pag-modernize sa systems at pag-review sa mga proseso at regulasyon na hindi naangkop sa pangangailangan ng mga nagbabayad ng buwis. Iginit naman ni Commissioner Mendoza na magpapatuloy din ang konsultasyon ng BIR sa mga stakeholders nito para siguruhin na gumagana ang mga hakbang ng kawanihan upang tugunan ang anumang suliranin. Malinaw ang layunin ni Pangulo Marcos Jr. gawin ang lahat ng paraan upang maibsan ang bigat ng pasanin ng ating mga kababayan.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
2: Hello po. Good morning po, Yusek. After the Philippines submitted the official nautical chart of Bajo de Masinloc at the UN Secretary, China over the weekend po released a statement condemning the PH's baseline of territories, saying that the Philippines violated the UNCLOS po. Now, I understand that the President previously said na ang approach po natin dito is diplomatic and legal. Now, ano, will we still push for this kind of approach given that even China itself doesn't recognize this legality po?
0: Tayo lamang, ang Pangulo at ang administrasyon ay tumutupad kung ano ang sinasabi ng ating batas, kung ano ang sinasabi ng UNCLOS, at kung ano ang nasabi na sa arbitral ruling. Hindi tayo lalagpas dyan, hindi tayo mang-aangkin ng teritoryo ng anumang karapatan ng iba. Ang ipinaglalaban lang ng ating pamahalaan ay kung ano ang nasa atin, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang sinasabi ng arbitral ruling at ng UNCLOS.
2: Shifting gears lang din po, a separate question po. Yung sa Alliance of Health Workers po, they released a statement saying that the President did not provide them their legal benefits po. I think it was 7,000 pesos of delayed benefits and performance-based bonuses po, delayed po since 2021. Ano po yung ano natin, reaction po natin dito? Bakit po siya na-delay?
0: Okay, yung 2021, of course, hindi pa po ito sakop ni Pangulo Marcos Jr. Pero sa ngayon po, ito po ay inaayos po at may issue lamang po ng kaunti sa COA na kung saan ang DOH po ngayon ay nagpadala na po ng sulat sa DBM para sa mga clarification patungkol sa issues dahil nandoon po ang mga issue tungkol sa mga yung medical allowance involving the verification ng disbursement modes tulad ng direct HMO provider engagement or cash reimbursement, eligibility coverage or documentary attachments. So ito yung mga issues na kinakailangang marisolba. Pero sa mga kababayan po natin na kayo naman po talaga ay benepisyaryo, makakaasa po kayo at inaayos lamang po ang mga issues para liwanagin po ito sa DBM.
2: So wala pa pong specific date kung kailan po marirelease?
0: Wala pa po dahil sa ngayon po ay kinaklarify po lahat ng mga issues na ibinato po rin ng COA.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
3: Hi, Yusek. Good morning po. Si Defense Secretary Gibo Teodoro said, elected officials who side with China's position on the West Philippine Sea should consider resigning because they swore to uphold the Constitution, Philippine laws, and the country's 2016 arbitral victory. And then you have Davao lawmaker Pulong Duterte accusing Teodoro of demonizing China and acting as if he were imposing a loyalty test. So for Malacanang po, does Malacanang view the or echo the call of Secretary Teodoro for pro-Beijing officials to disclose their allegiance and resign eventually?
0: Sinabi niya talaga 'yon.
3: Ang sabi po niya sa press sa kanyang kapihan sa
0: Manila. Of course, first about loyalty test. Pangalawa, ano yung pinakahuling sinabi niya?
3: Ang sabi po ni demonizing China.
0: And then, yung pinakadulo.
3: Sabi po ni Davao Mayor, Davao Lawmaker Teodoro, Duterte, acting as if he were imposing a loyalty test. So,
0: ang pinag-uusapan po natin dito ay mga Pilipino. Pilipino na ang dapat ang puso ay para sa Pilipinas lamang. Hindi pinag-uusapan dito ang loyalty. Lahat tayo mga Pilipino, dapat ang puso, ang paninindigan, ang ipaglalaban ay ang bansang Pilipinas lamang. So kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para si isang katulad niya na mambabatas na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. So wala tayong nakikita na mali, no? Ang pangulo, ang administrasyon ay wala nakikita na mali sa tinuran ni Secretary Gibo Teodoro. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Ang sabi nga ng Pangulo, pagdating sa pagpaprotekta sa ating interes, kahit anuman ang ating kulay, kahit magkakaiba ang pananaw sa ibang issues, pero ang patungkol sa pagmamahal sa bansa, hindi ito pinag-uusapan. Huwag nating ang mga issues patungkol sa maging magandang relasyon sa bansang China ay iba sa issue ng pagprotekta sa ating interes. Totoo na meron tayong magandang relasyon sa China patungkol sa trade, investment, negosyo. Hindi yan usapin. So, hindi pwedeng pagsamahin ang pagninegosyo, magandang relasyon sa China, sa pagpoprotekta sa interes ng Pilipinas.
3: So, ano po ang mensahe niyo, ma'am, to elected officials who might be echoing China's narrative as observed by defense officials?
0: Mas maganda po siguro talaga kung kayo po ay nagpapakita ng katulad ng pananaw ni Congressman Pulong Duterte. Mas magandang lumatad na sila para makita natin kung sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas.
3: Follow up, still on China, ma'am. Over the weekend, nilabas po ng China yung implementing rules for its nature reserve in Scarborough Shoal because last year, in recent months, naglabas po sila ng white paper on Scarborough Shoal. The rules indicate establishing routine patrols, legal penalties for violators, and requiring prior approval before activities are allowed into the nature reserve. How concerning is this for the Philippine government?
0: Batas nila yan, pero meron tayong sariling batas. Batas natin na pwede ding ipatupad. At ang batas natin ay naaayon sa own clause, sa sarili nating batas, sa sarili nating pagkilala, pati na rin ang arbitrary ruling. So wala tayong nilalabag na anumang batas at wala tayong inaangking anumang teritoryo.
1: So, natatanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
4: Yusek, magandang umaga po. Yusek, does Malacanang share the same legal view na based on labor law, walang korte ang pwedeng magilabas ng, halimbawa, TRO, temporary restraining order, again, sa mga naging decision ng wage board gaya ng regional, tripartite wages, and productivity board?
0: Sa ngayon po ay meron na pong ginagawa po na dokumento at pagtutol, although of course ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa. Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa regional tripartite wages and productivity board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte. So anyway, ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa po para sa ating mga manggagawa.
4: Kasi yung TRO yata, Yusek, good for 20 days. So, pumapatak na hanggang August 13. So, are we confident, Yusek, na after 20 days or sa after August 13, pwede nang ma-implement, hindi naman ura-urada, mm-mm, pero ma-i-implement yung 85 peso wage increase para sa National Capital Region?
0: Hindi ko po kayang mag-speculate kung ano ang mga susunod na mangyayari at ayoko rin pangunahan din po ang korte, pati po ang Office of the Solicitor General. Pero sa ngayon po ay ipinaglalaban ang stance ng ating pamahalaan patungkol sa wage order para sa ating mga kababayan sa NCR.
1: Okay, follow-up question mula kay Christian Yosores, DZMM.
5: Hi, Yusek. Nakarating po ba kay Pangulo yung balita tungkol po doon sa paglalabas ng TRO ng Pasig RTC sa wage hike? And nagbago po ba yung posisyon niya tungkol po doon sa mga panawagan sa legislated wage hike? Kasi di pa po laging binabanggit ng Pangulo na may mga regional wage boards na magtatrabaho para tiyakin na merong review at pagpapatupad ng dagdag sahod.
0: anong ibig mong sabihin kung nagbago yung kanyang pananaw?
5: Kung will he support now yung mga calls for a legislated wage hike sa Congress?
0: Ang pagbibigay naman po ng tamang wage or sweldo sa ating mga manggagawa, ito naman po ay nais ng Pangulo. Kaya hanggat wala pang nagagawa na batas patungkol po dito, tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng pamahalaan at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Bernadette Tamayo, The Manila Times.
6: Senator Amy Marcos has sought an Senate inquiry on the Pax Silica venture. She claimed po na there are farmers in Capas, Tarlac who were told to stop planting para daw supposedly to prepare the land for the establishment of the tech hub. Mm-hmm. What's the reaction of the palace on this matter po?
0: Hindi naman napipigil si Senator Amy sa kanyang mga gusto. At siguro mas maganda po na malaman niya kasi ang pinag-usapan dito ay mga farmers. Since 2019 po, during the 2019 SEA Games, nagkaroon na po ng tinatawag nating buildable areas. Ito po ay allocated na since 2019. So, sa lugar na ito, ay dapat wala ng farmers dahil ito po nga ay na-approve na bilang buildable zones. At mayroon naman pong natitira na 6,000 hectares na reserve para sa open green spaces, forest reserves, and designated zones for upland farming. So, maliit lang po ang maookupan nito. 3,500 hectares ang kabuuan ng buildable zones. At doon po, maaaring ilagay itong proyekto regarding Pax Silica. So, hindi po makaka-apekto to sa ating mga farmers.
6: Follow-up po. Ma'am, sinabi rin po ni Senator Marcos na wala daw pong, hindi daw po sapat yung konsultasyon sa mga komunidad na maapektuhan itong Pax Silica deal.
0: Sa ngayon po, binanggit ko po noong nakaraan, ang BCDA po ay open po at sa ngayon po ay patuloy po ang kanilang pagkukonsulta sa mga concerned agencies, concerned local government units, sa lahat ng stakeholders. Kaya ito po ay nabanggit natin para sa lahat na may mga concerns ay maaari po makipag-ugnayan sa ating pamahalaan para matugunan kung ano ang mga issues na dapat pang iresolba.
1: Okay, so doon natanong mula kay Christian Bascones, PRTV.
7: Yusek, lumalabas po yung mga spekulasyon dahil raw nagkaroon ng professional working relationship between DPW Secretary Vince Dizon at Senator Alan Peter Cayetano sa nakarang administrasyon at pareho rin silang na-involve no, doon sa investigasyon ng mga issue kaugnay ng 2019 SEA Games na kalaunay na dismiss din yung kaso. Paano po tinitiyak ng Paolong Marcos Jr. na mananatili ang tiwala ng publiko sa integridad at fairness ng beripikasyong isinasagawa ng DPWH sa mga alegasyon ni Senator Ping Lacson hinggil sa umanay maanmalyang flood control projects sa Taguig?
0: Ang sabi naman po ni DPWH Secretary Vince Dizon, siya ay makikipagtulungan sa lahat ng pag-iimbestiga na gagawin sa Taguig City. Hindi lang naman sa Taguig City, sa lahat ng kapulungan, sa lahat ng lugar sa Pilipinas na maaaring mayroong mga maanumalyang infrastructure projects or mga flood control projects. So, makakaasa po tayo. Ito naman po din ay siniguro ni Secretary Vince Dizon. Pangalan niya po ang nakataya dito. Hindi ang pagkakaibigan, hindi yung dati nilang pagiging magkaalyado. Integridad ng pamahalaan, integridad ni Secretary Vince Dizon ang nakataya rito.
7: Follow-up ko po doon. During past interview, sinabi ni Secretary Dizon na walang natukoy po ang ICI na manumalang flood control projects o anumang infrastructure projects sa Taguig sa investigasyon nito sa may mahigit 400 projects. Pero sa mga bagong aligasyon ni Senator Lacson, How do we justify na sapat ang naging investigasyon ng komisyon? Sa bago niyang pahayag, kontrolado raw kasi ni Senator Cayetano ang DPWH sa Taguig, ma'am.
0: Kaya nga mas maganda na mas malalim na pag-iimbestiga ang gawin para malaman kung anong totoo. Kung wala namang ghost projects, walang dapat katakutan. Pero kung meron, ay dapat panagutan.
7: Thank you, ma'am.
1: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
8: Good morning. Good afternoon, ma'am. Ma'am, sa report ng Climate Conflict Action Asia, umabot na daw sa 235 deaths from January to July 28 na yung may kinalaman sa BARM elections. So ano po ang marching order ng palasyo sa PNP at AFP? At dahil gano'n na po kadami ang mga namatay dahil sa election-related incidents, and ano po yung... balak po bang magdagdag ng AFP at PNP personnel doon?
0: Meron na po ba tayo nakuha na validated na records so far? Meron na po ba?
8: As per report lang po ito ng climate conflict.
0: Okay. Okay, ang unang-una po ang nais ng Pangulo, ang order ng Pangulo ay maging mapayapa, ligtas at magkaroon ng malayang halalan sa BARM. Sa ngayon po, ang ayon po sa PNP, maganda naman din po na sila ay nabibigyan ng ganitong klase mga impormasyon, pero ito po ay kanilang ibiberipika. At ito po ang gagawin ayon sa PNP. Patuloy ang focus law enforcement operations ng PNP laban sa mga private armed groups at iba pang banta sa seguridad, kasabay ng mahigpit na koordinasyon ng PNP, AFP at COMELEC sa pamamagitan ng Joint Security Control Centers. Pinalalakas din ang intelligence gathering, community engagement at mahigpit na pagpapatupad ng political neutrality ng lahat ng security personnel. Sa ngayon, mayroong 8,299 PNP personnel ang nakadeploy para sa election security sa BARM. Habang papalapit ang halalan, maaari pang madagdagan ang deployment batay sa threat assessment at sa magiging pangangailangan ng COMELEC. Katuwang ng PNP ang AFP at Philippine Coast Guard sa pagpapatibay ng seguridad, lalo sa mga election areas of concern na tinukoy ng COMELEC upang matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na pagsasagawa ng halalan. Yan po ang ayon sa PNP. At ayon din naman po sa COMELEC, yung nasasabing mga issue ng violence ay hindi po election related. Personal conflicts ito ayon sa COMELEC. But anumat anumang mangyayari, ang PNP po, ang AFP, Philippine Coast Guard ay handa po para matiyak ang kapayapaan sa halalang darating.
1: Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
9: Good afternoon, Yusek. Yusek, a group of concerned citizens filed a complaint against Secretary Buhalte. Did the President learn about this? This is allegedly due to his involvement in some gambling activities. What was the reaction of the President?
0: Kung may ganito po mga issue ay dapat lang po talagang lumabas. Kailangan po maimbestigahan at kung ano man po ang kalalabasan nito ay hahayaan po natin ang Pangulo na mag-desisyon patungkol dyan.
9: Do you see a need, ma'am, na mag-impose ng preventive suspension against the Secretary while the investigation is ongoing? Kasama po kasi yan doon sa nire-request nila.
0: Sa ngayon, hindi pa po na ipapaabot ng Pangulo kung mag-i-issue ng ganyan sa kay Secretary Buhalte. Pero tignan po natin sa mga susunod na mga oras or araw at ibibigay ko po sa inyo ang pinaka-update.
9: But as of now, can we say that the President still trusts the Secretary?
0: Sa ngayon po na wala pa naman pong nailalabas na anumang concrete evidence, maliba lamang po talaga kung ito talaga ay mapapatotohanan na, doon lamang po kikilos ang ating Pangulo.
1: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
4: Yusek, comment lang ng palas doon sa lumabas na sexual and character assassination plot against Executive Secretary Recto for the purpose of setting him up in a fabricated scandal?
0: Kung ito'y mapapatunayan na totoo dahil may mga witnesses, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila na sirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Recto. Ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry, gawaing paggawa ng intriga, pagplanta ng ebidensya. Diyan ba sila sanay? Diyan ba sila eksperto? Ito yung iniiwasan ng pamahalaan. Kaya nga meron tayong tinatawag na due process. Proseso ang pinapatupad ng pamahalaan, ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ayaw natin yung naranasan natin nung nakaraang administrasyon. Pero pilit pa rin nilang ginagawa sa ngayon. Hindi ito unang beses. Madami na tayong nakita, marami na tayong naobserbahan na yung ibang mga inilalatag nilang mga di umanong testigo ay gawa-gawa lamang. Sino ngayon ang nagpapagulo sa bansang ito? Sinabi ng Vice Presidente na ang bansa natin ay in chaos. Sino ang gumagawa ng gulo sa bansa natin? Definitely, hindi ang Pangulong Marcos Jr. Sino ang mga kaalyadong tinuturo na gumawa nito? Ito ba ang ugali na ipamamana natin sa ating mga kabataang Pilipino? Hindi dapat ganito nakikita ang karahasan, paggawa ng kwento, paninira. Napakarampanta ng ginagawa nila. At ito ay nakakasira sa gobyerno, nakakasira sa isipan ng ating mga kabataan.
4: Yusek, follow-up lang. Isa mo lang kanyang convince na hindi lang nagtatapos kay Congressman, na banggit naman si Congressman Leviste, at saka si dating Congressman Jing Paras. Kumbinsido ba ang palasyo na hindi lang nagtatapos doon sa dalawa yung itong plot kay Executive Secretary?
0: Sa ngayon po, ang NBI, sa pamumuno po ni NBI Director Matibag, ay inaalam pa po ang pinakalalim nito. Dahil pwedeng hindi lamang si ES Ralph Recto ang nais nilang biktimahin. So, dapat natin tumalaman. So, tayo lahat, kayo mga lehitimo, taga-mainstream media, ipaglaban ninyo ang inyong karangalan, ang inyong dignidad bilang tagapagbalita ng tama, hindi fake news.
1: So, tinatanong mula kay Trista Nadalo, Newswatch Plus.
3: Ayusek, maiba lang po na topic yung sa pag-grant ng Sandigan Bayan ng bail kay former Senator Revilla. Some groups have expressed their disappointment by the decision, kabilang po yung grupong Spark, na sinabi po nila it showed the failure of the ombudsman to convince both the public and the courts of the strength of their anti-corruption cases. Sabi po nila, taxpayers do not need any more of Boying Remulla's papogi press conferences, but rather a transparent and comprehensive report on the case, on the corruption cases. Sabi naman po ng grupong Kapatid, this decision exposes the sharpest irony of Philippine justice, swift, compassionate, discretion for the powerful, but rigid severity and endless delays for political prisoners and poor PDLs. Ano po ang saloobin ng Malacañang dito sa naging desisyon ng Sandigan Bayan and sa mga, syempre po, parang nadidismaya sa naging resulta?
0: Sa pagkakatong ito, tandaan po natin, hindi lamang po si dating Senador Bong Revilla ang akusado rito. Siya lamang po ang nabigyan ng pagkakataon na makapag-post ng bail for temporary liberty Yung iba po na sangkot ay hindi po nag-grant ang petition for bail. Huwag natin kalimutan yan. So, hindi po natin masasabi na hindi sapat ang naging trabaho ng Office of the Ombudsman at ng mga state prosecutors. Hindi ito gauge para sabihin na hindi sila nagtatrabaho. Unang-una, ang karamihan siguro sa mga nagtutuligsa, hindi nila na-witness. Most probably, yung pinaka naging hearing. Sa lahat ng pagkakataon ng hearing, hindi natin masasabing nandoon sila. So, kung may kakulangan, hindi pa po dito nagtatapos. Dahil petition for bail pa lang po ito. Maaaring nagkaroon ng edge, pero ayon naman sa Office of the Ombudsman, ay may matibay silang mga ebidensya. So, hayaan na lang po natin ang state prosecutors na gampanan ang kanilang trabaho.
3: Isang maikli na lang po na follow-up. Siguro sa mata ng publiko, ma'am, paano po i-assure ng Malacanang na there was no special treatment? Because in our previous briefings, ang lagi po nating ina-example nga is ang unang nasampahan ng kaso ay kaalyado mismo ni Pangulong Marcos, which is former Senator Revilla. Pero at this point, siya po yung nabigyan ng piyansa or ng pagkakataong magpiyansa. Baka lang po maging iba yung pagtingin ng publiko. Ano po ang pagtitiyak dito ng Malacanang when it comes to corruption cases?
0: Give me the concrete question. What do you mean, maiiba ang pagtingin ng tao? In what way?
3: Baka lang po sabihin may selective justice na naman po.
0: Selective justice na, dahil napakawalan siya or nagkaroon ng temporary liberty.
3: Bilang siya po ay kaalyado din ng Pangulo as compared to others na hindi pa po nabibigyan ng ganitong desisyon o pagkakataon.
0: Okay. Unang-una, ang pagde-decision po yan, hindi po hawak ng Pangulo ang judiciary. Alam natin na may separation of powers. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan, at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So, walang logic. It doesn't follow na siya ang unang pakakawalan dahil kaalyado. E di dapat hindi na lang sinampahan ng kaso. Diba?
1: Okay. Follow-up question, Malaki Ivan Mayrina, GMA7.
10: Yusek, over the weekend, sinabi ni Ombudsman Remulla na hindi sila nagulat dito sa grant of bail kay dating Senador Revilla. At mukhang, to use his words, tinrabaho na mabigyan ng temporary liberty ang dating senador. And in that context, sinabi niya, it is an eye-opener that they have to fight harder against corruption. Has the Ombudsman discussed this with the President? At ano ho ang naging reaksyon ng Pangulo? And what does this administration intend to do about this? Na may tinatrabaho para mabigyan ng bail ang ilang personalidad.
0: Nadinig po natin yan at nadinig din po ng Pangulo na it's supposed to be a whole of government approach. Kung nagtatrabaho po ang ombudsman, nagtatrabaho ang ehekutibo na panagutin ang dapat na managot, obligasyon din po ng judiciary na maayos ang kanilang pagre-resolba sa kaso. So, wala tayong alam kung nagkausap sila, but definitely hindi naman obligasyon ng Pangulo na panghimasukan ang anumang trabaho ng Office of the Ombudsman. Kasi nga, independent body sila. So, di kailangan mag-report ni Ombudsman Remulla kay Pangulo. Yes, iba.
10: How does the President feel about this? Dahil definitely magkakaroon po ito ng impact sa credibility ng anti-corruption campaign ng administrasyon.
0: Kaya nga po, ang hiling ni Ombudsman Remulla ay dapat whole of government approach. Hindi lang ehekutibo, hindi lamang ang legislative, hindi lang yung mga nang-uusig, pati kasama na rin po ang judiciary.
10: Ma'am, sorry. Ihabol ko na lang. I just need to clarify, is Secretary Puhalte currently under investigation already?
0: Sa ngayon po, wala pang naibigay sa atin dahil kalalabas lamang po itong issue na ito against Secretary Buhalte.
10: Thank you.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
11: Yusek, former Speaker Martin's camp is questioning the Ombudsman and Ombudsman's inclusion of some of the testimonies of the Maleta boys. Sayang lang daw po ito sa oras kasi DOJ na mismo yung nagsabi na hindi naman po reliable yung testigo ng Maleta boys. Ano pong reaction ng Malacanang dito?
0: Again, hindi po tayo makikialam, hindi makikialam ang Pangulo at ang ehekutibo sa mga prosesong ginagawa ng Ombudsman. Kung yan po rin ang tingin ni dating Speaker Romualdez na ang mga salita ng Maleta Boys ay walang saysay, walang bahid ng katotohanan, magagamit naman din po niya itong depensa.
11: But Yusek, we're talking about state prosecutors. Is the government now legitimizing the account of the Maleta Boys? Kasi po last June, ang sabi niyo po yung Maleta Boys ay butas-butas yung kwento, walang pinanggagalingan at walang basihan. They're also facing perjury charges. So, lihito mo na po ba ngayon para sa gobyerno yung Maleta Boys?
0: On our part, nandun pa rin po tayo na walang pinagbabasihan ang mga kwento ng Maleta Boys. Kung ano po ang nakita ng Office of the Ombudsman patungkol sa kaso ni dating Speaker Romualdez, hindi po natin yan panghihimasukan.
11: Last question, Yusek. Partido Democratico Pilipino called the graft and plunder complaints against Senator Legarda and Congressman Leviste as acts of prostituting the Office of the Ombudsman for political prosecution of the opposition. Ano po ang reaction nito?
0: Again, ang concern po dito ay ang Office of the Ombudsman. Ang nais naman po kasi ng Pangulo ay ipatupad, galangin ng due process, ang proseso, ang batas. Kung dapat may managot, panagutin. Pero dapat nandyan ang konkretong mga ebidensya. On the part ng Ombudsman, hindi po tayo maaari makapagsalita patungkol sa kanila. Maaari naman po nila itong sagutin. At nadinig din po naman natin kay Ombudsman Rimulya na sila ay nagpapatupad lamang ng kanilang mandato.
1: Meron tanong mula kanyang press corps. Maraming salamat. Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Bilang tugon sa pagpapatibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga karapatang pandagat ng Pilipinas, pinangunahan ni Philippine Ambassador at Permanent Representative to the United Nations, Enrique Manalo, ang paghain ng opisyal na nautical chart ng Bajo de Masinloc at mga nakapaligid na maritime zones sa UN Secretariat. Bahagi ito ng pagpapatibay ng Pilipinas sa mga karagatan ng bansa sa ilalim ng Article 16 ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, o UNCLOS. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa pangunguna ni Secretary Tez Lazaro, pinatitibay ng hakbang na ito ang legal na katiyakan, transparency at pandaigdigang pagkilala sa lawak ng jurisdiksyon ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Mahalaga rin ito sa pagpreserba ng opisyal na record ng mga maritime entitlement ng bansa sa harap ng epekto ng climate change at pagtaas ng level ng dagat. Isa lang ang hakbang na ito ng pamahalaan na naglalayong mapanatili sa kaisipan ng bawat Pilipino at ng buong mundo ang mga karagatan ng Pilipinas, lalong-lalo na ang West Philippine Sea. Bahagi rin ito sa matinding kampanya ni Pangulong Marcos Jr. isulong ang karapatan ng bawat Pilipino sa ating mga karagatan. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maukit sa isipan ng mga kabataan ang kahalagahan ng West Philippine Sea, inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources sa pangunguna ni Secretary Juan Miguel Cuna ang The Wonderful West Philippine Sea, ang kauna-unahang three-part e-book na magpapakilala sa mga kabataan sa marine biodiversity ng bansa at sa West Philippine Sea. Inilunsad ang e-book bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng DENR na gawing mas madaling maunawaan at mapalapit sa mga bata ang kaalaman tungkol sa agham, pangkaragatan, pangangalaga sa kalikasan at environmental education. Ang unang yugto ng ibog, The Wonderful West Philippine Sea with Pawi, the Sea Turtle, ay sumusunod sa paglalakbay ni Pawi, isang mausisang pawikan habang tinutuklas ang mga bakawan, damuhang dagat, bahura at mga pamayang baybayin ng West Philippine Sea. Ayon sa DNR, makakatulong ang ibook na maintindihan din ng mga kabataan, pati ng mga congressmen, ang kahalagahan ng food security, kabuhayan sa karagatan, at shared heritage. At mauunawaan sa simpleng paraan ang 2016 arbitral ruling. Tampok din sa ibook ang mga gawaing pagkilala sa iba't ibang species, mga pahinang maaaring hulayan, at isang pangakong pampamilya na naghihikayat ng mga simpleng hakbang para sa pangangalaga sa kalikasan. Tulad na lang ng pagbabawas ng paggamit ng single-use plastics, wastong pagtapon ng basura, pagtitipid ng tubig at pakikilahok sa mga community clean-up drive. Hindi pagtatapon ng basura,

0: at sa mga iba ang pananaw na tungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea, i-download nyo na po yan. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay maggalang at mapagkalinga. Ugaling dapat manahin ng mga kabataang Pilipino. May kasabihan tayo na ang ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng mga bata. Ang nakikita mga karahasan na pinapalakpakan pa ay gagayahin ng ating mga kabataan. Pagkaingatan ito ng mga magulang at mga guro, ipakita ang tunay na bagong Pilipino. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Okay, ilang mga katanungan yung inentertain ni PCO Undersecretary Chloe Castro. Ilan dito yung tanong hinggil doon sa naging pahayag ni Defense Secretary Gilbert Tidoro na nagsasabing yung mga full-time officials to resign. Ang tugon dito ng PCO Undersecretary, wala namang mali doon sa sinabi ni Secretary Tidoro. At ang kinakailangan niya kung pag-uusapan ay pagmamahal sa bansa ang pinag-uusapan, ito ang dapat na makita sa mga Pilipino. At doon sa sinabi ni Congressman Pulong Duterte sa demonizing China, nakaka-alarma niya ito, sabi ni Undersecretary Clear Castro, parang loyalty, parang kumalabas na gano'n ang loyalty nitong si Congressman Pulong Duterte ay hindi solido sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Yung mensahe doon sa mga elected officials na kailangan ng magbito at very often doon sa mga full-time officials, sabi ni Mr. Castro, magpakita na para lumantad na sila para magkaalaman na kung saka-sakalo. Samantalang sa iba pang mga natanong na issue ay yung tungkol din sa ito, inuuntay ito ng ating mga magagawa. No? Makagkat ang tiningat ng Palasyo ng Malacanang sa gitna ng tiyaro na inilabas ng Pasig City Regional Trial Court ay lumalaban ang pamahalaan. Pinaglalaban ang pamahalaan ang mga magagawang Pilipino, particular dito sa National Capital Region para 55 pesos na dagdag komento para sa kanila. Meron na lang yung ginagawang opisyon na pagtutol dito ang pamahalaan at ginagawa nito ng remedyo. Ang ato na dapat, ano nga, din sa pinatawag na regional tripod ng World Defense of the Pilipinas. Samantala, nabanggit din na kanina yung patungkol dito sa DOH Secretary Cuarte sa gitna ng pagkaka-involve ito o gano'n. Ito ay reklamo na gambling activities. Sabi na pala sa namalakan niya kung may issue, natin lang may naimbestigahan at ayaw natin ang Pangulong Marcos na mag-desisyon bukod niya. Pero sa ngayon, ang sabi ni Yusuf, sabi ka natapanggap sa Pangulo kung may, o ng Pangulo, isa ka sarali na may preventing suspension dito kay DOH Secretary. Samantala, iabala lang natin ito, yung bayon sa dating Senador Bong Revilla, ang sabi naman ang pangalaso dito, yung petition for bail pa lang ang pinag-uusapan dito. So, hindi pa tapos ang laban at panarating na pinag-aharap na kaso. Ito si dating Senador Bong Revilla. So, yun lang ilang sa mga nagbanggitan ng PCO Undersecretary sa Katuwani, Undersecretary Clay Castro, dito sa Pulong Balikan sa Palasyo ng Malacanang. Para pa rin dito sa Malacanang, para sa Bago Pilipinas, tayo din magkasama sa Pilipinas sa grupo dito.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi

0: Basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
1: A Radyo Pilipinas coverage.
6: At 35 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kababayan, inyo nga pong napakinggan ang Malacañang press briefing kasama si Undersecretary Claire Castro. At sa punto pong ito, mga kababayan, matapos ang press briefing sa Malacañang, magtungo naman tayo dito sa Senado. Saan nagpapatuloy nga ang day 11 ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tutungo tayo doon sa ating kasamahan na si Nympha Asuncion, 15 kahon ng mga dokumento sa confidential funds inihaharap ng House Prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok doon ang ating kasamahan si Nympha Asuncion.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
1: a Radyo Pilipinas coverage.
7: Yes, nasa 15 kahon nga ang inihanda ng prosekusyon na iharap dito sa paglilitis ngayon sa ikalabing isang araw ng paglilitis ng sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig ngayong araw, sinabi ni Private Prosecutor Lorna Capuna na ang mga kahon ay naglalaman ng mga dokumentong may kaugnayan sa confidential funds. Kasabay nito, tinawag bilang testigo si Roderick Wamil, dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA o ICFAO. Ayon kay Capunan, para lang sa naturang testigo, yung 50 na ebidensya o exhibits na ipapakita sa korte. Kabilang dito, yung kabuang 3,664 na mga dokumento, kung saan 3,617 ay mga acknowledgement receipts o ARs. Sa bilang na ito, 845 receipts ang mula sa ika-apat na quarter ng 2022 na may kaugnayan sa Office of the Vice President o OVP. Hinilig din na Capunan na tanggapin ng impeachment court ang mga dokumento sa pamamagitan ng stipulation at binigyang diin na ang mga ito ay hindi nagmula sa prosecution team kundi mga dokumentong isinumite mismo ng Office of the Vice President at Department of Education bilang liquidation ng kanilang confidential funds. Ayon sa prosecution, ang mga dokumento ay may kaugnayan sa liquidation ng 500 million pesos sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at 112.5 million pesos sa confidential funds ng Department of Education na dating pinamunuan ni VP Sara. Ang Article 1 ng impeachment complaint ay nag-ako sa kaya VP Sara ng culpable violation ng Constitution, graft corruption at betrayal of public trust dahil sa umano'y sistematikong maling paggamit, paglustay at irregular na liquidation ng kabuang 612.5 million pesos na confidential fund na inilaan sa OVP at DepEd. Pagkatapos na yung naging stipulation ng the prosecution that defense ay ang natira na lang ay nabawas pala yung 10 boxes ng mga dokumento mula dun sa paunang 15 boxes dapat ng confidential funds ay ipresenta ng prosecution dito nga sa kaugnay ng pagtestigo ni Wamil. Kaya sabi ni Attorney Capunan ay nabawasan nga sila ng 10 boxes at mas mapapaiksi itong naasahan natin, mas mapapaiksi pa itong pagtestigo kay Wamil. At yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
8: process paan madalang
0: isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
1: A Radyo Pilipinas coverage.
6: Maraming salamat, Nympha Asuncion. So mga kababayan, ayon nga po sa ulat ng ating kasamahang si Nympha Asuncion, out of 15 boxes naglalaman ng mga dokumento na ipinasa ng DepEd at ng OVP sa Commission on Audit, these are liquidation documents. Mga kababayan, ito po yung binabanggit natin kanina, no? Hindi po ito galing sa prosecution. This was submitted by the Office of the Vice President at ng Department of Education sa Commission on Audit as part of their liquidation document. Parehan may kinalaman mga kababayan doon sa tinatawag nating confidential funds. Ito yung Article 1 ay binabanggit po natin from the Articles of Impeachment na ipinasa. Yung sa misuse ng confidential funds. Pero mga kababayan, kadalasan kasi pag nakakarinig po tayo ng mga balita, no, ginagamit interchangeably yung salitang confidential funds at intelligence fund. Pero hindi po sila parehas, mga kababayan, ha? May pinagkakaiba po. Ang pinagkakaiba dyan, mga kababayan, is yung target na gumagamit, sino ba yung gumagamit na itong pondo na ito? Maya natin i-discuss yan. Ano? We'll have a short break. May mga kailangan lang po tayong paalala na marinig mula po sa ating himpilan. Standby lang po tayo, mga kababayan, dito pa rin sa ating paglilitis sa ating Vice President. Pa rin, of course, mga kababayan ng Radyo Pilipinas, ang oras po natin, 4:01 minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
1: A Radyo Pilipinas coverage.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
1: World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas.
1: Radio Publico
3: 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan lang
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
1: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional Sirloin Chicken Adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
3: A Radyo Pilipinas coverage.
6: 45 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, mula po sa ating kasamahang si Ninfa Asuncion sa Senado, tungo naman tayo mula naman sa Kamara de Representantes. Ayan, ang House of Representatives, makakasama po natin ating kasamahan si Ms. Lani Valdos Reyes, ang COA auditor na si Roderick Wamil, isiniwalat ang kanilang audit findings sa OVP o yung Office of the Vice President at ng DepEd hinggil sa paggastos ng kanilang confidential funds. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
3: A Radyo Pilipinas coverage.
8: Magandang tanghali, Alian. Humarap na sa witness stand si COA Auditor Roderick Wamil, na more than 11 years na nagtatrabaho sa Commission on Audit. Siya ay attorney for ang kanyang plantilla position. Siya ang kasalukuyang audit team ng COA sa Pasay at dating State Auditor for COA, ICFAO, o yung Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Kanina ipinaliwanag din niya yung mga provision ng COA Joint Circular 2015-01. Ito yung provision na naglalaman ng paggastos at tamang paggastos ng at liquidation ng confidential funds. Kanina si Attorney Kapunan, ang private prosecutor na siya nagpupresenta ngayon ng mga testigo, nagsagawa ng recap tungkol dun sa naging testimony ng dalawang land bank branch manager noong nakarang linggo. Inulit niya na ang Office of the Vice President ay nakakatanggap ng 125 million pesos kada quarter noong 2022. So, bawat quarter ay 125 million times 4 yan na alyan. At ito ay ang bawat cheque, bawat quarter na natatanggap ay kada quarter na kinukuha ng OVP. No, wini-withdraw nila in cash. Si Special Disbursing Officer Gina Acosta ang siyang kumukuha nitong confidential fund ng OVP, at si Edward Fajardo naman sa Department of Education, kung saan meron tatlong cheque na nagkakalaga ng 37.5 million pesos na siyang kinukuha din bawat quarter ng DepEd sa ilalim ng panunungkulan ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Kapunan.
11: So tatlong Vice President, Vice President Binay, Vice President Robreno, at Vice President Sara Duterte. Sino-sino sa kanila ang inaudit mo tungkol sa confidential funds?
12: Ang buhat po nung nag-assume ako nung 2014, ang tanging si Vice Presidente Sara Duterte
8: po yung ano?
12: Aking na-audit na may bakit, confidential fund.
11: Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang in-audit mo ng confidential funds?
12: Dahil po, since nung nag-assume po ako nung 2014 sa ICPAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds.
11: And in the same period of time, 2014 to 2024, kasama ba sa mga national agencies na minention mo ang Department of Education?
12: Yes, ma'am.
11: And during this period, 2014 to 2024, sino-sino ang mga secretaries ng Department of Education?
12: Sa pagkakaalala ko po, ang mga naging DepEd secretaries po ay sina dating Secretary Dovistro, dating Secretary Briones, at ang ating Vice Presidente in her concurrent capacity as the DepEd Secretary during that time po.
11: At sino sa tatlong ito? Sino-sino sa mga secretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds?
12: Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary.
11: Bakit, Mr. Witness?
12: Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd.
11: And could you tell us how much?
6: Lani?
8: Okay, Alian. Okay, Alian. Ganyan nga yung sinuwalat ni COA Auditor Roderick Wamil. Ikwento niyan noong sa 11 years niyang pagtatrabaho sa COA, siya ang naka-assign sa COA IGFAO na nag-audit ng OVP and Vice President na umupo from that years from VP Binay, from VP Lenny Robredo at VP Sara Duterte. Tanging kaya VP Duterte ang merong nakalaan na confidential funds sa OVP. At nung sa DepEd naman, sa tatlong secretaries na naka-umupo from 2015 hanggang 2023, tanging DepEd under the supervision of Vice President Sara Duterte, nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. Sinabi rin ni COA Auditor Roderick Wamil na ibinasi ng komisyon ang kanilang audit observation memorandum o yung AOM na ipinadala nila sa OVP sa mga natuklasang irregularidad sa confidential expenses ng OVP. Ito yung naging mainit na usapin noong nakaraang taon kung saan inibigay investigahan ng House Committee on Good Government yung 11 days sa loob ng 11 days ay ginastos yung 125 million pesos na confidential funds ng OVP. Ayon kay Wamil, hindi naging compliant ang OVP sa physical and financial plan ng tanggapan, walang accomplishment report at documentary evidence of payment. Mamaya, Alian, ay pakikinggan natin muli yung direct examination ni Attorney Kapunan kay State Auditor Roderick Wamil sa magpapatuloy ng paglilitis. Ngayon kasi naka-break lamang sila at asahan din natin na maisa lang pa yung isang testigo from COA IGFAO, si Miss Eileen, at yung kung kaya pa ay maisa lang din o maiharap din sa witness stand yung HREP Archive Officer na si Marivic Pareha. Yan muna sa panig ng prosecution. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Nga po mga kababayan, ayon sa ulat ng ating kasamang si Melanie Valdos Reyes. Out of the three, mula nung nag-assume ng kanyang posisyon bilang former state auditor ng ICFAO, itong si Attorney Roderick Wamil sa tatlong naupo bilang vice-presidente at tatlong naupo bilang mga DepEd secretaries, Tanging si Vice President Sara Duterte with her concurrent position as the DepEd former DepEd Secretary kakuha ng confidential funds. Kanina mga kababayan, binabanggit po natin, ano, ano nga ba ang difference ng confidential funds at ng intelligence funds? Simple lang po, mga kababayan, ng intelligence funds, ang gumagamit po nito ay militar for their activities, for surveillance ito mga kababayan. Ang confidential funds naman po ay ginagamit ng mga ahensya ng pamahalaan ng iba't ibang mga departamento, ng mga local government units para suportahan at pondohan ang kanilang surveillance. No, ang tanong, ito kaya, ano ang pinaggamitan netong OVP at ng DepEd noong pangapanahon na ito on sa mga nakuha nila at na-appropriate na confidential funds? Tara, balikan naman natin ang ating kasamahang si Luisa Irispe mula naman sa panig ng Depensa. Defense Team, hindi sumang-ayon na ginastos sa loob ng 11 araw ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong December 2022. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
13: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Hindi nga tinanggap ng defense team ni Vice President Sara Duterte na umabot lang ng 11 araw ang paggastos ng Office of the Vice President sa 125 million na confidential funds noong December 2022. Sa papatuloy na paglilitis, ngayong araw, inalok ng prosecution ng defense na i-stipulate o tanggapin ito pero umalma ang depensa at hindi umano nila ito tatanggapin ang 125 million na confidential funds na ito sana ang 125 million na confidential funds na para sana sa fourth quarter ng 2022 pero base nga sa dokumento ng Commission on Audit na isinumiting liquidation report ng OVP, ginastos lang umano ito mula December 21 hanggang 31 2022 o 11 days. Dahil dito, hindi rin tinanggap ng defense team na totoo ang mga liquidation at acknowledgement receipts na may petsang December 21 hanggang December 31, 2022. Ayon kay Attorney Michael Fukawa, defense counsel, ito ay nasa 900 na mga dokumento. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Fukawa.
14: I would like to thank the Honorable Court for your patience as well. So upon consulting with my colleagues as well as the opposing counsel, the defense is willing to stipulate on the list of documents provided except for the acknowledgement receipts for the period covering December 21 to 31, 2022. Because one...
15: What period is that again, counsel?
14: Acknowledgement receipts for the period covering December 21 to 31, 2022, Your Honor.
15: December 21 to 31, 2022.
14: Yes, that's correct. December 21 to December 31, 2022. That's okay. Correct, Your Honors. Your Honors, just for the information of the Honorable Court, although these were labeled as common exhibits, we marked them separately, and there are issues concerning these acknowledgement receipts that I believe will also be touched upon by other witnesses in the future, and for those reasons, Your Honors, we cannot stipulate on the same.
15: How many pieces of documentary evidence would constitute these acknowledgement receipts covering this period, approximately?
14: Approximately at least 900, Your Honors.
15: So that's about 900 over.
6: Luisa? Yes, go ahead, Luisa.
8: Maliban ng iba pang mga dokumento at liquidation reports na inilabas ng COA para sa confidential funds ay tinanggap na totoo ng defense team. Ito ay nasa higit 2,000 dokumento na laman ay liquidation reports noong 2023 naman. Samantala, nililaw naman ng defense team na ang mga dokumento ay kabilang na sa pre-marked evidence kaakibat ng Article 1 ng Articles of Impeachment. Hindi nga kabilang rito yung mga ipinasabina. Kanina humingi lang sila ng pagkakataon na maisa-isang masilip ang mga dokumento mula COA dahil inalok sila ng prosecution na mag-stipulate o tanggap
7: natin ang mga documentary evidences na totoo. Mamaya naman, Al, inaasahan natin na magkakaroon nga ng cross-examination ang defense team hinggil nga dito sa mga naging pahayag ng witness sa confidential funds ngayong araw at particular din yung kanilang hindi tinanggap nga na totoo itong 11 days umano na ginastos ng OVP ang 125 million na confidential funds noong December 2022. At yan muna, pinakaulong balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa, Luis sa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Yan ang ulat ng ating kasamahang si Luisa Erispe mula po sa panig naman ng defense team. May kaugnayan pa rin dun sa pinag-uusapan po natin kanina, ano po, bago nagkaroon ng more than 5 minute recess ang Senate Impeachment Court. May kinalaman doon sa proposed stipulation of facts na inintroduce ng Attorney Lorna Kapunan, ang House Prosecution Counsel. So out of doon sa mga listahan, no, na ibinigay ni Attorney Lorna Kapunan, these are the proposed stipulation of facts. Natulang po ng depensa yung may sa bahagi po ng paggastos ng OVP ng Office of the Vice President between the dates of December 21 to December 31, 2022. Yung 11 araw na paggastos ng OVP doon sa 125 million pesos na confidential fund. Ayon kay Attorney Michael Poa, sinasabi ni Attorney Michael Poa, no, may mga kailangan pa silang ayusin, ano, there are still issues dito sa ilang mga dokumento. Ang approximation dito ng defense team, 100 documents pa ang kailangang busisiin bago tanggapin ng depensa, o kung tatanggapin man nila, itong formal offer for yung proposed stipulation of facts mula po sa House Prosecution Panel. Pero ang kinabangan po natin dito, mga kababayan, eh saan nga ba napunta? No, antayin natin yung ilan pang mga testimonya ng mga nakasalang at isasalang pa na mga witness. Of course, nakasalang pa rin mga kababayan waiting for the cross-examination naman from the defense. Ang kanilang witness, si former state auditor ng mula sa COA ICFAO, si Attorney Roderick Wamil. Pero ayun nga, kay Attorney Wamil, kanina, no, napaulat yung bahagi, no, nung eksaminasyon o yung kanyang mga testimonya. Tang sumusuri at nagtatanong kanina kay former state auditor Attorney Wamil, si Attorney Lorna Kapunan. So, isa sa mga napag-usapan kanina, sino nga ba doon sa mula nang nakaupo ka bilang state auditor ng ICFAO, ano-ano o sino-sino yung mga tao o ahensya na tumanggap ng confidential fund? So kanina, isa pa sa mga nabanggit ni COAS, ni former state auditor Roderick Wamil, hindi raw non-compliant daw ang OVP. Kasi wala silang naipakitang proof, ano, paano nila ginastos yung 125 million pesos na confidential fund. Mula nung i-assume niya yung kanyang office bilang sa COA ICFAO, nasabi ni Attorney Roderick Wamil na si Vice President Sara Duterte lang ang tumanggap ng confidential fund. Which begs the question, mga kababayan. Ano ang dahilan bakit kumuha ng confidential funds ang OVP at ang DepEd at saan nila ginamit ito. Hindi po tayo pumapanig ano, sa magkabilang partido, either the defense or the prosecution. Pinapanigan natin dito ang taong bayan. Tanong natin, dahil ito pong pondo na ginagamit ng ating mga elected officials, eh galing po yan sa kaba ng bayan. Galing yan sa taxes na ipinapataw sa atin. Insan nga yung taxes bukod sa binabawas na tax sa inyong sahod, ninyo alam, baka hindi aware yung mga kababayan natin. Babayad kayo ng VAT, value-added tax, kapag may binibili kayo. Panginantay natin ang live stream mula dyan sa Senado. Pagnay pa rin ng day 11 ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte on account of Article 1 sa kanyang Articles of Impeachment, misuse of confidential fund.

0: Ngayon, sa pagkakataon pong ito, mga kababayan, muli nang bumabalik yung mga miyembro ng House Prosecution Panel ng Defense Team. Ilang saglit, inaantabayan na natin ang pagsisimula, ang resumption ng sesyon the Senate as Impeachment Court. Ang oras po natin, 5 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ang mga paalala muna mula po sa aming himpilan.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Radyo Publico,
3: Serbisyo,
2: Bayang
3: Bahan,
2: News,
3: Nationwide,
4: Balitang Pambansa,
5: sa ulo ng ating
4: pinakamalawang na pagbabalita,
2: ang Radyo ng Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
2: Balitang Mahalaga sa bawat mamamayan,
3: ang Radyo ng Publiko,
5: Radyo Publiko,
3: nag-uugnay ng pamahalaan
2: sa sambayanan,
3: ay inyo ring mapapakinggan
2: sa 104.3 FM band.
5: Magkaisa,
6: magtulungan
5: para sa pag-unlad ng ating bansa,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
3: sa 104.3
2: The Capital,
3: ang ating mga programa at serbisyo
2: para sa mamamayang Pilipino.
3: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko,
2: and The Capital.
3: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo
3: sa mamamayang
2: Pilipino
3: in the new era of collaboration.
4: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
3: sa 104.3
2: The Capital.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
9: Alauna, 7 na po ang ating oras. Magandang hapon, Pilipinas. Nasa day 11 na po tayo. Ngayon pong araw ng Lunes, August 3, 2026, para po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At muli nga po nating babalikan ang Senado. Ako po si Jamie Quinto, makakasama po ninyo. Habang inaantabayanan pa natin yung pagbabalik, okay, so narito na. Tingnan na po natin kung ano ang pinakahuling kaganapan dyan po sa impeachment court sa patuloy na presentation ng witness ng panig po ng prosecution sa pamagitan po ni Roderick Wamil, ang COA State Auditor. Narito po.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
2: a Radyo Pilipinas coverage.
10: Based on the evaluation po nung documents, doon sa kanilang, katulad nga po nung sinabi ko kanina, doon sa katulad nung nasa first hearing po namin, since wala pa rin silang meet na documentary evidence of payments. So nireiterate po namin dito sa aming second AOM yung kanilang na-submission of the documentary evidence of payments. Tapos katulad din po nung sinabi ko kanina, since doon sa kanilang revised accomplishment report ay merong items for the provision of medical and food aid for 40 million pesos at a payment of incentives or traveling expenses relative to the confidential operations of the OBP na 10 million pesos na hindi allowable expenses based on the item 4.8 of the Joint Circular 2015-01. And also, doon sa kanilang revised accomplishment report, meron po silang item for the payment of rewards pero wala silang isinamit na any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities pursuant to the information given by the informer. And also, nakasama din po sa aming findings yung kanilang hindi sinamit na special budget request at hindi rin po nila isinamit yung proof of submission nila nung kanilang revised accomplishment report to the Office of the President, the Senate President, and the Speaker of the House. And lastly po, dun sa disbursement voucher kasi, ang nag-approve po nun ay si Assistant Secretary Lemuel G. Ortonio, which is not compliant with the joint circular dahil according to the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency to approve the cash advances.
6: Okay. So, na-mention mo dito yung 40 million na ginastos ng Office of the Vice President para sa gamot, medicines.
10: Yes, ma'am.
6: Walang supporting document, Mr. Witness?
10: As of this time po, wala po silang binigay na supporting document.
6: Ito ring 10 million na ginamit bilang liquidation sa travel expenses ng Office of the Vice President para sa confidential fund. Ano-anong mga dokumento ang sinubmit para dito?
10: Pwede pong paulit po ng tanong, ma'am.
6: 10 million ang sinabi mong travel funds na ginamit ng Office of the Vice President galing sa kanyang confidential funds. Meron bang sinubmit na dokumento ang Vice President para i-liquidate itong 10 million na travel funds niya?
10: Wala po silang sinubmit na document supporting that disbursement.
6: Itong mga payment of rewards, magkanong payment of rewards?
10: Ang ulit? Kanilang payment of rewards po ay 10 million pesos based on the submitted revised accomplishment report.
6: Okay. Itong 10 million na ginastos o binayad ng Office of the Vice President sa mga nagbigay ng information ba to?
10: Payment of rewards for the...
6: Rewards. Yes, meron bang mga dokumentong sinubmit ang Presidente, Vice Office of the Vice President para i-liquidate itong paggamit ng confidential funds niya sa rewards?
10: Wala pong silang sinubmit na document po in support of the payment of rewards as of the this time.
6: Ngayon.
10: This ano po, as of the date nung AOM po.
6: After issuing, sabi mo may audit observation memorandum na previously marked for reference is Exhibit P-1-12-B na common exhibit with the respondent. Pagkatapos na issue itong AOM, anong nangyari afterwards, if any?
10: After po namin ma-serve, after ma-serve ng ICFO yung both AOMs po, nagbigay si Office of the Vice President ng kanilang response

0: So, Mr. Wamel, is this one of the 845 documents that you examined in relation to acknowledgement receipts pertaining to confidential funds allegedly spent for the period covering December 21 to December 31, 2022?
1: Yes, sir. Yes, po, Your Honor.
0: You're a witness, counsel.
2: Okay. If I show you some, the defense... Could you please go over briefly the other folders? Your Honor, please maybe ask for a 3-minute recess for this.
0: For what purpose, counsel?
2: So you can go over the folders and so I can sit down.
0: Shayal is suspended for how many minutes, counsel?
3: 3 minutes
0: then.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: At habang nag-request ng trial suspended for 3 minutes, ito pong panig ng prosecution sa pangunguna ni Attorney Lorna Capunan ay pinagbigyan naman siya ni Presiding Officer Cheese Escudero para makaupo din. Tama naman, ang hirap kaya yun, yung nakatayo. Oo. Anyway, 1:41 na po ang ating oras at sa pagbabalik nga kanina, ay patuloy po na nagpahayag ng kanyang statement si COA State Auditor, si Roderick C. Wamel. Siya po ang dating State Auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office. At kung susumahin, kanina po, na bago sila mag-break, ang binabanggit ho nitong si Mr. Wamel, sa tagal na din niya na nakapag-audit sa hanay po ng mga kalihim ng Department of Education, tanging ang tanggapan lamang ni Vice President Sara Duterte ang nagkaroon ng intelligence fund. Ngayon naman po ang kanyang binabanggit sa pagbabalik po after ng break, ang sinasabi ho niya ay yun pong mga kinakailangang dokumento, kahit na sabihin na nating sila ho ay nakapagsumite ng tinatawag na revise or pag-revise ng dokumento na isasubmit sa COA. Yun hong batay sa kanyang post-audit na confidential fund ay walang malinaw na dokumento para po doon sa success of information gatherings or surveillance activities. Ang kanya pong binabanggit, ito pong si Mr. Wamel, ay nagkaroon daw po ng various purchasing ang Office of the Vice President. Ang kanya pong kadalasan na hinahanap ay sinasabi nga na ano ba daw yung kailangan na patunay, sa pagbili ng isang bagay or under confidential fund na guidelines. Ang sinasabi ho nitong si Mr. Wamel, kailangan nila ng sales invoice o yung official receipt. At ito po ay hindi naibigay ng kampo ni o ng tanggapan ng Office of the Vice President, at sa halip ay pawang mga acknowledgement receipt lamang, yung binabanggit ho niya kanina, yung mga acknowledgement receipt kung sa mga drug stores o kaya naman po ay sa groceries, ay hindi na raw po kailangan pa na maging confidential yung mga pangalan na ito. Kaya kailangan nila ng sales invoice o ng official receipt. At binabanggit din po niya na yung tanging confidential lamang ay yung paggagamitan. And also, sinabi din po ni Wamil, ni Mr. Wamil, na nagsagawa rin po siya ng sarili niyang tabulation na kung saan ito pong tabulation na ito ay namarkahan na din ngayon, no, ng depensa. Binabanggit nila na parang in-offer nila for ito po ay parang in-offer nila as evidence. 19 pages po yung tabulation na sinasabi. At ilan pa sa mga binanggit nitong si Sir Wamil sa batay, no, sa kanyang post-audit. Ito daw pong tabulation ay ginawa niya, yung sarili niyang tabulation ay ginawa niya matapos na makuha lahat ng acknowledgement receipts na ibinigay po ng OVP. At batay po doon ay nakalagay na mayroong discrepancy na 150,000 pesos. Kasi ang ibinigay daw po sa kanya, ang mga nakuha daw po niya na acknowledgement receipts ay nagkakahalaga ng 125,150,000. At ito po ay may discrepancy ng 150,000. Ayan. Okay. And also, mahalaga din po ito na binanggit ni COA State Auditor, no? Ito hong scope, or sinasabi nga niya na beyond scope. Ayun. Napansin niya na may acknowledgement receipts na December 2023 ang petsa, pero ito po ay hindi na covered ng cash advances. So, ibig sabihin ay wala hong dokumento rin, no, na naipresenta. So mahalaga nga naman talaga, no, na kailangan talagang mayroong mga resibo. Alam niyo, sa totoo lang, ha, kayo kapag bibili tayo ng mga anything, no, maliban na lang siguro sa ano, sa mga tindahan 'yan or sa Rizari store, importante po na kayo po ay humihingi ng resibo. Lalo na kung halimbawa binabudget ninyo yung pera ninyo, nalalaman ninyo kung tumaas ba yung, halimbawa may binili kayong gamot, like ako, nagkakaroon ako, mayroon na akong ano, mayroon na akong maintenance. So talagang kapag ka bumili ako ng gamot, meron akong automatic kinukuhang resibo para tinitignan ko kung tumaas ba, or kaya naman pagka halimbawa tinitignan ko yung ops, ilang kinsenas sa isang kinsenas, ganito pala yung ginagastos ko. Ganyan, di ba? So, napakahalaga po ng resibo. O yun, ang kabuang halaga ng acknowledgement receipts ay 125,150,000 pesos. At ang sinasabi nga po ay sumobra. O mayroong discrepancy. Sumobra ng 125,000. So ang discrepancy ay 150,000, sabi ni ano, ni Attorney Kapunan kanina. So alamin po natin, dahil ngayon mukhang nagmamarkahan sila ng ebidensya, or tinitignan ho yung ilang mga dokumento pa, no? At yan po ay 3 minutes. So kami din po dito sa studio ay magbe-break din, sandaling-sandali po lamang. Babalikan po natin ang paglilitis, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po ang special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, na napapakinggan po ninyo sa pamagitan po ng 104.3 The Capital.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo.
3: Puntico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radyo Pilipinas World League Service.
6: Ang tagintig ng FM at lakas ng AL sa iisang himpila.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
7: mas maraming mararating
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon
11: sa Philippine Sports Broadcast.
12: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Impormasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
15: Sports Radio 918.
16: Radyo Magazine 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
19: Mapapakinggan na
20: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
22: Radyo Pilipinas World Service.
23: Sports Radio.
24: Radyo Magazine.
25: Serbisyo Publiko.
26: The AM and FM collab.
27: Sa Capital 104.3 FM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
30: Collab. Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
31: Kaalamang ASEAN.
30: Alam nyo ba na ang Indonesia ang bansang may pinakamaraming aktibong bulkan sa buong mundo? Tinatayang nasa 130 ang mga buhay na bulkan dito. Kaya naman naging bahagi na ng kanilang pamumuhay ang pagharap sa mga kalamidad. Pero hindi sila nag-iisa sa pamamagitan ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, mas mabilis at mas maigting ang paghahanda sa sakuna at ang pagresponde sa mga biktima dahil yan sa pagtutulungan ng 11 bansang kasapi ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
32: Navigating our future together.
33: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
34: Alam ko nakakatakot.
33: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
35: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
36: a Radyo Pilipinas coverage.
5: Oras po natin, 1:52 ng hapon. Nakatutok pa rin po kayo dito po sa impeachment trial, ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ang Radyo Pilipinas special coverage, napapakinggan sa 104.3 The Capital. At nakuha na po natin ang update mula po dyan sa panig naman ang prosecution. Si Ms. Melanie Valdos Reyes magbabalita.
35: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
36: a Radyo Pilipinas coverage.
5: Ms. Melanie.
37: Jimmy, isang mabilisang recap kanina, nag-press conference ang House Prosecution na team kung saan ipinaliwanag ni trial legal spokesperson Benjamin J. Tolosa na sinusubukan ngayon ng prosecution na kumuha ng kasunduan o stipulation para sa paglilitis hinggil sa napakaraming liquidation records upang mapaikli ang proseso dahil kahon-kahon ang iprinisinta ngayon ng prosecutors sa harap ng impeachment court dahil tumanggi ang defense na makipagkasundo sa humigit kumulang na 845 na acknowledgement receipts. Kailangan ng isa-isahin ni Attorney Kapunan yung bawat liquidation reports sa witness na si Roderick Wamil. Sa 125 million na nagastos sa loob ng 11 days, nagpatotoo ang auditor ng COA na si Wamil na bagamat ang 125 million pesos na confidential funds allocation na inilaan sa ika-apat na quarter ng 2022, ito ay ginastos lamang ng 11 days at kulang ang mga liquidation reports kaya naglabas sila ng AOM ang COA Ang unang physical at financial plan ay at accomplishment report ay walang kinakailangan tiyak na paglalarawan kung saan ginastos itong 125 million pesos. Binigyan din naman ni Attorney Rene Co ng mga kabayan, kabataan party list, na mahigpit sa alituntunin ng joint circular yung kailangan magbabangga yung liquidation doon sa magiging gastos ng OVP. Isinadin yan ang mga hindi pagtutugma sa paggastos ng confidential funds ay direktang may kinalaman sa kakayahan at karapatan ng opisyal na manungkulan. Nilinaw ng auditor ng COA na si Wamil na ang layunin lamang ng operasyon na ituturing na confidential ay hindi yung mga karaniwang kailangan ng resibo dahil walang iprinisintang resibo ang Office of the Vice President tungkol sa mga pagbili ng mga supplies, pagbili ng kagamitan gaya ng gamot, mga supporting official receipts at sales invoice at simpleng mga acknowledgement receipts lamang yung kanilang iprinisa na kwenestyon ng COA. Ang 50 million pesos na hindi pinapayagang gastusin sa nirebisang ulat ng OVP, lumalabas na 40 million dito ay para sa medical at food aid at 10 million para sa insentibo at sa mga biyahe. Ayon sa COA, ayon kay Wamil, hindi kabilang ang mga ito sa pinapayagang gastusin sa ilalim ng joint circular. Kanina nagmosyon ng depensa na strike out o burahin yung naging pahayag ng testigo tungkol dun sa kung saan binili yung gamot, yung mga supplies. Pero ayon dito kay Presiding Officer Francis G. Escudero na binasura niya yung motion ng depensa na strike out yung mga pahayag ni Wamil dahil pinagtitibay ng hukumanan niya na may sakapat na kaalaman itong COA auditor sa kanyang mga ipinaliwanag kung paano nila na i-release yung AOM o pagpuna dito sa liquidation accomplishment report ng OVP. Ngayon, nagbabalik na ang pagdinig. Tunghayan natin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Mm-hmm. Section 7, in relation to, given that the documents are indeed voluminous, and for the information of the Senator judges, this does not in any way detract from the fact that the documents, the acknowledgement receipts do exist, only that they are too voluminous, therefore the witness will be testifying based on his summary of these documents instead of individually. Counsel for the panel of prosecutors may proceed.
1: Thank you, Your Honor, for the ruling. Now, I will show you select few of these acknowledgement receipts. And for better appreciation of the Honorable Impeachment Court, we will be flashing some select few. Exhibit P-1-8-184. Showing to you, Mr. Witness, this exhibit. It is an acknowledgement receipt in the name of Mary Grace Piatos for the amount of 70,000 pesos. Please peruse this document and tell us if this is among the acknowledgement receipts that you said you received and evaluated based on the submissions of the Office of the Vice President.
2: This AR po is among the acknowledgement receipts submitted by the OVP to ICFAO.
1: Okay. Before we go to this particular exhibit, in the name of Mary Grace Piatos for 70,000 pesos. Tell us, Mr. Witness, ano ba talagang ibig sabihin ng acknowledgement receipt?
2: Well, kapag sinabing acknowledgement receipt, actually wala siyang provision dun sa joint circular, pero ito kasi ay parang proof of na-receive noong payee yung binayad sa kanya.
1: So, acknowledgement receipt, as the name suggests, acknowledges na na-receive.
2: Na-receive niya yung payment from the payor po.
1: So, ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya na magkano?
2: Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, closing open parenthesis, medicines.
1: Ano? Bakit dalawa to? Payment of rewards tsaka medicines. Anong ibig sabihin? Ang binayad sa kanya na reward ay gamot?
2: Hindi ko po ma-determine based on this document alone po, kaya po kami nagpapasubmit ng additional documents. And also, since it is payment of rewards po, hindi rin po enough lang na acknowledgement receipts. Kailangan din pong makomply yung provision noong joint circular as to the payment of rewards.
1: Okay. So, itong Mary Grace Piatto's acknowledgement receipt ay sinasabi mo na violation ito ng joint circular. Bakit?
2: Dahil hindi po ito properly supported by document evidencing success po, which is required under 4.8.5 of the joint circular 2015-01.
1: Okay. Incidentally, Mr. Witness, pag merong pangalang Mary Grace Piatto's, eh kayo ba ay nag-i-investigate o kasama ba ng post-audit nyo ang mag-ascertain sino ba itong Mary Grace Piatto's?
2: Since what we do po is compliance audit, so ang naging basehan lang po namin ng audit ay kung ano yung nakalagay or pinaprescribe ng joint circular 2015-01. Pero dun sa joint circular naman po kasi, hindi naman nakalagay doon na kailangan tingnan namin yung recipient ng payment.
1: Okay. I will show you another document. Mark for the prosecution, Attorney Peña. P-1-8-619. Another Piatto's, name Rene Piatto's. Pakibasa? The amount is 100...
0: Counsel, it's Renan Piatto's.
1: Renan Piatto's. Ang amount eh 110,000 pesos. At ang date ay 12/27/2023. Being flashed on the screen for better appreciation of the Honorable Impeachment Court. What observation can you make or have you made as regards this acknowledgement receipt?
2: Based on this acknowledgement receipt po, binayad po siya noong December 27, 2023, which is 1 year po after nung supposedly coverage nung kanilang cash advance for confidential fund.
1: Kailan ba binigay ulit itong cash advance?
2: December 27, 2023 po, based on this document.
1: Pero what actually is the correct date, if you know?
2: I cannot determine po the correct date based on this document, pero dapat po kasi ipasok siya doon sa coverage nung kanilang cash advance based on the document submitted to ICPAW.
1: So hindi ito pasok?
2: Yes ma'am, based on this document, yung period of payment, yung date of payment po ay hindi pasok doon sa coverage ng kanilang cash advance.
1: Anong tawag doon yung hindi pasok? Discrepancy?
2: Hindi po siya discrepancy, hindi lang talaga siya pasok. Parang the payment was made outside the coverage noong
0: with the permission advance of counsel, December 21 to December 31, 2022, yung covered period ng disbursement,
1: yes,
0: ng confidential fund, Mr. Wamil, right?
2: Yes, Your Honor.
0: So when you say hindi pasok dun sa period na yon, ng December,
2: yes po,
0: 21 to 31, 2022.
2: Yes po, Your Honor.
0: Dahil 2023 nakalagay na taon, supposedly. Tama?
2: Yes po, Your Honor.
1: Okay.
0: You may proceed, counsel.
1: 12 months na hindi pasok, 2023. Exhibit P-1-8-413 in the name of Nova Santos for the amount of 85,000 pesos. Anong observation mo dito sa acknowledgement receipt na ito, if any?
2: Since it is payment of rewards po, in closing up in parenthesis, various goods, dapat ay supported po ito ng document of success as prescribed under item 4.8.5 of the Joint Circular 2015-01.
1: Ano bang kinoconsider ng COA ICFAO na document of success?
2: Actually, wala akong specific na document as prescribed under the Joint Circular, pero kapag may sinabit po kasi sa amin, chine-check namin if the requirement of the joint circular is met. So tinitingnan po namin yung relationship between the successful information gathering or surveillance activities vis-a-vis yung information given by the informer.
1: I'll show you now. B, P, P dash 1 dash 8 dash 531 in the name of Miko P. Harina for 295,000 pesos. Again, ang nakalagay dito, hindi pasok. 12/31/2023.
3: Leading Your Honor, objection.
1: Okay, I will reform.
0: Kindly reform.
1: What can you say, what can you observe about the date indicated there, if any?
2: The date po indicated in this document is December 31, 2023 as the date po nung receipt of payment by
1: and
2: the
1: and what pay. Significance can you draw, if any, from this date?
2: It is outside po dun sa period po nung kanilang disbursement, which is December 21 to
1: 31, 2022. And the purpose? Ano yung purpose na naka-indicate dyan?
2: Ang nakalagay po ay payment of purchase supplies.
1: Okay. Itong purchase supplies na ito, 295,000 worth of purchase of supplies. What documents, if any, were submitted?
2: Ang sinamit
1: to
2: po nila,
1: indicate ano-ano ang mga supplies worth 295,000 na binili noong 1 year after, 12/21/2023. Meron bang dokumentong sinubmit? At kung meron, ano-ano yun?
2: Wala po silang document na sinubmit. Ito lang pong acknowledgement receipt.
1: P-1-8-643 in the name of Janice Marie Revilla. Na-investigate mo ba kung kamag-anak to ni Senator Bong Revilla? Mr. Witness? Mr. That, Witness?
2: That is beyond na po of our scope of audit.
1: Okay. And the amount is 70,000 pesos. Again, for purchase of information, dated 12/28/2022. Any observation on this acknowledgement receipt?
2: Wala naman po akong nakitang observation dito sa acknowledgement receipt na ito. Since yung purchase of information is among those allowable expenses naman po under the Joint Circular 2015-01.
1: Patiting. Patiting. P-1-8567 for 150,000 pesos.

0: Company, Security Bank, Land Bank of the Philippines, and the Bank of the Philippine Islands, through their representatives, submitted the subpoena documents to the Office of the Clerk of Court on July 30, 2026. During their submission, however, BDO Unibank and Security Bank manifested their request for an additional period of 10 days, 10 banking days rather, until August 13 to submit documents which they were not able to submit on time. BDO requested for additional time to retrieve, compile, produce, and submit item number 3 in the subpoena, namely all account transactions, records, ledgers, journals, etc., and transaction logs. Meanwhile, Security Bank manifested that due to the volume, it was unable to complete the printing of documents pertaining to two of the 20 entities, namely GenCorp Industries and Cali 88 Foods Corporation. In view of the foregoing, the court resolves to note and grant the request of BDO for an additional 10 banking days, or until August 13 to submit the additional documents required by the subpoena duces tecum. Right. Likewise, BDO is directed to submit 4 additional USB flash drives containing the electronic copies of the subpoena documents which were submitted on July 30. The same ruling applies for the other banks and government agencies and offices. The court also notes and grants the request of Security Bank for an additional 10 working days from July 30 or until August 13 to submit to the clerk of court the 3 certified true copies and 5 USB flash drives containing the complete electronic copies of the bank records pertaining to GenCorp Industries Incorporated and Calia Foods 88. For the information of the Senator judges, the clerk of court received the submission coming from the BIR after the BIR commissioner submitted a presidential authorization providing for the release of the documents from the BIR as required by Section 71 in relation to Section 270 of the National Internal Revenue Code, in compliance again with the court's directive prior to receiving its submission. For the information of the Senator judges and then for the information of the parties, copies shall be given, if at all, to the parties after the submissions shall have been completed, where the parties will be given equal opportunity to review the documents, photocopy the same, and study the same, since this is still the last article we will be taking up. So ordered. If there are no other business to be taken up, we will adjourn the trial, and for the information of the Senator judges, session shall be convened at 3 p.m. in the afternoon upon advice of the Senate President, Senate President Wynne Gatchalian. Trial is adjourned until tomorrow, August 4, at 10 a.m.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: 2:38 na po ang ating oras at patuloy po kayo nakikinig dito po sa ang paglilitis, the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ito po ang special coverage ng Radyo Pilipinas. Maagang tinapos muli ang pagdinig, ano, dahil sa pagkakaalam natin from last week ay 10 a.m. to 3 p.m. Pero dahil nga sa I think ay maghaharap ng panibago, no, na I think ay if I'm not mistaken, no, maghaharap ng panibago, o kaya naman ay may mga iba pang mga dokumento from the Department of Education naman ata, if I'm not mistaken, no, yan po ay didinggin bukas, no, ipagpapatuloy yung direct examination. So far, maaga ho yung pagtatapos ng hearing, and magre-resume po ulit yan bukas, August 4 at 10 a.m. At hindi naman na to, kumbaga parang maagang nung last week ay, if I'm not mistaken, mayroon humihingi ng 10:30 pero mukhang hindi na pagbigyan. So, tuloy pa rin sa 10 a.m. And also, nag-discuss din before the adjournment, no, ng impeachment court, ay nag-discuss din ng admin matters kung saan ay pinapayagan po ang kahilingan ng ilang mga bangko, specifically ang BDO, para sa 10 days na extension, no, dahil hindi po sila nakaabot doon sa deadline na hinihingi para doon sa mga bank documents at maging doon sa I think yung sa BIR. Okay, so siguro mas maganda na pagkwentuhin natin. Okay, so sa defense team muna tayo. Si Luisa Erispe, yun daw pong depensa, umalma sa ilang pahayag ng testigo hinggil daw po sa confidential funds. Ayan, sa pahayag nitong si Wamil. Okay, Luisa, ano bang masasabi nila dyan?
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Jamie, kinontra at pinatanggal sa record ng korte ng defense team ang ilang pahayag ng testigo ng prosecution panel hinggil nga dito sa confidential funds. Ito ang pahayag ni Roderick Wamil na hindi umano dapat confidential ang pangalan ng grocery stores, hardware o lugar na pinagbibilhan o gamit ng confidential funds. Tanong kasi ng prosecution, bakit tanging acknowledgement receipts lang ang isinumite ng OVP at confidential ba ang pangalan ng mga tindahan na pinagbibilhan? Kit ni Poa, incompetent o walang kakayahan ang testigo para sabihin ito o paliwanagan ito. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel.
0: For the panel of prosecutors. Yes, what is the pleasure of
4: Your
0: the
4: Honor,
0: counsel?
4: Your Honor, may we move to strike out the responses of the witness to those questions as he's not competent and qualified to answer, especially since he is not pointing to any provision of the JC as to his opinion on whether confidential o hindi ang mga pangalan ng mga drug stores, ang mga pangalan ng mga sari-sari stores, Your Honors. I think that is beyond his competence, Your Honor, as an auditor.
5: If I may respond.
4: Unless, Your Honor, he can point to a specific provision in the joint circular.
5: Your Honor,
0: counsel,
5: please,
0: for the panel for prosecutors, Attorney Gapunan may respond.
5: Your Honor, please, Your Honor, first of all, they're asked and answered.
3: Giit pa ni Poa, wala namang nakalagay sa joint circular ng Commission on Audit at ng Department of Budget and Management hinggil dito sa pagiging confidential. Pero sumagot naman ang panig ng prosecution ng asked and answered o nasagot na ang tanong bago nag-object ang depensa. Kaya hindi na timely o huli na ang objections. Nagdesisyon naman ng korte na hindi tatanggalin sa record ang pahayag ni Wamil. Bukod naman sa pag-alma sa pahayag ni Wamil, nanindigan din ang depensa na hindi sila mag-stipulate o tatanggapin na totoo ang higit 800 documents na acknowledgement receipts mula sa COA. Ayon kay POA ay may inconsistencies noong panahon ng pre-marking ng naturang ebidensya kaya hindi sila makakapag-stipulate. Sa numero kasi ng prosecution ay 845 documents o acknowledgement receipts at iba naman sa defense team. Narito muli ang pahayag ni Attorney Michael POA.
4: The problem here is during the marking, there were inconsistencies with the number of ARs that were presented between each party, Your Honor. And that is why we cannot stipulate on the same. Now, as to the question on whether we have the same number for the fourth quarter, we are still verifying, Your Honor, but I'm afraid I will waste the court's time now if we verify further.
0: Anyway, counsel, Attorney Kapunan, unfortunately, if they are not willing to stipulate, the court cannot twist their hand into so stipulating for whatever reason they may have. So kindly proceed as you intended to.
5: We submit.
3: Nagkaroon naman ng pagkakataon na ang prosecution panel na ipresenta ang mga dokumento pero hindi na ito inisa-isa kundi may ilan na lang na ipinaresenta at kasama nga rito yung acknowledgement receipts kina Mary Grace Piatos at iba pa na tumanggap umano nitong confidential funds. Samantala kanina ay umalma din naman ang defense team ng may mga ilang biro o lumabas sa korte ng mga pahayag ni Attorney Lorna Kapunan counsel to prosecution, humingi doon sa mga pangalan ng mga tumanggap dito sa acknowledgement receipts. Meron kasi mga pangalan nga rito na bukod kay Mary Grace Piatos, meron ding Andy Lim, meron ding Patty Ting, at iba pang mga pangalan. Umalma dito ang defense team, anya ay nagkakaroon na ng kulay ang ilang mga pahayag. Pero ang ginawa lang naman ng impeachment court ay sinabihan o pinaalalahanan ang panig ng prosecution. At yan muna ang huling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. Oo nga, kanina nabanggit mo. Nabanggit yung ilan sa mga nakapirma doon sa tinatawag na acknowledgement receipt, no? O kasi ganun yun eh. Halimbawa, binigyan ka ng pera, gawa ka nga ng acknowledgement receipt or na bilang patunay na ibinigay ko sa iyo tong perang to. Yun lang yun. Pero hindi po siya acceptable as resibo or official receipt. Dahil nga sabi nga po ng COA, kinakailangan po ng ito po ay may sales invoice o kaya naman ay yung official receipt. Okay, so ilan po sa mga nabanggit kanina? Akala ko si Mary Grace lang ang Piatos. Meron din palang Renan. Oo, si Renan Piatos. Hindi po natin alam kung magkapatid po sila or mag-asawa, pero parehas silang Piatos ang apelyido. Ayun. Okay, so bukod dyan, meron ding Nova. Ayun, si Nova Santos. Si parang paborito ko itong ano na to. Si Miko Harina. Ako may kakilala rin akong Miko, pero hindi naman Harina. Ayun. Okay. And then si Janice Revilla na nako baka mag-react naman yung kampo ni dating Senator Bong Revilla, lalo na kaka piyansa lang niya. Oo, nabanggit kasi ni Attorney Kapunan, would you know kung Eka eh magkaano-ano itong si Janice Revilla. Meron din talagang medyo funny na nakaka sa pandinig natin, no, na ako personally yung si Patty Ting at saka si Andy Lim. Ayun. Oo, si Andy C. Lim. Meron naman pala siyang tawag dito initial. Ayun. So hindi lang naman siya madilim. Ayan. Andy C. Lim. Baka nasa loob ng cinema. Hindi, joke lang. Okay, eto. Si Alejandro Pikit. Ayun. Si, at ano ha, ang mahal ng mga pag-purchase ng info nila. Inaabot ng mga 90K, 70K. Oh. So malaman natin ano kaya ang magiging panig dito ng depensa or paano ito didepensahan, no, ng kampo ng defense. Ayan. Meron pang isa si Biong, tama ba? Okay. So sige, alamin natin kasi meron pa si Frumio Balsak, tama ba? Okay, hindi ko masyado mabasa yung iba. Oo, tama, si Fiona Biong at saka si Sisfrunyo. Ayun, Sisfrunyo Balsak at si Gabriel Bisaya. Ayun. Okay. Sige, tamang-tama. Na-note din kaya ito ng panig ni Ms. Melanie Valdos Reyes. Ms. Mel.
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: Mel. Yung kadalasan yung masasabi natin na very popular si Mary Grace, 'di ba? Akalain mong meron pa palang isa ding Piyato, si Renan, at parang ngayon lang ito. Oo. Natanong mo ba sa prosecution kung magkaano-ano kaya ito? Mag-asawa ba, magkapatid o ano?
3: Itatanong natin yan, Jamie, sa kasalukuyan kasi ay nagsasagawa ng press conference ang House Prosecution Panel, parang recap dun sa ginawang paglilitis kanina at yung mga testimonya ni COA Auditor Roderick, sa dami ng pangalan, nalilito na ako, Roderick Wamil. Kanina yung binabanggit mo na mga pangalan, alam mo, pinakinggan natin ulit kung tama yung mga pangalan na inunotes natin. Ngayon, formal lang nabanggit ang pangalang Mary Grace Piatos. Na dalawang taon nang maingay, no, itong Mary Grace Piatos na recipient ng confidential fund, tumanggap ng 75,000 pesos at yung exact amount na natanggap ni Mary Grace at yung Renan Piatos, hindi natin alam kung magka ano-ano itong Mary Grace. Pero ulitin natin yung naging certification ng PSA, walang Mary Grace Piatos sa kanilang database. Mm-hmm. So meron pa yung nabanggit mo namang pangalan, ulitin lang natin, Jamie, yung Nova Santos. Favorite ko rin yung Nova. Pero meron pala siyang apelyido. Mm-hmm. Miko Harina. Mm-hmm. Janice Marin Revilla, na nagbiro pa si Attorney Kapunan na kung mm-hmm. kaano-ano ito ni dating Senator Revilla. Mm-hmm. Ang unang notes ko, Jamie, patatim nga. Ay buti nakita ng ating kasamahan dito na hindi patatim, patitim. Uh-huh. Nakakagutom. At Andy Lim, mm-hmm. Alejandro Pikit, Fiona mm-hmm. Biong, Sisfronio Balzac, Gabriel Bisaya. Meron pang mga ibang pangalan. Dahil itong mga pangalan na ito ay doon lang sa accomplishment receipt o yung mga pinipirmahan na parang maliit na papel na siyang pipirmahan na tumanggap. Dahil meron pang ibang pangalan sa DepEd naman. Kaya lang nasa OVP pa lang tayo. Kabilang din sa mga inihayag ni COA Auditor Wamil, sabi niya hindi excuse ang OVP na pangalanan o i-identify yung mga suppliers para sa mga ORs, para sa liquidation ng mga resibo. Kasi meron kasing ilang mga individual na recipient ng mga gamot, hindi naman daw bawal na pangalanan kung saan binili itong mga gamot at iba pang mga supplies. Mm-hmm. Sabi niya sa OVP Revised Accomplishment Report, ang sagot nila sa AOM ng COA at mga unresolved deficiencies gaya ng documentary evidence for payments, rewards at payments. So matapos na matanggap tong AOM ng COA, nagsumiti sila ulit ng panibagong report para patunayan, no, para sa liquidation, disbursement ng kanilang confidential funds. Inulit-ulit ng COA yung pag-i-issue ng AOM dahil ito yung tinatawag na Supplemental Audit Observation Memorandum dahil hindi sufficient mm-hmm. yung kanilang ipinasa muli na liquidation sa COA. No supporting documents for OVP 10 million incentives and travel items. Ibig sabihin may mga payment of incentives o travel expenses relative to confidential funds na hindi allowable dun sa joint circular at walang supporting documents. Alam mo, di ba, Judge Jamie, bilang isang empleyado ng gobyerno, minsan pag may biyahe tayo, kailangan natin magpasa ng mga resibo.
2: Yes,
3: ng
2: importante.
3: Pass, mga ganyan. Or kung may car rental, kailangan ng resibo for liquidation ng COA.
2: Ano ha, pag tawag dito, kapag ganoon, nanghihingi pa nga ng ID, photocopy ng ID, and then pati signatures. Oo, specimen signatures.
3: Oo, signatures. At saka meron pa tayong certificate of appearance. Mm-hmm. Hinihingi sa government as government employee tuwing babiyahe. So sabi ni Wamil, hindi compliant sa joint circular on confidential funds yung mga disbursement at liquidation na ipinasa ng Office of the Vice President. Mm-hmm. So ayon pa kay Wamil, doon sa mga pangalan na binanggit niya kanina ni Attorney Kapunan, simpleng AR at hindi sapat sa yung mga pinirmahan nito, mga recipient nito, ay simpleng AR lang. Alam mo yung sa ano, meron tayong nakita niyan eh sa good government hearing, yung maliit na papel tapos tumanggap ka tapos pipirmahan mo lang
2: ano,
3: tapos pangalan.
2: Parang
3: sa palengke.
2: yung parang ginagawa, I mean, nabibili sa isang kilalang bookstore, 'di ba? Yung tawag dito, yung bilang patunay lang.
3: Patunay, diba, na tumanggap
2: ka ng pera. Pero kasi siguro dapat ding maunawaan na kaya ganito na lang, and we'd like to commend yung si Sir Ramil ng COA. Para maging state auditor, kaibig sabihin talagang napaka-keen ng kanyang mga observation, hindi ba? Dahil alam niyo po, ang mga kailangan talagang busisiin ito ng COA, dahil ang pinag-uusapan po dito ay pera ng taong bayan. Kaya ganoon.
3: Oo.
2: Kasi at yung malaking iba
3: amount,
2: baka, ano, eh?
3: Rini, malaking amount, million-million kung susumahin.
2: Tama.
3: Ito mga pinagbigyan nila ng recipient.
2: Mm-hmm.
3: Tapos yung isa pa nilang findings, walang nakalakip na patunay na naging matagumpay yung information gathering, yung surveillance na sinasabi. Di ba kasi ang sabi doon sa joint circular, ito ay parang binibigay para doon sa information, parang purchase of information. So, wala daw certification ang Office of the Vice President na nagamit yung information na yon na matagumpay. Batay si binigay ng impormasyon ng tinutukoy nito mga pangalan. Ano bang nasabi ni Mary Grace Piatos? Ano ba yung mga
2: ang nakalagay lang
3: nakuha
2: doon
3: dito
2: ay,
3: kay ano?
2: Diba, ang nakalagay lang doon sa acknowledgement receipt, purchase of information. Tapos 70,000. Merong 150,000. May 90,000. Diba? Parang...
3: May 70,000.
2: Oo. So, kung halimbawa...
3: Parang ang mahal naman ng impormasyon na
2: yun.
3: Ayun
2: na nga, sabi ko. Parang ang mahal ng impormasyon na yon. Ano bang nakapaloob doon? Hindi ba? So, Miss Mel, itong tinapos kanina ni Attorney Kapunan, no? Kumbaga parang sa Office of the Vice President lang pala. So, tomorrow, ang i-continue ni Mr. Wamil or iaharap pa nila na ibang testigo ay doon naman sa panig ng DepEd.
3: Oo, wala pang DepEd dito.
2: Wala pang DepEd
3: Jamie,
2: na pinag-uusapan.
3: Actually, ang pinag-uusapan pangalan dito, Jamie, alam mo yung isang naging controversial, yung nakaraang 2022, yung ginastos yung 125 million in 11 days. Ito
2: which
3: pa lang
2: is
3: yun, eh.
2: Ayaw atang ipa... sabi or I don't know ha, hindi kasi ako abogado pero siguro meron ka ng idea. Doon ako nagtaka, bakit 'di ba meron yung sinasabi nila na parang ano ba ito, yung pre-trial, hindi ba, na tinatawag. And then meron ng mga stipulation doon. Pero bakit hindi pa din, ano, yung pre-trial order, yan. Bakit ngayon ay parang tinutulan naman ng depensa na ipahayag, tama ba yung aking term, na sabihin ito ng prosecution within 11 days, ito yung nagastos. Yun yung parang gusto nilang hindi sabihin, hindi ba, tama ba?
3: Yun at yun din yung naging katanungan ko kanina sa ating kasama na si Nympha. Yung mga stipulated na hindi sila pumayag, ito yun yung December eh. Kaya ngayon iniisa-isa ni Attorney Kapunan. Kasi sabi ko, paano hindi nila alam yun? Dahil dun sa pre-trial, pareha sila nabibigyan ng evidence eh, na pag-aaralan. Ganyan din
2: sila,
3: yung mga senator judges. Siguro, iniisip ko na lang, iniisip natin, pwede natin itanong yan sa isa sa House Prosecutor, na pwede palang gano'n na hindi sila papayag doon sa stipulation. Kasi sabi ni Attorney Tolosa kanina, para mapaigli itong paglilitis, di ba ni rundown ni Attorney Kapunan, yes, agree sila doon sa stipulation na yun. Pero itong December 21 to 30, itong 11 days, hindi sila pumayag. So, sabi ko, tataga dahil iisa-isihin ni Attorney Kapunan yung nilalaman ng, nakalimutan ko kung ilang boxes na ang sakop nitong December 21 to 31 na acknowledgement receipt. So, iisa-isa
2: ito ba yung 840?
3: Hindi natapos.
2: 845?
3: Oo, yan yung 845
2: na acknowledgement receipts.
3: Acknowledgement receipts.
2: Oho. Okay.
3: So, sabi ko nga mukhang hindi maisasalang yung susunod na testigo. So, bukas, si Auditor Wamil, Roderick Wamil pa rin, ang unang isasalang ng prosecution para ipagpatuloy yung naging testimonya niya ngayon dahil OVP pa lang, wala pa yung DepEd. At ito kaninang kinatapusan yung sa December pa lang, December findings, yung AOM na nirelease ng, o in-issue ng COA sa OVP, sakop yung December 21 to 31 na petsa ng confidential funds.
2: Okay.
3: So yun ang update natin, Jamie. Sa ngayon, may press conference, parang recap ang House Prosecution Panel. Atin muna tayo. Ipapasa muna natin kay kasamang Nympha Asuncion para naman sa Senate o Senator Judges. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
2: At Napakinggan po ninyo ang ulat ni Ms. Melanie Valdez Reyes. So yung ilang mga katanungan natin na gusto nating maitanong din, ayun nga, no, sisikapin niya na maitanong daw ito sa mga panig ng prosecution para nang sa ganun ay maliwanagan din tayo, no? O kasi ako po ay tayo ay nakasubaybay, no? From day one. So and I think, no, talagang mahalaga naman na ito po ay masubaybayan at mahimay-himay talaga ng every details, no? Dahil after all, ito po ay pera ng taong bayan. Narito na po si Nympha Asuncion. Extension na hinihingi ng dalawang bangko para sa pagsusumite ng mga pinasupina na financial records ni na Vice President Sara Duterte, pinayagan po ng impeachment court. Nympha?
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
3: Yes, Jamie, dito nga sa pagtatapos ng ika-11th ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay nagbigay ng update itong si Presiding Officer Jesus Cordero tungkol doon sa pinasampina nga nila last week na mga bank attacks at banks records ni VP Sara. Ayon kay Presiding Officer Jesus Cordero, noong July 30 ay nakapagsumite na ng mga tax at bank records sina ang BIR, AMLAC, ang mga bangkong BDO, PS Bank, Metro Bank, Security Bank, BPI at Land Bank. Pero yung BDO at saka Security Bank nang hingi ng additional 10 days para makumpleto nila yung kanilang pagsusumite ng mga dokumento. Ang dinadahilan nitong dalawang bangko ay sa dami daw ng mga dokumento na hinihingi ay hindi nila natapos yung printing. Kaya nanghihingi sila ng 10 banking days para makumpleto itong kanilang submission. Ayan naman ay ginawad ng Senate Impeachment Court, kaya binibigyan sila ng hanggang August 13 para maisumite yung mga hinihingi sa kanila na mga dokumento. Binigay din na update ni Presiding Officer Escudero na pinaalam niya sa ating mga Senator Judges na yung pagtanggap ng mga tax records sina VP Sara mula sa BIR ay may kalakip na presidential certification. Yan ay alinsunod doon sa nakasaad sa National Internal Revenue Code. Tiniyak naman ni Presiding Officer Escudero na kapag natapos na yung submission ay at saka yung pagsuri ng Clerk of Court ay bibigyan ng kopya yung mga Senator Judges, yung prosecution at saka yung defense, at bibigyan sila ng pagkakataon para ma-review itong mga dokumentong ito. At bukas nga ay ipagpapatuloy itong paglilitis ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, at haharap pa rin si Roderick Wamil dito sa witness stand. Ipagpapatuloy yung pagtatanong sa kanya ng prosecution at inaasahan natin na dadaan pa siya sa cross-examination ng defense. 10 a.m. pa rin magsisimula ang impeachment trial bukas. Samantala, ngayon ng mga hapon ay alas 3 naman yung session naman ng Senado bilang legislative body. So yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang pagbibitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating special coverage para po sa ika-labing isang araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas po araw ng Martes, August 4, 2026. Samahan niyo po muli kami. Pagpapatuloy po ang direct examination for former COA Ikfao State Auditor Roderick Wamil. Ganap na alas 10 ng umaga. Kaya naman manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli, ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na po ang impormasyon at aksyon hatid ng Philippine Information Agency. Magandang hapon, bagong Pilipinas.
1: Music.
6: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Ang sarap ng pagkain ko ngayon.
10: Gulay sa lugaw. At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
9: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw.
10: Nay, bukas gulay po ulit.
11: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

I'm going to step off the land now.

0: Buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
1: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
0: Galing mo talaga, Nay!
1: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council.
2: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
1: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
0: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
1: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council.
2: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
1: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
1: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
2: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
1: Ang iron folic acid supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
0: Galing mo talaga, Nay!
1: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council.
2: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council

Thank you.

0: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka,
1: may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay?
0: Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
2: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Buwang trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwang trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
3: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
2: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
4: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
2: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, ibinahagi ng ilang netizens sa iba't ibang bahagi ng bansa ang sitwasyon sa kanilang lugar matapos makaranas ng malakas na ulang dala ng bagyong Luis at ng habagat.
8: Karamihan sa mga lugar na nakaranas ng pagbaha ay sa Northern Luzon. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
9: Patuloy na nakararanas ng sama ng panahon ng ilang bahagi ng Luzon dahil sa epekto ng bagyong Luis na pinalalakas pa ng hanging habagat na nagdudulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan, pagbaha at pagragasa ng mga ilog sa ilang lugar. Sa isang bidyong ibinahagi ng netizen mula sa Aurora, makikita ang tuloy-tuloy na pag-ulan na nagdulot ng pagragasa ng ilog at pagtaas ng tubig sa ilang mababang lugar. Dahil dito, naging delikado ang pagdaan sa ilang bahagi ng lalawigan habang patuloy na binabantayan ng mga residente ang lagay ng panahon. Sa Mayumbo, Dagupan City naman, umabot sa gutter deep ang baha sa mga kalsada na nagpahirap sa pagbiyahe ng mga sasakyan. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-ulan, makikita pa rin ang ilang residente na maingat na tumatawid at mga sasakyang bumabiyahe sa mga binahang lugar. Sa Calasiao, Pangasinan, patuloy ring tumaas ang tubig sa ilang kalsada habang walang tigil ang pag-ulan. Sa isang paaralan, makikitang pinasok na ng bahang paligid ng gusali habang ang ilang kalsada sa bayan ay lubog na rin sa tubig na umabot sa halos gutter deep. Samantala, naglabas naman ng road advisory ang MDRRMO sa San Simon, Pampanga matapos bahain ng ilang kalsada na dulot ng bagyong Luis. Kabilang sa mga nakaranas ng pagbaha ang Assumpta Road, North Grove at Santa Monica Porokdos, bagamat nanatili pa rin possible ang mga ito sa mga sasakyan. Pinayuhan naman ng mga motorista na mag-ingat sa pagbiyahe. Sa Barangay Kalawagan, Cabanatuan City, Nueva Ecija, hindi lamang mga kalsada ang inabot ng pagbaha. Pakikita rin sa video ang malawak na bahagi ng mga taniman na lubog na sa tubig habang patuloy ang malakas na hangin at walang tigil na pag-ulan. Kaugnay nito, pinapayuhan ang publiko na manatiling mapagmatyag at mag-ingat sa mga maaari pang idulot ng Bagyong Luis at ng pinalalakas nitong habagat. Hinihikayat din ng lahat na patuloy na sumubaybay at sumunod sa mga abiso at babala ng mga kinauukulang ahensya at mga lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan. Jana Madrid, para sa Bayan.
7: Nagtaas ng blue alert ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Pangasinan dahil sa malakas na pag-ulan. Sinuspindi rin ang pasok sa lahat ng tanggapan at paaralan sa ilang lugar sa lalawigan. Yan ang ulat ni Marie Mildred Cornquia ng Radyo Pilipinas Tayog, Pangasinan.
10: Dahil sa malakas na buhos ng ulan na dala ng Bagyong Luis, binaha na ang ilang lugar sa Pangasinan. Sa Dagupan City, gutter deep ang baha sa ilang bahagi ng Mayombo District kaninang umaga. Kaya naman ang mga LGU sa lalawigan, nagsuspindi na ng klase sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan ngayong araw. Wala na rin pasok sa trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa Lingayen. Sa bayan ng mga Tarem, ipinagpaliban muna ng LGU ang pagkuha ng mga barangay ng bigas na ipinamamahagi sa kanilang mga residente sa ilalim ng rice subsidy program dahil sa mga pag-ulan na nararanasan. Kaninang alas 8 ng umaga nga, nakataas na ang heavy rainfall warning sa Pangasinan. Kaya ang provincial government nagbabala sa publiko na maging alerto lalo na sa mga nakatira sa landslide at flood-prone areas.
7: Sa ngayon, ayon sa PDRRMO, naka-blue alert na ang lalawigan upang mamonitor ang sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga residente rito. Mula sa Pangasinan, para sa Integrated State Media, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Zero casualty ang target ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council sa harap ng banta ng Bagyong Luis. Sa kabila naman ng panganib na dala ng bagyo, ilang magsasaka ipinagsalamat o pinagpasalamat ang pag-ulan. Yan ang ulat ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
11: Pinaghahanda ngayon ng pamunuan ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRMC ang malokal na pamahalaan sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Sa pre-disaster risk assessment meeting, inatasan ang lahat ng local DRMCs na maging alerto para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa kanilang mga nasasakupan, partikular sa mga posibleng maapektuhan ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang panganib. Sa katunayan, 608 mga barangay mula sa 36 na bayan ang binabantayan sa Region 2 sa maaring pagguho ng lupa at pagbaha. Kung kinakailangan, magpapatupad ng preemptive at forced evacuation sa mga residente at mga alagang hayop sa mga barangay na may mataas sa banta ng flooding at landslides. Pinatitiyak din ng CVDRMC ang kahandaan ng mga response team, assets at maging kahandaan ng evacuation center at sapat na relief resources. Lahat ng ito ay sa kagustuang makamit ang zero casualty sa Region 2 sa pagdaan o pananalasan ng Bagyong Luis. Ipinagpapasalamat naman ng mga magsasaka ang nararanasang pag-uulan ngayon sa rehiyon. Kailangan kasi ng mga saka nila ang ulan na ilang buwan ng tuyot.
12: Kasi kailangan din naman ng pananim ng mga ang ulan ko. Huwag lang po sobra-sobra ang ulan. Para sa ganun yung mga pananim ko, may maani po sa pagdating ng anihan po.
11: Bagamat biyaya para sa mga magsasakang ulan na dala ng Bagyong Luis, paalala ng CVDRMC, maging alerto at sumunod pa rin sa mga inilalabas nilang abiso. Mula rito sa Cagayan, para sa Integrated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Nananatiling nakahanda ang Department of Social Welfare and Development sa pagtugon sa mga pamilyang maapektuhan ng Bagyong Luis. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng mabilis, maagap at sapat na tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Sa ngayon, may mahigit 4 milyong family food packs ang nasa national stockpile ng DSWD, habang mahigit 1,000 warehouse ang nakahanda na may mga pagkain at iba pang relief items. Bukod sa pagkain at iba pang pangunahing pangailangan, naghahatid din ang kagawaran ng psychosocial first aid at iba pang serbisyo sa mga evacuation center para matulungan ang mga evacuee.
13: Mas nakikinig po kayo sa mga abiso ng ating pong mga local officials. Kapag sinabi po ng ating pong mga barangay officials o mga DRM officers na tayo ay lumikas, magsagawa nga ng preemptive evacuation, as you've mentioned, sumunod po tayo dahil para po ito sa inyong kaligtasan at para po mailayo kayo sa anumang uri po ng kapahamakan.
8: Nabawasan na ang bilang ng mga pasaherong nananatiling stranded sa mga pantalan na apektado ng Bagyong Luis ayon sa Philippine Coast Guard. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na abot na lang sa 40 pasahero ang nananatili sa Humaliag Airport o Humaliag Port sa Quezon Province at kasalukuyang nananatili sa mga resort. Balik na rin sa normal ang operasyon ng Tabaco Port sa Albay matapos alisin ang Tropical Cyclone Warning Signal sa lugar. Patuloy ding nakikipag-ugnay ng PCG sa mga lokal na pamahalaan sa Philippine Ports Authority at mga shipping line para sa pamimigay ng mga pangunahing pangangailangan ng mga pasaherong tulad ng pagkain. Nananatili pa rin naka-full alert status ang PCG at nakadeploy ang kanilang mga rescue team at floating assets.
14: Hanggang ngayon po ay naka-full alert status pa rin po ang Philippine Coast Guard kasama po yung deployment and activation po ng ating mga deployable response group composed of rescue swimmers, medical teams, and nurses. Kasama rin po ang deployment ng ating mga floating assets. So ngayon po, we are in close coordination with the Office of Civil Defense. Yan po ang ating ginagawa para ma-maximize po ang ating mga resources kasama po yung iba't ibang ayansya.
7: Mahigpit na nakabantay ngayon ng Agriculture Department sa posibleng epekto ng Bagyong Luis sa sektor ng pagsasaka. Batay sa pinakahuling datos ng kagawaran, posibleng maapektuhan ang nasa kalahating milyong hektarya ng standing crops. Wala sa nasabing bilang, mahigit 400,000 hektarya ay mga taniman ng palay habang nasa 100,000 namang hektarya ang taniman ng mais. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng DA sa regional field offices at ibang concerned agencies para matukoy ang mga lugar na maaaring maapektuhan at para mapaghandaan din ang kinakailangang intervention.

0: Magtatagal ng buong linggo ang maulan at maulap na panahon sa Luzon. Mas magiging maulan bukas sa Metro Manila ayon sa rain outlook na inilabas ng PAGASA. Umanda rin sa mabigat na pag-ulan sa Pangasinan, mahigit sa 200 mm na pag-ulan ang posibleng bumuhos sa loob ng 24-hour period simula ngayon hanggang bukas ng tanghali. Kaya alerto po sa posibleng pagbaha o pagbuo ng lupa. Tuloy-tuloy din ang mahinang hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Tarlac, Zambales, Bataan, La Union at Benguet. Maulap at maulan din sa Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, Pampanga, Cavite at sa Batangas. Nananatiling nakataas ang wind signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Kararanas po ng malalakas na hangin na abot sa 39 to 61 kilometers per hour. Kabilang na nga ang central at eastern section ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at Isabela, Quirino, eastern at southern section ng Apayao. Ang probinsya ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora. Kasabay nito ang gale force gust dala ng enhanced southwest monsoon, ibig sabihin po makararanas din ng pabugso-bugsong hangin sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas, Misamis Occidental, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Hindi rin po ligtas pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat o sea vessels sa coastal waters ng Pangasinan, sa Luzon at sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang mga pag-ulan at kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon ay dala po ng Bagyong Luis, samantalang habagat naman ay nagpapaulan dito sa kanlurang bahagi ng Visayas, particular sa kanlurang Visayas Negros Occidental at dito rin sa Palawan. Ang Bagyong Luis ay huling namataan sa coastal waters ng Maconacon, Isabela. Wala pa po yan sa kalupaan o yung sentro nito. At may tagla itong hangin, umaabot sa 45 kilometers per hour, tabugso maabot sa 60 kilometers per hour, malapit sa gitna, gumagalaw naman yan sa 20 kilometers per hour, pahilagang kanluran. Ngayon, dumako naman tayo sa track ng bagyo, mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Tatama na ang sentro ng bagyo sa probinsya ng Isabela, pero dahil malawak ito, ang cloud bands ng bagyo ay sakop na rin ang hilagang Luzon at gitnang Luzon. At pagka-landfall nito ay gagalaw naman ito pas silangan papalabas muli ng karagatan at posibleng humina na nga ito bilang low pressure area pagsapit ng araw ng Miyerkules. Ang pag-recurve ng bagyo ay dulot ng mas malaking bagyo na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, ang Typhoon Dolphin, na nahatak nitong Bagyong Luis papalabas ng PAR. Bago ito lumabas ay posibleng humina na nga ito sa LPA. Gayunpaman, tuloy-tuloy pero mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan hanggang sa araw ng Miyerkules ang mararanasan sa Luzon. Mas mabigat pa rin sa La Union, Benguet, Tarlac, Zambales, Bataan, Pangasinan at sa Occidental Mindoro sa araw ng Miyerkules. Magiging maulan pa rin sa Metro Manila at maging alerto po tayo sa posibleng pagbaha at pagbuo ng lupa. Fair weather naman sa nalalim bahagi ng Visayas at Mindanao, pero may chance pa rin ng localized thunderstorms o panandali ang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probabilities ay ng mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Huwebes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: Sa iba pang balita, nanindigan ng Malacanang na walang kabuhayan ng mga kababayan nating magsasaka ang masisira dahil sa pagkupatayo ng Paksilika sa Tarlac. Samantala, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pansamantalang paglaya ng dating senador na si Bong Revilla mula sa kasong malversation. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
2: Walang kamay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pansamantalang paglaya ng dating senador at kaalyado ng presidente na si Bong Revilla. Nagpiansa si Revilla ng 1,000,000 piso matapos katiga ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang petisyon kaugnay sa kasong malversation dahil sa higit 90,000 pisong ghost flood control project sa Bulacan.
3: Bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty? Kung yan talaga ay may katotohanan, at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, eh, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So walang logic.
2: Pino na ng samahan ng progresibong kabataan ang umunay special treatment sa dating mambabatas na pinayagang magpiyansa habang tinanggihan naman ang iba pang kapwa-akusado. Nahinaan din ang spark sa kaso ng ombudsman na hindi umano nakumbinsi ang korte na may matibay na ebidensya laban kay Revilla. Pinuligsa naman ang grupong kapatid ang tila selective justice sa kaso ng dating mambabatas.
3: Kung may kakulangan, hindi pa po dito nagtatapos. Dahil petition for bail pa lang po ito. Maaaring nagkaroon ng edge, pero ayon naman sa Office of the Ombudsman, ay may matibay silang mga ebidensya. So, hayaan na lang po natin ang state prosecutors nagampanan ang kanilang trabaho.
2: Hahayaan ng Malacanang na lumabas ang katotohanan sa imbisigasyon sa reklamo laban kay bagong Health Secretary Briggs Pujalte. Isinumbong sa Presidential Complaint Center si Pujalte dahil sa pagsusugal umano sa mga kasino.
3: Kung may ganito po mga issue ay dapat lang po talagang lumabas. Kailangan po maimbestigahan at kung ano man po ang kalalabasan nito ay hahayaan po natin ang Pangulo no mag-desisyon patungkol siyan.
2: Nanindigan ang Malacanang na walang masisirang kabuhayan ng mga magsasaka sa planong pagtatayo ng pagsilika na magsisibing manufacturing site ng mga piyesa ng mga device at data center. Target ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na imbesigahan sa Senado ang isyu sa paggawa ng naturang industrial hub.
3: Hindi naman napipigil si Senator Amy sa kanyang mga gusto. At siguro mas maganda po na malaman niya kasi ang pinag-usapan dito ay mga farmers. Since 2019 po, during the 2019 SEA Games, nagkaroon na po ng tinatawag nating buildable areas. Ito po ay allocated na since 2019. So, hindi po makaka-apekto to sa ating mga farmers.
2: Kulezal Pardilia, para sa bayan.
0: Naghain ang Sandigan Bayan 1st Division ng not guilty plea para kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa kasong pagdabag sa Presidential Decree No. 46. Samantala, hindi naman pinayagan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng prosecution na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan bilang akusado sa kasong graft. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
4: Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng prosekusyon na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan bilang akusado sa kasong graft. Layunin sana ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si Bunuan sa mga kasong kaugnay ng flood control projects. Kapwa-akusado ni Bunuan sa kaso si Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa korte, ang hindi pagsama kay Bunuan ay maglilimita sa mga depensang maaaring gamitin ni Estrada. Ayon sa resolusyon, hindi pa ito pag-atros sa kahalagaan ng posibleng pagiging witness ni Bunuan o sa bigat at na maaaring ang maging testimonya. May pagkakataon pa rin hilingin ng prosekusyon na ma-discharge si Bunuan bilang akusado upang maging state witness sa tamang bahagi ng proceedings kung matutugunan ang mga kinakailangang requirement para rito. Hindi naman natuloy ang arraignment ni Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang sa Sandigan Bayan 2nd Division para sa dalawang counts ng graft kaugnay ng umunay conflict of interest sa flood control projects. Kailangan munang resolbahin ang inihain ng kampo ni Ang na motion to quash o hiling na pagbasura sa kaso. Iginingit ng depensa na walang particular na pinsalang nakasaad sa mga reklamo laban sa mambabatas. Sa kabuuan, 14 na counts ng grapang inihain ng Office of the Ombudsman laban kay Ang at inahawakan nito ng lahat ng 7 divisyon ng Sandigan Bayan. Naghain din ang kampo ni Ang na pagsama-samahin ng mga kaso dahil magkakatulad umano ang mga alegasyon dito. Samantala, ang Sandigan Bayan 1st Division ang naghain ng not guilty plea para kay Senator Rodante Marcoleta matapos itong hindi magpasok ng plea sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official. Ayon sa abogado ni Marcoleta na si Attorney Moises Tolentino Jr., may inihain na ring petisyon ng kanilang kampo sa Korte Suprema.
5: All the cases that are pending before the Sandigan Bayan. Basically, we are challenging the resolution of the ombudsman.
4: Hindi naman idinetali ni Tolentino kung anong particular na petisyon ang inihain nila sa Korte Suprema. Samantala, nagaing ng not guilty plea ang kapwa-akusado ni Marcoleta, ang negosyanteng si Aristotle Veray, sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Kaugnay ang kaso sa umunay 75 million pesos campaign donation na natanggap ni Marcoleta at hindi idineklara sa kanyang sal en ausose. Itinakda ng Sandigan Bayan 1st Division ang preliminary conference sa August 11 hanggang 13, habang ang pre-trial naman ay sa September 7. Rod Lagusad para sa Bayan.
1: Tiniyak ng National Bureau of Investigation na patuloy ang kanilang investigasyon sa umano'y maanomalyang flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa katunayan, nasa 27 cases na ang naihain ng NBI laban sa ilang personalidad na sangkot sa anomalya. Ayon kay NBI Director Melvin Matibang, ginagawa na ahensya ang lahat para matukoy ang mga dapat managot dito sa pamamagitan ng masusing pagsiyasa.
6: We're looking into it also because there's a report. Actually, lahat naman, not particularly Taguig. We have to wrap up our investigation with the flood control. We have filed already 27, so there are other about mga 30 pa na tinatapos namin. Andun na, naka-file na yun. Kasama na dyan yung kina Senator Jinggoy, Senator Bong Revilla, Bunoan, marami yan. Sa mga district engineers.
0: Nakaka-alarma para sa palasyo ang pagbatikos ni Congressman Paolo Duterte kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
7: Ayaw ng patula ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagbatikos sa kanya ni Davao 1st District Representative Paolo Duterte. Ipinunto ni Congressman Duterte na kung may tuturing nakatraiduran ang ibang pananaw patungkol sa West Philippine Sea, magsampa na lamang anya ng kaso ang kalihim. Tanong ni Duterte, kailangan bang i-demonize ang China kahit may ibang bansa pa ang umaangkin sa bahagi ng West Philippine Sea? Dagdag pa ng mambabatas, hahayaan ba ng mga sundalo na maging bunga ng igaw ng kalihim ang digmaan? Sabi naman ni Teodoro, malinaw sa Armed Forces of the Philippines ang kanilang tungkulin.
8: Well, characterization niya yun. Huh? What are our soldiers doing every day but fighting for the interests of the Philippines? Right? Now, will we go to war for that? That's up to China. What we're doing is correct. And ayon sa sinabi ko dito, ayon sa sinabi ko dito, lahat ng gawain natin may basis sa international law yan eh.
7: Nilinaw din ni Teodoro na ang Administrative Order No. 29 na nilagdaan ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2012 para pagtibayin ang West Philippine Sea ang basehan ng kanyang pahayag na dapat ikonsidera ang pagbibitiw sa pwesto ng mga public official na sumusuporta pa sa China.
8: Batas yan, no? At sinabi ko, ang dilema or ng mga kailangan tumupad dito dahil, you know, regulation yan, force and effect of law. And it puts a person na public officer in an awkward situation kung salungat yung gawa, hindi yung paniwala, yung gawa tungkol dito. Hindi ka naman pwedeng humingi ng resignation basta-basta eh. Kung walang violation eh. Halal yan eh.
7: Suportado naman ng palasyo si Secretary Teodoro.
3: Kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para si isang katulad niya na mambabatas na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas.
7: May buwelta rin si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
9: Hindi naman natin kailangang i-demonize ang China dahil sa pang-araw-araw na ginagawa nila sa West Philippine Sea, sa encroachment, sa aggression, sa bullying sa ating mga maingisan ng Pilipino. Yun nga yung surprising dito kay Congressman Duterte. Kapag may insidente, hindi sila nag-i-statement. Kapag nakakapagsalita tayo against the People's Republic of China, nagbibigay sila ng statement.
7: Samantala, isinusulong ni Secretary Teodoro ang pagkakaisa ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN patungkol sa 2016 Arbitral Award. Ginamit niya ang pagkakataong maipahayag ito sa kanyang pagdalo sa International Military Law and Operations Strategic Engagement o BILOPS 2026 ng US Pacific Command sa Kuala Lumpur, Malaysia ngayong Lunes. Iginiit ng kalihim ang strategic importance ng Pilipinas na nag-uugnay sa South China Sea at Pacific Ocean at may mahalagang papel sa ASEAN at iba pang bahagi ng mundo.
10: No other ASEAN country, I repeat, has that. Which is why also, obviously, the Philippines is a principal target of a country which has no access to the Pacific. It follows that ensuring Philippine entitlements as a whole under UNCLOS and the arbitral award is in ASEAN's interest.
7: Sa harap ng mga defense at military leaders mula sa iba't ibang bansa na nagtipon dito sa Malaysia para sa MILOPS 2026, binigyang diin ni Secretary Teodoro na hindi maaaring manatili bilang zone of neutrality ng ASEAN ang 2016 Arbitral Award sa gitna ng nagpapatuloy na banta ng China. Sabi pa niya, ipinakita na ng Pilipinas ang pagiging mabuting ehemplo sa pagtalima sa international law. Mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia, Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Samantala, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkatuwang na isusulong ng pamahalaan at pribadong sektor ang mga reforma na dapat isama sa pag-amyenda sa EPIRA Law. Kabilang dito ang pagtanggal sa system loss at pinababayaran sa mga consumer. Yan ang ulat ni Gavaliegas.
11: Sa nakalipas na mga buwan, marami ang umaaray sa mataas na singil sa kuryente sa kabila ng kanilang pagtitipid. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address noong nakaraang linggo, tinugunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinaing na ito. Nanawagan ang Pangulo sa Kongreso na agad amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, kabilang ang pagbabawal na ipasa sa mga consumer ang systems loss at kaugnay nitong value-added tax.
12: Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. We demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
11: Ang systems loss ay kuryenteng nawawala habang dinadala mula sa distribution system patungo sa mga consumer. Kabilang dito ang technical losses at non-technical losses gaya ng pilferage o pagnanakaw ng kuryente. Ang pinapayagang bahagi nito ay

0: to remove the charging of system loss to consumers, including the corresponding VAT. It's only fair that Filipino families pay for what electricity they use, not for inefficiencies that really are beyond their control.
1: Suportado naman ng Department of Energy ang panawagan ng Pangulo na bawasan pa ang pasani ng mga consumer sa singil sa kuryente.
2: Yung mga pilferage na system loss, dapat hindi naman bayaran ng iba na nagpabayad. So this is in line with the call of the President to lower the cost of electricity. Kasi ang inefficiency ng isang electric co-op or distribution utility, dapat hindi po nakukompensate ng mga taong nagbabayad ng electricity.
1: Sa pagdinig naman ng Senado noong Huwebes, iginiit ng mga senador na hindi dapat ipasagot sa mga consumer ang kuryenteng nawawala dahil sa pilferage o pagnanakaw ng kuryente gaya ng paggamit ng illegal na jumper. Kinestyon din ng mga senador ang mga power distribution companies at energy regulators kung bakit na ipapasa sa mga consumer ang ilang losses at gastusin sa distribution ng kuryente.
3: Bakit sila ang magbabayad? Nagninegosyo ikaw, distribution na distributor, generator. Kapalpakan ninyo yung tao, ang consumer, ang customer nyo magbabayad. Anong klase yan? Ano yung ibig sabihin? Ayaw ninyo, whether you're distributor, whether you're the generator, ayaw ninyo mag-incur ng losses. Ang losses ninyo, sisingilin nyo sa taong bayan. Kung ano man yung singil talaga sa kanya, yun lang kasi... Kasi sasabi mo, maganda, may refund naman ito. Hindi nga po eh, wala nga akong refund.
1: Samantala, handa naman ang Meralco na makilahok sa mga talakayan sa panukalang pag-amyenda sa IPIRA. Pero umaasa ang Meralco na sa mga reforma, may sasaalang-alang din ang epekto nito sa operasyon at kakayahan ng mga distribution utilities at electric cooperatives na maghatid ng maayos, ligtas at matatag na serbisyo. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
4: Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission sa Manila Electric Company o Meralco na mag-refund ng halagang 9.5 billion pesos sa mga consumer nito matapos nilang matukoy na mas mataas ang nakolektang revenue sa ilalim ng actual weighted average tariff true-up mechanism sa loob ng ikalimang regulatory period. Ayon sa komisyon, dapat maipatupad ang refund sa loob ng 6 na buwan. Para sa mga residential consumer, tinatayang nasa humigit kumulang 68 sentimos kada kilowatt hour ang magiging refund. Ibig sabihin, ang isang bahay na gumagamit ng 200 kilowatt hour ay maaaring makatanggap ng mahigit 100 pesos na bawas sa kanilang bill. Bukod pa ito sa naunang refund na kasalukuyan ding ipinatutupad ng Meralco. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang ERC sa Department of Energy para sa mga hakbang na makatutulong na mapababa ang singil sa kuryente, kabilang ang pagtatlakay sa system loss at ang inaasang pag-amyenda sa EPIRA law.
5: Ang ERC ay masigasig na nagpabantay para sa pagpuprotekta sa mga interes ng ating mga consumers. So talagang may mga maiiwasan talaga ng mga pagkakataon na nagkakaroon ng pagtaas sa singil sa kuryente at ito'y bunsod sa mga kadahilan ng wala tayong control. Pero kung ano man yung meron tayong control, ito ay tinitingnan mabuti ng ERC, binabantayan. Ang sagunan ay makasisiguro tayo na ang ating singit ay kung ano lang yung nararapat.
6: At susunod, NBI pinasubina sa dating Representative Jing Paras at Representative Leandro Leviste kaugnay ng umano'y tangkang paninira kay Executive Secretary Ralph Recto.
4: At Pinay beauty queen na si Katrina Liagado, kinoronahan bilang Miss Supernational 2026. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
7: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The Impeachment Trial, katotohanan, pananagutan, katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment.

panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyo, PTV.

0: Inisa-isa ng kinatawan ng Commission on Audit sa impeachment trial ang mga napon na nilang paglabag at kakulangan sa liquidation ng Office of the Vice President sa kanilang 125 million peso confidential funds. Inang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
1: Dahil hindi compliant ang physical at financial plan ng Office of the Vice President kaugnay ng paggamit umano ng kanilang confidential fund. Yan ang siniwalat ng dating state auditor ng COA Ikfao.
2: Yung kanilang physical and financial plan ay hindi compliant dun sa requirements ng Joint Circular 2015-01.
3: Bata ito sa Audit Observation Memorandum o AOM ng dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ECFAO na si Attorney Roderick Wamil. Partikular ito noong December 21 hanggang 31, 2022 na nagkakalaga ng 125 million pesos confidential funds. Paliwanag kasi ni Wamil.
2: Hindi po in-indicate ng OPP yung kanilang specific confidential activities na pagagabitan nila ng kanilang cash advance. Under the same item din po, yung kanilang accomplishment report ay hindi rin compliant dahil hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance.
3: Hindi rin isumite ng OVP ang kanilang documentary evidence o payments na hinihingi sa ilalim ng COA Joint Circular 2015-01.
2: Under the Joint Circular 2015-01, yung documents po na dapat isubmit ng agencies concerned po ay una yung kanilang liquidation report as proof of the liquidation. Pangalawa ay yung kanilang mga documents na ginamit nila sa grant ng cash advance, which include the disbursement voucher, yung cheque, yung obligation request, yung physical and financial plan, at yung kasama din po yung accomplishment report ng agency.
3: Nakita rin ni Wamil na may discrepancy sa disbursement voucher, particular sa approval portion nito.
2: Yung disbursement voucher, ang nakalagay na period covered ay calendar year 2022, which is inconsistent with the physical and financial plan dahil ang naka-indicate po doon sa physical and financial plan, yung cash advance ay for the fourth quarter of 2022.
3: Lumabas din sa revised accomplishment report ng OVP na may naisamang hindi allowable expenses sa paggamit ng confidential funds.
2: Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the Joint Circular. Okay. At yung items po na yun...
4: Ano-ano ang mga items na yun?
2: Yung letter E po, yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos.
3: Naisama rin dito ang payment of rewards na nagkakalaga ng 10 million pesos pero nabigong isumite ang mga dokumentong magpapatunay na naging matagumpay ang information gathering o surveillance activity. Maliban dito, may binili rin ang OVP ng mga lamesa, upuan, desk, printer at computer pero ang supporting documents ay ang acknowledgement receipts sa halip na official receipts o sales invoice. Lumabas din ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos at iba pa sa acknowledgement receipts na isinumite ng OVP.
1: Dayan, ayon kay Attorney Mawil, mula na magsimula siya noong 2014, tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang isinailalim nila sa audit kaugnay ng confidential funds. Wala daw kasing appropriation para sa confidential funds itong sina dating Vice President Judge Omar Binay at dating Vice President Lenny Robredo. Dayan?
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
5: Ipinaliwanag ng kinatawan ng Commission on Audit kung bakit tanong o tanging si Vice President Sara Duterte ang inaudit sa confidential funds sa hanay ng mga naging vice presidente at kalihin ng DepEd mula nang siya'y manungkulin sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Lumutang din ang ilang kontrobersyal na pangalan sa mga ipinakitang acknowledgement receipt na tumanggap ng pera mula sa confidential funds. Yan ang ulit ni Bel Custodio.
4: Sino-sino sa mga sekretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds?
2: Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary.
4: Bakit, Mr. Witness?
2: Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd.
6: Yan ang pagdedetalye ng testigo na si former Commission on Audit, Intelligence and Financial Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil sa confidential funds ng DepEd at OVP. Ayon kay Wamil, tatlong checking TIC 37.5 million pesos na nakapangalan kay Edward D. Pajarda ang in-encash noong Pebrero, Abril at Hulyo 2023 para sa Office of the Secretary ng DepEd. Samantala, apat na checking TIG 125 million pesos ang inisyo sa Special Disbursing Officer na si Gina F. Acosta para sa OVP noong Disyembre 2022 at Enero, Abril at Hulyo 2023. Ayon kay Wamil, may mga kakulangan sa liquidation ng pondo, kaya naglabas ang COA ng Audit Observation Memoranda o AOM para sa OVP at DepEd noong 2023.
2: Hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance. Pangalawa po, hindi po sinubmit ng Office of the Vice President yung kanilang documentary evidence of payments as required under item 4.12 of the Joint Circular 2015-01.
6: Kabilang sa questionable purchases na isinama sa confidential funds OVP ay ang 40 million pesos medical at food aid at 10 million pesos traveling incentives or expenses na ayon sa COA hindi dapat isinasama sa confidential funds expenditures. Samantala, umabot sa impeachment court ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos sa pagtalakay ng mga acknowledgement receipts kaugnay ng confidential funds ng OVP. Ayon kay former COA Auditor Roderick Wamil, kabilang sa resibo ang 845 acknowledgement receipts na sinuri para sa 125 million pesos confidential funds ng OVP noong December 21 hanggang 31, 2022. Bukod kay Mary Grace Piatos, lumitaw din sa mga resibo ang mga pangalang Renan Piatos, Miko Harina, Andy Lim at Alejandro Pikit. Sa paglalatag ng prosekusyon, lumitaw din umano ang ilang petsyang lampas sa saklaw ng cash advance at mga pagkakaiba sa kabuuang halaga ng mga resibo.
7: Merong 225,606 worth of acknowledgement receipts na hindi sakop doon sa coverage ng last quarter. Ibig sabihin, ang date na lumabas ay 2023, January of 2023. De January 2023. A worth of 25,606 na acknowledgement receipts na ang kanyang petsa ay outside doon sa petsa na covered noong last quarter of 2022. Merong 3,200 na undated. Ito yung mga acknowledgement receipts, wala silang naka-specify na date.
6: Dahil dito, naglabas ang COA ng notice of suspension matapos sa hindi pa rin umanong makasunod ang mga isinumiting dokumento ng OVP. Kaugnay niyan, sinabi ni Representative Joel Chua na hindi na kinakailangan pang ipatawag si Mary Grace Piatos kung sapat naman na ang mga ebidensya para sa Article 1 ng impeachment at kung magdudulot lang ito ng paghaba ng araw ng trial. Vel Custodio, para sa Bayan.
5: Case solved na para sa PNP ang investigasyon kaugnay sa pagpatay sa isang vlogger na si Mima Alicia sa Caloocan City. 3 sa 6 sa mga suspect ang arestado na habang patuloy pa rin ang pagtugis sa mastermind. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
8: Madaling araw nitong July 17 nang paulanan ng bala sa tapat ng kanilang bahay sa loob ng isang subdivision sa barangay 171 Caloocan City ang political vlogger na si Mima Alicia. Dead on the spot ang vlogger habang sugatan naman ang kanyang live-in partner. Hindi kita ang mismong pagbaril sa biktima pero dinig ang sunod-sunod na putok ng baril na kumitil sa buhay ni Mima. Sa backtracking ng PNP, kita din sa CCTV na kumain muna ang mga suspect pasado alauna ng madaling araw bago ang pamamaril. Sa isa pang kuha ng CCTV na may oras na alas 2:28 ng madaling araw, makikita ang mga suspect na nagsusuot ng damit. Alas 3:11 ng umaga, makikita ang patungo na sa bahay ng biktima ang mga suspect. Sabi ng PNP, personal na alitan at utang ang motibo sa pagpatay kay Mima. Nadagdagan pa ang bilang ng mga suspect sa krimen. Ayon kay Northern Police District Director, Police Brigadier General Ben Liner Capili, 6 na ang kabuuang bilang ng mga suspect sa krimen. Mula sa nasabing bilang, 3 na ang naaresto kabilang ang sinasabing middleman.
9: Ang naging participation niya based doon sa investigation po namin at operational research, siya ang nagkumokontak ito kay Manulito, no, kay siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera, nakikipag-transact. Yun ang participation.
8: Sabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melenchon Artates Jr., na-recover na rin ang baril na ginamit ang mga suspect na nagamit na sa iba pang krimen.
10: We're able to establish the motive and we're able to present it already to the proper court. That is in Caloocan Prosecution Office on inquest proceeding. So this case is a solved one, including the Philippine National Police, of course, the investigators didn't stop at the shooting, but were able to solve and all our mass and or solve not less than 10 cases that they have committed in the past.
8: Lumalabas sa investigasyon na binayaran daw ang mga suspect ng 220,000 pesos para patayin si Mima. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang isinasagawang manhunt operation ng mga otoridad laban sa tatlo pang suspect sa krimen kung saan kabilang dyan ang mastermind. Pero sa kabila nito, sabi ng PNP, case solved na ang insidente. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
0: Hinatulang guilty ng Quezon City RTC Branch 105 ang isang pulis mula sa Quezon City Police District para sa kasong robbery extortion. Nagugat ang kaso na mag-ain ng reklamo ng isang pribadong individual matapos umano siyang hinga ng 100,000 piso para hindi harangin ang release order ng kanyang asawa. Dahil walang pambayad sa pulis, nagpasaklolo ang biktima sa ilang tauhan ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group. Dito na ikinasa ang entrapment operation laban sa suspect na pulis na may rangong police staff sergeant.
5: Patuloy na pinaiigting ng Office for Transportation Security ang mga hakbang sa seguridad sa mga paliparan at iba pang transportation hubs sa buong bansa para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Ayon kay OTS Administrator Undersecretary Gilbert Cruz, mas mahigpit na iniinspeksyon ang mga pasahero at bagahe sa pamamagitan ng mas pinatinding security screening at profiling measures. Ginagamit din ng X-ray machines at iba pang modernong screening equipment para maagang matukoy ang mga ipinagbabawal na gamit at maiwasan ang mga posibleng banta sa seguridad.
11: Yung mga problema po, like yung ganyang mga threats po, yung emerging threats po na yan, yan po ay nasusolve naman po yan kung yan o ay nare-report ng maaga. So ay hinihingi lang po ako ng tulong sa ating mga kababayan na sana po mag-report lang po sila sa amin, sa police station, sa mga airport security, even sa mga guards po. Kasi once na na-report po yan, pagtutulong-tulungan na po yan ng mga law enforcement agencies na nandun po sa lugar na yon.
0: Kinilala ng Philippine Business for Education o PBED ang mga naging hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Nanguna dito ang paglalaan ng malaking pondo sa edukasyon. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
12: Kinilala ng Philippine Business for Education o PBED ang mga naging hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa sa kanilang 2026 State of Philippine Education. Kabilang dito ang pagdeklara sa edukasyon bilang pangunahing prioridad ng pamahalaan, paglalahad ng malaking pondo sa edukasyon na katumbas ng 4% ng GDP, pagpapatupad ng mga programa gaya ng Aral Act, pagpapasimple sa mga track sa senior high school at mataas na employability rate ng mga nagsipagtapos sa TESDA. Ipinunto rin ng grupo ang kahalagahan ng maayos na ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan na nakatutok sa sektor ng edukasyon gaya ng DepEd, CHED at TESDA.
13: First time in decades, our education agencies are actually working together. Si Sexani Angara sa DepEd, si Sec Kiko sa TESDA, at si Chair Shirley sa CHED. They are coordinating deliberately, intentionally, to close the gaps in our learners' pathways.
12: Gayunman, ayon sa PBED, hindi pa sapat ang mga nagagawang reforma para tuluyang matugunan ang mga suliraning kinakaharap ng edukasyon sa bansa. Binanggit ng grupo na nananatili ang mga hamon sa pagkatuto ng mga mag-aaral batay sa mga lokal at pandaigdigang assessment. Naglatag rin ng PBED ng ilang rekomendasyon kabilang ang pagtiyak na magpapatuloy ang mga reforma sa edukasyon, magpalit man ng administrasyon. Naglatag rin ang PBED ng ilang rekomendasyon kabilang ang pagtiyak na magpapatuloy ang mga reforma sa edukasyon magpalit man ng administrasyon, pagpapalakas ng early childhood care and development, pagpapabilis ng mga priority education measures at pakikipagtulungan sa pribadong sektor para mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Samantala, sa kanyang 2026 State of the Nation Address, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa, kabilang ang reforma sa senior high school curriculum, pagpapalawak ng mga technical vocational programs, pagtaas ng kalidad ng mga pamantasan, pagpapalakas ng AI literacy, at pagpapatupad ng mga programa sa nutrisyon at kaligtasan ng mga mag-aaral.
14: Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad.
12: Carlo Candelaria para sa Bayan.
5: Kamanis ang bagong pasilidad ng Commission on Filipino Overseas ang binuksan para sa mga kababayan nating OFW sa Cordillera Region. Layo nitong mas mailapit pa ang serbisyo at programa para sa mga kinaguriang bagong bayani. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
15: Pinasinayaan sa Baguio City ang bagong extension office ng Commission on Filipinos Overseas na pinangunahan ni Secretary at Chairperson Dante Francis Ang II. Layon ng extension office na may lapit ang serbisyo ng ahensya at matiyak ang karapatan at maprotektahan ang mga Pilipinong permanenteng naninirahan sa ibayong dagat.
16: Kami po nangangalaga sa mga welfare and interest po ng mga permanent and long-term migrants, people you may call the expatriates, Filipinos married to foreign nationals, all of their descendants, those participating in exchange programs. We used to call our constituents OFs. And hopefully with this office, we will bring our services closer not only to those residing in Baguio and environs, but all throughout the Cordilleras and Northern Luzon.
15: Ayon sa tanggapan, mahalagang makita at mamonitor ang mga Filipino overseas dahil malaki ang kanilang ambag sa pag-unlad ng bansa. Iba't ibang programa ang alok ng tanggapan, kabilang na ang pre-departure orientation seminar, balik bayan, lingkod sa kapwa Pilipino, ULID at iba pa. Sa datos ng tanggapan, aabot sa mahigit 6 million na Pilipino ang naninirahan sa ibayong dagat. Aabot naman sa mahigit 800 na Filipino immigrants ang nagmula sa lalawigan ng Benguet.
16: Once they are abroad, once they are settled, they share the success with the Philippines. Hindi lang po yan through their remittances, but many of them do other things. They share their expertise, they conduct missions, they help promote our interest abroad.
15: Binati naman ng lokal na pamahalaan ang tanggapan sa matagumpay na pagbubukas ng bagong opisina.
17: I congratulate the Commission on Filipino Overseas on this important milestone. We look forward to strengthening our partnership in promoting the welfare of Filipinos.
15: Janice Dennis, para sa Bayan.
0: Nag-issue ng sabi ng NBI laban kina dating Congressman Jing Paras at Batangas First District Representative Leandro Leviste kaugnay ng umano human trafficking plot at tangkang paninira laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Inangulat ni Sheila Natividad.
18: Nasagip ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang kababaihang ito sa isang 5-star hotel sa Malate, Maynila. Ito ay matapos matuklasan ang umano'y pambubugaw sa kanila. Ang talent manager, kalaboso sa isinagawang operasyon, pero hindi ito nagtapos sa pagkakaaresto. Sinabi kasi nitong inutusan umano siya ng dating kongresistang si Jing Paras na mag-recruit ng mga babae at gumawa ng paninira na isang honey trap at human trafficking plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang bayad umano sa paninira, 5 milyong piso ayon sa arestadong talent manager. Habang ang nagpopondo naman umano rito ay si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Binweltahan din ito ng Malacanang at sinabing kung totoo mang pinagplanuhan ito ng mga itinuturong tao sa likod ng paninira kay ES Recto.
19: Ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry.
18: Pero mariing itinanggi ng dating mambabatas na si Paras ang akusasyon at sinabing pawang kasinungalingan ang lahat ng ito. Sabi rin niya, sa tamang panahon ay sasagutin at patutunayan niyang gawa-gawa lamang ang lahat ng ito. Pinabulaanan din ito ni Representative Leviste at sinabing hindi niya nakausap kahit kailan ang mga taong nagdidiin sa kanya sa human trafficking plot scheme. Pero ang NBI, minabuting mag-issue ng subpoena kina Paras at Leviste para mapakinggan ang kanilang panig.
20: Anyway, there's already the admission and confession nung mga subjects eh. That's why they're being subpoena to clear the light to, kung ano bang participation nila talaga. Kung wala naman at inigi-invento lang itong mga tao na ito, then we are willing to help them to prosecute these personalities.
18: Dagdag pa ni Matibag, nakikipag-ugnayan na rin si ES Recto sa ahensya at magpapadala rin ng kanyang personal na abogado para sa isasagawang investigasyon. At kung sakali anya na hindi sisipot sina Paras at Leviste, sabi ng NBI chief, kinakailangang harapin nila kung ano ang mga darating pang ebidensya.
20: I have to remind the public, no, and everyone that si former Congressman Jing Paras and si Congressman Leandro Leviste were mentioned by the persons na nahuli natin. So as of now, as we speak, they're considered na wala pa talaga, no, na sasabi may kasalanan. So ang punto natin dito, kung anong ebidensya. So they are entitled to due process. No?
18: Sinisilip din ng NBI kung may iba pang nabiktima o target ng nabistong scandal plot. Pero malinaw anila sa ngayon na ang subject ng character assassination ay si ES Recto. Inaasahan namang haharap sina Paras at Leviste sa NBI sa darating na Webes, August 6. Sheila Natividad, para sa Bayan.
21: Sinong PTV host at news anchor ang pinarangalan bilang isa sa mga Philippine television and cinema icons 2026? Samantala, pambata ng Pilipinas sa Miss Supranational 2026, inuwi ang corona sa nasabing international pageant. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
22: Muling naipamalas ang ganda at husay ng mga Pilipino sa Supranational stage nitong weekend, August 1. Matapos magningning sina Katrina Legado at Felipe Marasigan sa International Pageant Competition. Tinanghal na Miss Supranational 2026 si Katrina Legado matapos talunin ang 66 na kandidata sa ginanap na Coronation Nights sa Poland. Sa kanyang panalo, naging ikalawang Filipina siya na nag-uwi ng corona matapos ang makasaysayang tagumpay ni Mutiaga Tool noong 2013 na nagtapos din sa 13 taong paghihintay ng Pilipinas para sa titulo. Samantala, matagumpay rin na tinapos ni Felipe Marasigan ang kanyang paglalakbay sa Mr. Supranational 2026 matapos makapasok sa top 20 ng kompetisyon. Muli rin niyang ipinakita ang husay at karisma ng mga Pilipino sa international stage. Ang corona naman ay nasungkit ni Pedro Cordero ng Spain. Sa pagganap ni Legado at Marasigan, muling napatunayan ang matatag na pwesto ng Pilipinas bilang isa sa mga bansang dapat abangan sa larangan ng international pageantry. Kumukaw ng pansin sa gabi ng parangal ang Rise and Shine Pilipinas host at Ulat Bayan anchor na si Diane Kerer na ginawaran bilang isa sa mga Philippine television and cinema icons 2026. Ipinahayag naman ni Diane ang kanyang pasasalamat sa pagkakilala at aniya isang karangalan ang makasama sa hanay ng mga kinikilalang pangalan sa larangan ng telebisyon at pelikula.
23: I'm so happy and of course thankful for this recognition. To be an honoree of a Philippine television icon. Yung malinya ka lang din sa mga kasama natin kanina sa entablado ng mga icons din sa larangan ng television at pelikula. Maraming salamat po sa pagkilala ng ito.
22: Naging mas makabuluhan ang taunang pag-
24: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
25: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
24: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
1: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
24: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
2: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
24: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
1: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: killing me. Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Nung nasa tiyan ako ni Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
4: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay Nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
3: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
4: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko, ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Nasa tiyan ako ni Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
4: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay Nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
3: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
4: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
5: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!